0: umusing at marusahan ang lahat ng may kagagawan nito. Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang mga asunto po na inisang sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta. Pero hindi nababanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga, ngunit hindi binabanggit ang ill-gotten wealth. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulupit ng mga chismis, ngunit walang ebidensya. Naglulupit ng naratibong pampolitika, ngunit walang binabanggit na elemento o sangkap sa mga krimen na kanilang gawa-gawa. Yun po ang nakapagbibigay po ng malaking kalapastanganan sa ilalim po ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Hindi ba sinabi natin, bawal ang bentalo? Kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Sumagot naman yung kausap. Sumagot yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Sabi niya, yes, sir. Mga kababayan, uulitin ko po ang aking pagsaludo sa inyo. Ang aking paggalang, ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal. Sa akin, at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat, ang katarungan, ang katotohanan, ang pananagutan, at ang katarungan. Huwag po tayong mag-iwahiwalay. Ang sabi nga natin, we are one.
1: Okay, datoro pagpahayag ni Senador Dante Marcolita. Dayang rais, tanan ng mga nagkakanabo ng mga katropa is bagantayan na ito na sa impeachment. Agrong posible, kasi ginapupahaom ro kaso eh. Plunder, pag ginamba mong plunder, no bail recommended ron. What at piansa mga katropa, nga gin tigana karon rong korte, saraya karanga, kaso. Ah, mabaho-baho tanga kwander. Ugat-ugaton mo pa kung in kaso makulong aga siyempre trial. Pagagawa lang kung may matabo uman nga pagbag-o sa sistema itaton karang gobyerno.
2: Bullseye.
1: Mga katropa. No? So do you know aton karon nga mga bugubantayan niyo.
2: Bullseye.
1: So aton karang oras, iba pa nga mga mainit nga mga topiko, balikan ta pagkatapos yang gid. Aton nga mga commercial, kindly stand by. Bullseye.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran. Taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di karasa alima. Pero nag-agdala. Ito ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayan yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tuwing sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaro-aro ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
17: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
18: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
19: XFM.
20: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
22: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
22: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap?
22: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko naghuben ka.
22: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
21: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
22: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
21: Oo, oh, gali. Diriyo.
22: Ah, dali na.
23: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
24: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
25: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
26: Santon Gold Live Testimony.
27: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging acidic, laging
0: yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
26: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
25: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
26: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
2: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
26: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
25: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
26: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
26: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
25: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
26: The Secret of Health.
25: May good news, mga kaibigan. Meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan. Nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po, mga kaibigan, dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
26: The Secret of Health.
25: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
26: The Secret of Health.
25: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
26: Santon Gold, live testimony.
6: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
26: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
26: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
19: XFM.
26: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
26: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
27: Santon Plus Herbal Soap.
28: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
27: Santon Plus
1: Plus Herbal Soap.
10: Yan na, Miggin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
13: Ako si Sara sa aking kapitan ni Leo. Ako sa call center agent. Bermigin ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gaya ito sa akong song. Sister Pain. Pero si Da, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
11: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga buki ka.
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ko si Jovelyn Flores at Kalibo nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa,

0: alas 8.30, iuno na raton na oras.
1: Bullseye!
0: Ginahaton man na katon itsanton vitamin C. Kinangan natong pabaskugon raton nga resistensya, dapat may vitamin C raton nga gawas. Unagang rumabuo naton sa santon vitamin C. Alkaline nga vitamin C, mga katrupa, no? May santon. Aga kinangan gid naton nga magbaskog pirmi, dapat mag-santon vitamin C para makalikaw kita sa ubo, sipon, ag trangkaso. Kapabaskog kita itong immune system, rosanton, vitamin C, mga katrupa. Ginasuka na itong rupatiga. Ginabuligan nga mapadasig rong mga recovery, magaling sa mga rosanton, vitamin C. Ana it yes to help ng mga produkto ra mga katrupa. Now, hara, aton anay iba siya damang kinyo, rom, principal ita Aklan National High School. For arts and trades, no? Anat ansat si Richard Flores. Kasi may mga pamaagi man ang mga sistema nga gina-implement makaroon ro eskwelahan nga ra. Yes, may banwet kalibog. Intawan ni Mayor it nga metal detector. O, alin sa atong karang LGU para sa seguridad dita eskwelahan mga tatlo. Marami da. Pamatian na to. Ano karang pagpahayag?
2: Bullseye! Good morning man sa mga katropa. Nalipay kita na nalipayon kita nga we have our mayor nga may tagipusoon may initiative about mitigating the situation, no, possible situation or anticipating, no, the emergencies nga posible nga may encounter man ita atong schools because raya I believe nga raya nga ra nga sitwasyon ay may kaangtanan da sa natabo man nga ni nga to nga sa Tacloban, no, nga rugi na pananaw nga dahilan ay is because of sa security measures, no. So before matangani raya na tabo nga kun ay may una uta kami man nga metal detector. Actually may 2 units kami nga metal detector galing ay defective yun sa bilog. Sa bilog ang nagka-function. And it's so happen nga here comes our honorable mayor nga nag-augment pagit yung man. So we have already 2 units of metal detector. So mabaho nga bulig sa among school nga sa volume it estudyante yes. Namon nga nag-asood nag kinahangan namon gidman ro dugang, no, nga equipment para ma-ensure naton do safety it mga ungariya. Aga hindi man ato masaligan gid nga 100% nga ato mismo nga mga estudyante ay makalikaw sa ruyong bagay nga almo nagadaya-daya at mga hinaniban ay actually just recently ay may amon na tanga dadadakpan niya na nga sa bulig nga ni at metal detector, no, so sa premier gin warning nga naton mga unga again confiscate man aton Rwanda nga tong delikado nga gamit, no, and then ginasundan man aton dit campaign don nga sundon na naton do aton nga security measures siya nga ginapatupad because the ultimate purpose it dayang nga kun ay for the safety man it mga unga nga raya sa sun, no.
3: At least mingko maano wagi sanda sir nung mingko ma ano man sa mismo sa nakaugalingon magduha-duha ka magdaga
2: yes.
3: It ano man niya mga deadly weapon or mga delikado nga butang kay man sayd nanda nga may inyo gid ang gamit to detect royon karnya mga hindi dapat dagon sa sud itskwelahan.
2: So in anticipation do yon nga ron amon nga ron and
3: yes.
2: At the same time Sambilog abi rayon at 8:30 in the morning ay close wa among nga gate nga so Sambilog lang nga security officer do mabilin di karon sa gate and then roan ang kabady karon nga security officer man ay nagarubing no and while nagarubing imo may dadaga man gyapon imong metal detector
3: okay.
2: So in other words nagakandak man gyapon imo it random check sa mga gamit itatong mga unga nga ra or even sa body nanda to ensure really nga safe sandariya aga makatauman it idea o instinct sa mga unga nga ay delikado gali madakpan kay kita riya pun may ano yes. Diba so ro yun don yes security measure which was

0: long ago gin established sa Taramundo yun nga ron.
1: Yes, okay.
0: That's why nakauoy manit Dios ay wa manit natabo man gid iya sa sugod. Kung may una man abi nga natabo mataan ay sa liwan no ta siguro ra to ay.
1: Di ta ninyo gid makontrol tanan
0: eh. Out of control ta namon doon.
1: Pero one entry one exit man gyapon kamo ya sir.
0: Yes, so wa abi kami manit lugar nga gamito namon as exit point. Ay doon lang gid among karon nga kwan man nga problema. I hope nga sa ulihi ay may solution man doon nga. Just in case of emergency bagay malisod among kwan da may tendency nga magkaroon it stampede.
1: Yes. No?
0: Because we have only one entry, one exit sa school. Bukod nito magapad masyado.
1: Sa,
0: kung tanawon natin, considering the number or volume of students inside.
1: No? So, ano mabahogid. Although, mabuhay man gihapon, sir, no, sa volume nga ni estudyante, ay mabuhay man gihapon, no, anda nga pagsugod. At least, ay mahagan-hagan yung daro do delay or stampede with the help of a metal detector. Kasi kung mano-mano pag ita, sir, mas mabuhay.
0: Mapadasig natin. Siyempre, pag wa matagatunog ron, ay sige, diretso agi. No? So, while nga nagpasood mga unga, ay gina-instruksyonan niya agi natin nga i-open ang daraan ng mga bag for visual inspection.
1: No?
0: So, may mga stick na atong gwardiya ka ron, nga ginawaan, hindi man pwede gamitan dat alima ron. That is not allowed, no? May sticks na karon nga for visual inspection. Pero, ginagamitan niya po niit metal detector in case nga may mga bulsa-bulsa na hindi naandang makita. Again,
1: no.
2: Kasukali, sir, no, nga may mga estudyante nga nadakpan man na no, itong mga delikado ron, no, base di kato sa aton karong metal detector. Ano rin mga disposition ni aton karong eskwela?
0: Ay, automatic ginatawag na aton parents karon ron. Iyaman doon sa ginaistoryahan namun sa guidance office. Para nga makaintindi man ba ro pati ro ginikanan. That's why nga hinyo namun sa mga ginikanan ay kung maghalin man andang mga unga ito sa anang bagay
1: check
0: ay
1: it.
0: Kung pwede check man ninyo rin yung anang gamit man at mga unga nga ron. So hindi lang pag-i-rely dahil atong mga unga nga ron hindi natin maiwasan, may mga barkada basi kung may impluensyahan pa sandait magain nga intention at anong barkada ay yun do mapahamak bagasan da, no? So kinahanglan gid naton ro suporta man at ginikanan na hindi lang pagpabayaan nga agto sa eskwelahan na nga i-check man ang dalang kan including ro anda nga cellphone ro mga tawag ra ng conversation nanda sa cellphone ay kung namat ay kung may barkada ay aron may makita lagi nanda rito makadetect sa diet something wrong sa andang mga istorya.
1: Ano ro pinakamabugat nga sanction sir sa mga paulit-ulit nga madakpan pauman-uman niya na kukumpiskahan it daya karang mga hindi pwede nga dagon sa eskwelahan?
0: Hay kung ibutang mo tanaton dun sa alima at batas ay may sagabton kita sanda o galing sa ngayon nga atong mga population niya mga unga ay minor de edad ay kinangang ginaton ro presensya at ginikanan ag roamon karon ay kung may mga criminal liability ut ana ay ginarefer matanamon sa tama nga ahensya.
1: Sir, iya sa ANSAT, miskin estimated yung pila kita sa tanan niya, sir, do estudyante. Sir, kabaho do ANSAT na mani.
0: Actually, roamon nga enrollment makaroon is 1,800 plus.
1: First grade 7 to
0: tanan yun
1: senior high school.
0: As compared last year nga 2,000 plus sanda because nag nagsangkiri re-enrollment no because of trimming down namon man it mga enrollment nga sa grade 7 because nag ano kita it na yung entrance examination.
1: Okay.
0: Nag-limit man kita same sa senior high school, nag-limit man kita it ato na natawag nga absorptive capacity. Ngay hindi kita mag-go beyond di ka to ay malisod man i-manage matod kung kabaabo ba nga.
1: Oo.
0: Ngay hindi yun natin man matatapan. So, na ano man doon, na compromise man doon, quality of education.
1: Yes. Kung
0: masyadong abo, ngay hindi natin ma-manage.
1: No? Sir, doon ato yung mga ano iya, mga pader, hindi matama sarangan niya, dagro yung mga nag-cutting classes or mga nagasaka, hindi naging taasan yun, mat-assert do mga pader nga, posible nga pwede na lang maagyan.
0: So far, hay, ha-address sa Taramundo yun yung problema, nga kapag ginatakasan ano yes, yung nandaka to, hay ginsarado yung Taramundo man. And aside from that, hay, raw eskwilahan, hay, covered yun yung mga CCTV cameras. So, makaroon may aton nga 14 nga ka CCTV cameras nga naga-cover sa bilog nga campus.
1: Okay. Ano ron sir tanan gidaron or mga strategic areas yang
0: sa strategic bilog? Areas and we have ongoing additional 8 cameras nga i-install pagid namon. So that tanan nga corners or mga areas nga critical ay mabutang ang gid namon it CCTV camera.
1: So, last year yata to sir no kat out of campus shoot aman niya nito nga natabo kat mas about sa baril nga to sir. After that wa matat mga masunod ka to sir nga
0: wa man
1: towards incidents
0: kumbaga, get to ay mga isolated man nga wa to anda ta siguro man nga kunit mga unga kumbaga hindi nato wa tarato niya ma control it was not wa at relasyon man dato natabo nga to riya dahil unang una ro mga unga nga to nga nag-practice man ito sa liwan nga ni ay they do not have permission man nga ni iya sa office beyond office hour ato.
1: So ro mga makanabi man sir mga practice nga ra so ginabawalan gid yes, nga dapat iya gid sa campus kamo mag-practice
0: iya lang sa sulit
1: oh.
0: Eskwelahan it should be done during vacant nandang time or if need nanda nga mag-extend after 5 o'clock ay ga-secure anay sanda permission niya sa office para i-allow sanda to stay. So when they are allowed to stay here iya sa sugod ito eskwelahan ay beyond 5 o'clock ay ga-require man kami at parents consent.
1: Sir, after dato nga abo makaraga kinatabo nung gina-imbulbarat mga minors sa sugod man or gwatskwelahan after that, especially sa Tacloban shooting incident, ano rong mga gimpatuman nato niya dugang nga security measures sir or pag ano gidron hugot niya o stricto nga mga ginapatuman niya sa ato niya sa institution niya sa ANSAT.
0: Yes, unang-una sa gate ginastrictuhan nato aside from ginaanuhan nato ng metal detector the wearing of school uniform if possible ay naka-school uniform ag naka-school ID man para ma-identify nato ro identity it mga tao na nagasugod sa school. Even visitors ay gina-require nato sanda nga mag-wear it visitors ID ag mag log in sanda sa logbook no. So that unano gid man ro hindi nato nun masiguro gid abi ay may usuyon kita no. So
1: sir,
0: doon yung mga measures man nga basic iya sa ginaubra natin ano.
1: Iya sa ANSAT sir, may ginapatuman man niya mga no ID, no entry mga makaroon sa mga estudyante.
0: Yes, gradually ginaano natin dahil especially sa atong grade 7 ay bago pa yung sanda man nakakuan, wagid pa sanda it school uniform. So amat-amat nga gina-encourage noon nga mag-sanda tinin kung magsuksok yung uniform ag ro ID nga ron ay gin require ko git aron mga advisors nga ubrahan yung git asantat ID because nga hindi naton pwede i-tolerate nga magsuot sandariya nga wa git identification.
1: Yes, oo. Sir paalin doon may mga challenges ba nga sir ko amat or mga disbintaha sa mga raya nga hindi ra yung pagpasudlon sa eskwelahan ay sintagli nag-act ra indo nga wa ta sa ginikanan. May mga makaroon sir nga report paano man dayon doon gina-address it as school.
0: Sa mga karoyo nga kuha, na ginapamatian man ani namon do reason ito nga no kun waong gid man na igo man sa negligence man buya nang pero as much as possible ay gina
1: suksok gid
0: gina require gid namon dahil loyon lang man do kun kun hindi naton man pagsundon do yun nga ron ay mabutang man sa kompromiso man do security sa sulod.
2: Sir, kamusta man din yung monitoring no pagbukas ng klase? May mga nababatom ka mga report no about sa mga bullying nga nga nagakatapos
1: yes.
2: Sa sulod din niyo karang eskwelahan. Ano rin yung karang tikang kreset?
0: So far ay wa man ako pa it nabaton man nga report. Pero aton lang ginaubra man ay in order to prevent no sa mga ato estudyante nga mag-engage sa ruyong nga
1: may mga grupo
0: na trabaho. ay ato na gisandang kinamonitor. So pero mga teachers, advisors ay instructed dito sa daron nga to monitor the actuations ng condition bagat unga. Then immediately ubra na that report, submit niya sa office, then aton i-process ra yon. Ina-process naton do yon, and then if we need to refer, no, sa ero case nga ron sa proper authority, we have to refer it.
1: Ipatawag yung drugo ni kaya.
0: Yes, hindi ko ang kita gaubra it in any nga actions without the presence it ginikanan.
1: Alright. So makaroon sir, bali, sambilog nga metal detector from Kalibumir Jurisukro, inyo makaroon nga ginagamit ag roon isang bilog ay inyo matang dati.
0: Aga raaton man nga ni nga PTA ay on process man sanda it pagbakay pag-edit additional
1: man.
0: Unit. Parang reserve lang bagay mo nga just in case magpalyar o kung una lagi
1: niya. Inyo nga rasoy nga sa security, inyong mga security guard, kamo ta mismo nag-hire ka ron man no, or DepEd?
0: Actually, ro nag-hire atong nga security officers nga rahe, atong nga PTA.
1: PTA, sandat yes. Agagasto gali.
0: Naghimo sanda it, initiative yes. Nanda in a form of a resolution, again present the resolution nga sa General Assembly, aga majority of the members, mga parents, ay nagkasugot sanda yes. Nga mag-contribute sanda for a certain amount para sa wages ron ito.
1: Monthly. Kasi ruin do kagabanan sir no nga challenges sa mga public schools. Siyempre kapos sa pondo. Ngani it's either mga security guards nga or mga tanod lat or maron doon mga bukong taba at mga ano ganyan sir trained
0: yes.
1: So nagabantay sa anda karon niya mga gates. So at least daya initiative gali right inyo nga PTA.
0: Initiative ito among PTA nga pasalamat nga ni kami nga although nga kung talao na ito, mabaho nga ni Rosel Duhanay karon, especially kung do
1: sa
0: security
1: agency.
0: Officer sa agency natin gin, sa agency na naging hire, ay medyo ano eh, mabaho-baho tarupundo nga kinangan.
1: Oo, so, pero may possible dun, sorry nga, ano ba man sa DepEd, substitute DepEd or...
0: Ginaalaw mata kita nga mag-hire, i-charge natin sa MOOE. Ugali nga nga ay... Pero imuuwi natin bukong nung gidman it, bastante gidbaga nga sa need it school.
1: Oo, abo man nga ano eh, ginagustuhan.
0: Abo pa nga priority nga aside from the salaries and wages it atong hired nga security personnel, ay mas abo ro priority especially related sa instructional facilities.
1: Oo.
0: Ay more nga... Nag-ausay man kami, istorya kami sa PTA, it so happened nga, automatically nag-ihimo matasandahit initiative nga ma-address ro yun yung kakulangan.
1: Sige. Sir, pahingabot ko lang gali, singit ko lang. May mga namamonitor kita yung mga grupo-grupo, it mga... pamatanon niya sir aron mga gang abi mana
0: sa makaroon ay medyo waon nagulaon dato ng mga gang nga to because of medyo may higpit man dato na kuan there was a time na nga nag-request kita itayang assistance itaton nga PNP sa oras nga nagaguwa atong estudyante nga dahil di karon sanda nakakatsansa nga ginatambangan nanda ro mga kana hindi man atong malikawan no, atong mga unga nga ra for the information may atong mga parents naga-intra sanda sa mga grupo-grupo ag part of their initiation sa grupo nga ron ay mauron do ginapaubra kanda
1: yes
0: no nga bukod at manami
1: peer pressure gid ang
0: so grupo pinaka ano kita is early monitoring kita sa atong mga unga as to kung ano ro mga ginagaktan ng mga grupo kung ano ro anong mga activities while they are outside the school. Kay kung iya sa school ay we do not allow them to get out of the school campus nga wait reason no aga
1: kumukot buhi
0: oo kung buhi git aron ni klase o tapos ni klase ay di karon natong ginaalaw sa magbuwa pero in between karon may ginabakay man sa we do not allow them no for doing ganin security kita naton abi masayran doon eh while nga nagabakay sanday tay sunggaban sandaruna it ice cream Ay, mabalisod.
1: Sa Gabton.
0: Sa Gabton dayo tayo eskwelahan.
2: Lastly lang, sir, no? Na ubra man abira sa Cebu, nung ginabando cellphone once nga raw, estudyantes nagsugod na no, sa eskwelahan. May maplano man or tikang rinyo para sa
0: eskwelahan? Yes, inisalig, ano kami karon, nagkamatamat na ako nga ni nga, although nga may free wifi kita niya nga facility sa school, ay, ginawan din, gina-check ko mga unga nga ron nga, hamba ko nga ni Kanda, basta daywang kali mama ko nung kabuyot cellphone nga ron, ay bukod nyo kahit research work inyo nga obra, kundi nag-ML ka mo. And do yun do gina-prohibit na itong, hindi na dapag gamiton do free wifi nga ron, sa royon nga ron nga hampang dahil, huwag man makunit po sa royon para kinyo eh.
1: So ginaton ang gedro,
0: yes,
1: pag ban man
0: ay, itself? Ay, gina-monitor, ginaton doon nga, ro facility nga rahay gamito nang sa insakto ba nga ro intention na bikaron for research work it mga nga so kung gamiton aron sa games ay na hamper man do especially sa signal na siyempre abong kamo gagamit mahinay man dayo what if kung research tala nang naubra ko iba ag imo ay hampang ata so maron ng mga measures nato nga gina-regulate ba regulate na so maabot yung 0.0 man nga base kung may una matanga ng ordinance or law for that matter na kasi gani ban yun natin man do paggamit it cellphone just like what we heard sa ibang istasyon man gani nga naging disseminate yun doon nga there are places na nga ginaban ro paggamit it cellphone kundo yun mga minor de edad no? May mga restrictions. So manami man nga move ro yun nga ro dahil makaroon do mga unga abihay na i-expose sanda sa social media wherein na ano tanan na hasugod do tanan daro restricted area supposedly para kanda.
1: Mm-hmm.
0: So manami na ila ako kumukuro yun nga ro nga i-ban do cellphone sa raya nga stages it mga unga.
1: Sige. Sir, siguro unless may mga dugang kang mensahe sa inyong padayon nga effort gidaya sa ANSAT man niya, mapabili na ruhugot niya siguridad, especially para sa tanan, estudyante, teachers, tanan no, nga mga gasugod guwaya karon sa ANSAT. Siguro sir, dugang nga mensahe sa mga estudyante man sa panibagong nabato ninyong metal detector po.
0: Ay unang-una ay sa aton ng mga estudyante gina-remind natin sandara na hindi gid maghimo it bagay nga ikasamad nanda no likewise anda nga mga parents nga aron nun i-monitor ginandat mayad ro anda nga mga unga base sa bun kung ikibot yung sanda sa ulihi ay aron nun damay problema gon no ro aton abiya sa school is not just delivering education sa atong mga unga kundi priority is security at atong mga unga riya ro safety nanda that's why una gid kita permi karon nag-guide kanda nga to refrain from doing things nga ika disgrasya nanda or makahimo sanda it mga violations no? So may existing school policy kita nga abong mga bawal ay pangabay lang gid nga advise your respective students man nga sundo naton do school policy because hambay ko gani nga bisan siin sanda umagto may mga policies nga dapat sundon so iya pa lang sa school ay maanad sanda ipagsunod gikaron so that hindi man sana magka-encounter at problema sa ulihi no ito sanda sa ibang nasyon malikawan nung mga plus kan babatian nato may mga kinabitay may ginakulong ito is because of violations ng mga policies so iya pa lang ina-train naton sa dato follow.
1: Sir, thank you again sir sa time niya lang itaw ni mo kamo sa XFM Calibus. Sir Richard Flores, ro principal ng ni Taklan National High School for Arts and Trades.
0: Thank you man.
3: Thank you kita no sa aton karang principal ita ANSAT si katropang Richard Flores sa at least bisan pa paano may support man daton karang LGU yes may banoy kalibo sa pag provide ita raya nga ranga mga programa kinanganon ita mga eskwelahan ya sa aton. Oh, good morning ani kay Rinaldo Regalado unaron nagamonitor sa Lumaynay Altabas.
4: Good morning.
3: Ay sa ato makarong pagpropadayon, dayang porsyon hatod batakaton ra Itsanton Plus Gold. May mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ag spirulina. Ginapabas ko graton karang enerhiya sa aton nga gawas. Ag syempre raton nga resistensya kun adlaw-adlaw kita nagainom Itsanton Plus Gold. Ginalimpyuhan ro gawas nato nag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar ag nagabulig suporta sa aton nga tagipusoon. Manggaranon sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasama dit aton nga importante nga may nagadepensa sa aton nga gawas ha. Dapat may Santon Gold, Santon Plus Gold na 100% herbal extract. Kun wa kan ila gakaon ita ampalaya hay una nakasugod sa Santon Plus Gold mga katropa, no? Kapsul lang kita kung kapipa sa mga unga. Si Daya, pwede kita aray. Sa mga unga naton, sa mga imahod naton, nagabuli kita at pabasko kita aton karon nga resistensya.

0: A las 8:56 será ton karang oras.
1: Bullseye!
0: At sa kinakagapos sa mga chimpo sa atong karang pagpangalagad, standby na sa masunod nga programa, Servisyong Katropa. With the Katropang Clarity. Naging kakbay, kabulig naton sa aton makaroon nga pagpangalagad sa aton nga technical side. Katropang Cipril Kit Palmon. Iyaman sa aton nga XFM News Center, kabulig ta Katropang Mariani Tuning. Baita sa pagbalita, makaroon nga gahon si Katropang Clarity and sakay man in patrol Katropang Christian Villanueva, Katropang Arier Kulang. Sangagan, kuamon ka rin General Manager Katropang Edwin Garing. Siyempre, kuamon ka rin Chief Executive Officer Dr. Emilito Hoy. Ako man si Katropang John Alin Ascanio. Sagamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang Katropa mo.
1: Pulsan!
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Kun mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
4: Santon Gold, live testimony.
7: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold.
8: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balanced diet?
10: Check.
9: Regular exercise?
10: Check.
9: Vision X Plus?
10: Check.
9: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot.

0: Sister Pain ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
5: Mas pinalakas, Santon Plus Gold. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: XFM.
8: Mga katropa, X

0: Oras mga katropa sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 10 minutos. Makataliwan sa oras, at alas 9 sa agahan.
1: Serbisyong katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayred nga gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayred nga gahon probinsya it Aklan. Banwat Kalibo, good morning.
1: Exciting.
0: Welcome na karon sa tunya pagarangkada pagpangalagad. Programang serbisyong katropa. Makaron kita nga adlaw it Biyernes. Pet sa atres sa buwan it Hulyo dagung 2026. And of course, sa Gihapon, makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Thank God, it's Friday!
1: Exciting!
0: Happy, happy Friday, everyone! Biyernes na naman kita, kamusta? Mabisat Lunes, ay ako niya pagpangamusta kinyo. Ay, kamusta man kamo makaroon niya adlaw na it Biyernes? Mahamba ba sa Gihapon nato niya, so far, so good? Mga katropa, happy, happy Friday! Or nagabagting rin yung karunya dugunggan kung makabatit adlaw it Biyernes. So happy, happy Friday mga katropa. Rato niya pag-welcome, rato niya pag-abi-abi, rato niya pag-tamyaw sa mga katropa natin nagka-monitor tutok na sa Andacarma Transistor Radio FM Bonds. Nakatune na sa XFM Kalibo Megahertz sa 96.5. Good morning! Good morning, good morning, good morning everyone. Uy, ha, mga katropa, mag-usin nyo karoon yung mga radyo. Abi, mag-monitor tutok pa. Saman karoon yung Facebook live streaming. Live na live, rato niya pagpangalagad. Saman niya official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. So, mga katropa, ayaw niyo pagkalipatan, magtutok, mag-monitor. Saman karoon yung Facebook live streaming. Saman niya official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share dito yung karoon yung live kay man, the more the merrier. Mas mabog kita makaroon yung gaililiba, mas masadyag, mas maabot it aton karoon yung programa, tupiko, makaroon yung agahon, everyone.
1: Exciting!
0: So, exciting morning. Good morning, good morning, good morning. Gidaan sa mga katropa natin. Kaya naka-monitor na di karon sa mga radyo at the same time sa atong Facebook live streaming. Sa atong karon yung mga drivers with lovers, good morning. Sa atong mga mamang chofer. Sa atong mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Good morning, good morning, good morning everyone. Rain or shine, nagataris-taris sa atong Banwat Kalibo, probinsya Taklan. Well, good morning man sa atong mga solid katropa out there. Sa atong karon yung Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. At of course, kutubit magabotit ato niya pagpangalagad, pag-ililiba sa may isla it Boracay, mainland Malay. Sa 1st and 2nd District it ato niya probinsya Taklan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, mayad-ayad niya gahon mga katropa. Uy, masada man niya mga katropang overseas. Filipino workers, ako ng OFW, sumiga mga partit kalibutan, ano man niya oras sa inyo karoon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga katropa. Download na ka mo ha, XFM Radio Mobile Application. Kay man, feels like home kung everyday naka-monitor tutok sa XFM Kalibo. Kami naman kabilugan XFM Network Philippines. And of course, mga katropa man natin, nga nagapuro pangapi, nagahikot-hikot na sa makaroon niya pangurason sa mga banggirahan dagapugan. Good morning! Grabe, good Anna!
1: Exciting!
0: Grabe ro energy kung Friday. Bukong dat paubos ay, pausbong pagat ah. May mga makaroon kitang kilaga mga katropa nga. Imbis nga paubos ro andang energy ay Friday gon. Aba, arangkada pagkat agani mi ko kaya taro first day ita anda karon niya pagabutwa ita anda karon niya mga energy sana all.
1: Exciting.
0: So happy happy Friday, ano mga kaganapan, ano mga plano later on mga katropa, kung may plano sana all katropang Claire may budget.
1: Exciting.
0: Doon yan ni katropang Claire ay doon do problema, may plano pero ang pera hindi naaayon. Ngani stay at home lang. No, eh, kamo katropa, may budget pang Friday night, pang weekend getaway. Sin kamo kara pagapuguton. Sana all ginapugut-pugut lat ano. Sin kamo kara makitaan, makaroon niya weekend, no? So, hindi na Friday. Ro, iba, may karahay nag-aumpisa daw, tana eh. Buro biyahe. No, pagpatak it Biyernes. So, magdahan mga katropa sa mga nagamaneho, may mga long ride, magdurudahan gid kamo. Sana all gid ana ngani. Pero sabagay man kamo or siin man kamo makit-an daya nga Friday o kun daya nga weekend, importante safe and sound kamo tanan, okay? Mga katropa, ruyon karon do. Ato nya pagadumdumon, pagatandaan, mga katropa. Siyempre, safety first man sa gihapon. Agbasi ba hindi na may mga Friday night ganap kamo? Ah, sa uman ha, padamdam naton ron. Maguro aywan man kamo sa inyo karon mga kaugalingon. Pabinliman ninyo mga katropa, love yourself. Pabinliman ninyo ro mga kaugalingon, ay mapudlay na ron. Mapudlay nga, madisgrasya kamo. Mas mapudlay kung may madisgrasya kamo. Sa inyo karon niya, pag inom-inom, tapos nagamaneho, pagali kamo. Pabinlip, maskin paalin, italintro rin inyo karon niya kaugalingon. Kaping kung nagamaneho pa kamo, di ba ga? Kung hindi kung masarangan, hay, magpahuway-huway, anay, aga, mag, ano lang, anay, oh, mag, uso it, mag-drive kinyo nga friendship man ninyo, di ba ga? Kung may maistorbo kamo sa doon niya pang orason. Pero mas manamigid ang mga katropa nga, may mabilin gihapon para sa inyo karon niya kaugalingon. Tag, makauli pa kamo, safe and sound. So, may mga katropa, oh, tabi kita makaroon. Bago, nag-plano, gutana.
1: Exciting!
0: Nag-plano, gutay. It's Friday! Anong ganap? Ikaw katropa, anong ganap later? Send location.
1: Exciting!
0: Charot! Ay, ha? Magdahan, gid-anak ka mo, ha? May budget man or wa? Stay at home man or may mga outdoor activities ka mo? May mga bar hopping? Ay, importante safe, gid-anak, mga katropa. Diba ga? Budlay na rin niya pagbugtaw niyo sa ospital, yota ka mo? Or sa kulungan yung taro inyo karon niya tugpa. Doon doon makasugubo karon. Pili ang kamo ah.
1: Exciting!
0: Ang baka ni Nanda, kung patay, hubungon. Dubuhi, kulungon. Ay, kundi. So, magdurudahan niya nga mga katropa. Pabinli sa gihapon yung kaugalingon. Love yourself. Ika nga, piliin mo rin yung sarili mo. Huwag naman yung puro na lang sila.
1: Exciting!
0: Okay, good morning. Inanay sa mga katropa natin nakatutok online. Karawang Marvy, Vinancio, Aguilar, good morning, gidaana ha. Bawa kay Mama Lynn, bawa kay Auntie Lynn, gidaana, good morning sa Cavite. Nag-celebrate anak karon niya birthday today. Happy, happy birthday!
1: Exciting.
0: Happy, happy birthday kay Auntie Lynn. Miss kaon sing unga. Miss na miss kaon ni katropang Marvy Aguilar. So, hidlaw-hidlaw, gida si karawang Marvy nga makaibano anak karon niya family. Siya ang katropang Marvsay. Una man si Daddy, ano nga ni, Daddy Dudes nga, nag-krukup-kup kay mo. Pakup-kup-kup-kup lang kay Daddy Dudes.
1: Exciting!
0: Kaya mo karun niya pag hidlaw sa imong pamilya, si Daddy Dudes lang gidaan ay magapuno. So, happy-happy monitoring gidaan sa bilog ng Aguilar, Francisco Qual family sa barangay New Buswang Mercedes Village. And of course, Oman, happy-happy birthday kay Auntie Lynn Marie Aguilar. Kay Mama Lina, ni katropang Marvy Venancio Aguilar. Katropang JTS game foul gaffer. High puro kondisyon yung man atong atay para... High puro kondisyon atong atay para hindi na katropang guwapa. Hay, syempre, Friday night nyo man kita kids sa Cali Bar. Sana all! Sana all, gila na katropang JTS. May budget pang Cali Bar. Hay, kung what budget ay, stay at home lang ron. Paukoy sa gugban. Nakakarabang JTS. Aga, magburubantay kung ano ro balita, ano ro mga kaganapan. Pero exciting, gita karay. Wa ita, iga set nga alarm. Doa to nyo mga katropa sa may mga day off tomorrow sa mga white sugod, sa mga white klase. Exciting, gita ro part nga. Hindi ka mabugtaw sa imo karon nga alarm. Karabang Dang Villanueva, good morning, happy, happy Friday. Nakaroon sa Makati. Mga katropa natin sa Banga, the beautiful. Good morning, everyone. Katropang Josephine Sistorias Valencia. Nag-monitor man sa atin karon niya pagpangalagat. Katropang Jory Jorko. Good morning, my dear. Sing kita kara. Iroon yung nakalagat katropang Jory.
1: Excited.
0: Yan malaman ako sa Banat Kalibo, pero pangutan na may inog pamasahi ay han.
1: Exciting!
0: Ano, maskin Friday night, pabaktason mo ako. Majogging lang ako kara. Maskin Friday night, katropang Jory. Ay, do yun yan eh. May location hindi na. Rupang utana, may budget. May pangbaka kita, may pangamot kita. Karakata yung pang jewelry. Librihon mo ako.
1: Exciting!
0: Ay, taolat, anay. Pizza de Peligro, mata. Bawang ba ni katropang jewelry? Grabe man si katropang Claire. Kakasweldo ang pizza de Peligro, mata. Ay, makaroon gita. Taroon katropang jewelry. That's life. Batunon mo, tapos ay... ipanudpod mo man dayon eh. Hindi kita kauman. Hindi kita kauman kung hindi natin ipanudpod karabang jury. Ay, do yun. Wala, kita budget pang Friday night. Paukoy lang eh. Paukoy sa guba. Nagmagburubugaw hinaga. Karabang TJ Nainoy Tanloxlida. Good morning from San Francisco, California. Good morning, everyone. Uy, so man, nasa mga lecturers natin out there. Mga katropa, mag-standby tutok man ka mo mag-monitor. Magwas ninyo karon niya radyo. Mag-monitor man sa amon karon niya Facebook live streaming. Live na live rin niya pagpangalagat pag-iliba sa amon niya official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. So, good morning, gidaanay ha, sa mga katropa nato sa Metro Kalibo Water District. Happy, happy monitoring. And mga katropa, 23 minutos makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Agraya na ikarang porsyon na hiyatod man katon. It's Santon Gold Coffee Mix. Ang mga katropa sa mga nag-uusin, di kurot manami nga kape, magwas sa manami rolasa, manami pagin sa atin nga ikaayong ngawas, abi mag-uro inom na kamo Santon Plus Gold o kon Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, Santon Gold Coffee Mix ay ginapabas ko kurot nga resistensya, white side effects may Santon, malunggay spirulina o garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkagain nga inyong bagatian. May glutathione na collagen para sa makinis ag manami nga panit. Sa mga katropa natin out there nga mga mahiling magkape apang, wala na ilat kape nga mapait, worry no more, bangod Santon Gold Coffee Mix ay sweetened by stevia. Mga katropa, natural nga pang patamis nga ni, huwag tayo mo right mga side effects. Ikaw bagay coffee lover man, nagwat oras magpreparat pagkaon sa early in the morning, hayon ka mo sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa maskin wat ka mo kada nakakaon, nakakapigat ka mo, magiging produktibo ka mo kada adlaw bangod sa anak ka nga mga sangkap nga mga pangpabaskog it ikaayong nga was. Mga katropa, para Santon Gold Coffee Mix ay produkto gid mo ra it's Yes to Health Incorporated, available man in all leading drugstores nationwide. Sarang man ninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, para Santon Gold Coffee Mix, hayro kape nga purong natural o white side effects. Nagkape kagawin, may buong kapa. Kape nga nag-aamlik sa ibang kagawasan, panit agitsura, Santon Gold Coffee Mix. 24 minutos makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Katapang Jory Jorfo, abong motor, pili ka lang scooter, Pantra or Honda CBF, libre gas. Ay sana all, katapang Jory ha, pero basisiin mo't ako nga dahon niya biyahe.
1: Exciting!
0: Or loader lang atong service. My dear, baka libo na kay aircon man. Abaw, grabe ba? Ay basisiin mo, taray na ko dahon. Katapang jury, basi mag agto, taray kita sa ano, kware.
1: Exciting!
0: After, basi natin, ita, inumiinom ay, inumitubi. Grabe ba, tubi? Diba si baga mag-operate, latarayin kita sa may quarry. Ay, delikado. Takarapang jury akong loader. Taro atan ka rin niya dagon. Basi baga nga, imbis maka-chill-chill, takitahay dagon, takita at mga katropa natin sa police station. Ay, galing tara sa aga-aga, ray ka nga loader, iya sa amon niya area. Diba? Kinuyapan lahat asan da katropang jury. Katropang Rita sa Adok Salvador, good morning. Nagaburo pa nga pi samtang nagaburo biyahe. Good morning, good morning, good morning. Katropang Rita, ride safe with anak katropang Rita. And good morning. Hey Mama Medina Beltran Tiad, good morning. Una ka sa New Buswang Mercedes Village. Sa mga katropa natin out there, bilog ng Tiad family. Good morning, good morning, good morning. Kay Nanay Alicia, nagapuro pamati. Sana karoon niya mini radio, nagasigabong. Of course, una ka sa Barangay Kabayugan, Malinaw Aklan. Sa bilog karoon niya Ibardo Laza Beltran, Isuga family, good morning. Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary, good morning. Kay Uncle Urig, sana karoon niya bilog ang pamilya. Good morning, everyone. Nag-propamati, gid-ana, samtang masako-sako. Sana karoon niya mga hihikot. Of course, sa Dangkalan Malinaw, sa Habal-Habal Boys. Kay Uncle Boyet, good morning. Sa Beltran, Ikayan family sa may Bigaa Malinaw. Good morning. Happy, happy monitoring. Of course, una karoon sa Beltran, Villanueva family, sa may Sitio Oblinabansur, sa may Mabulay Rice Meal. Good morning, everyone. Naka Uncle Sinti, gitana, ha? Naga puro pamati. Una karon sa may Mabulay Rice Meal. Naga Sigabong, Roana karon niya Monitor. Good morning, everyone. Bago sa mga katropa nato niya, what's so good, makaroon? Naka 4-day work week. Sa mga katropa nato niya, una, nagatrabaho sa may gobyerno, sa ito niya mga government employees. Good morning, everyone. Sana all nagaburubugaw. Sana all the what alarm niya nagbugtaw kanda. So, good morning, gitana, ha? Sa mga nagagabagaba sa makaroon niya pangurason, laba here, laba there, laba everywhere. Abi, mga katropa, gabi, manabiro ako niya umu.
1: Exciting!
0: Ay, good morning lang, Ron. Sa mga katropa natin, di ka, Ron. Nga, nagagabagaba, nagaburuban law na. Senda ko rin yung mga laundry. Senda ko rin yung mga umog. Nagasampay na, nagabuga. Di tanda ka rin yung mga yinabahan. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Sa mga late tuners natin out there, so man, live na live na live. Raton ka rin yung pagpangalagad pag-iliba. Sa amin yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, makipag-angot ka ako. Magpatat nyo mamin sa mga pagtamyo sa numero 0998-591-5186. And of course, sa mga katropa natin niya, may mga puro pangutana regarding sa andang SSS account. Of course, today is Friday. It's Social Security System Day. So, panibago nga tupiko rato niya pag-aplasta ron. Panibago nga tupiko rato niya pag-aistoryahan with Sir Amiel Hinova. It's SSS Western Visayas. So, ano rato niya nga pag-aistoryahan? Hayro yun, inyo ka rin niya pag-asayuron. Standby tuto ka mo. Mga katropa, aton gita rin niya pag-aplasta ron sa kabugusan. It ato niya pagpangalagad, makaroon niya gahon, makaroon niya adlaw, it Biyernes. 29 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Oy, good morning, gidaanay ha, sa mga katropa nato niya nagapuro pangape, sa makaroon niya pang orason sa umana, Santon Gold Coffee Mix, gidaro inyong inumon, perfect ka. Perfect, it are mga katropa sa inyong mga coffee cravings. Iyan lang sakay sa ang ginadrive sa truck, katropang Claire. Ay, maskin si in ah! Katropang Ritas, maskin si in. Importante, safe ako. Aga, wakot mina mag-uli. Wakot lastro mag-uli. I'm okay, utaron. Ganda mo, katropang Claire. Maganda ka pa sa umaga. Happy Friday. Thank you, gidana, katropang Ritas. Maskin, wakit at bastante nga nga tuwag. Okay lang.
1: Exciting!
0: Eh, kamusta man yung atug, mga katropa? Bastante. Okay, matana rin yung kanyang mga tugog. Ay, sige lang ay, maskin wakit ang rad bastante katug, basta makaibahan ko kamo for the go. Exciting gidaro akon karon nya morning. Pero pang Arnold Altivo, morning my lovely princess, mahal Claire. Hope you're doing fine today. Energetic, your smile always makes me energetic every day. Keep safe and healthy always, mahal. God bless. Thank you so much. Pero pang Arnold Altivo, atan karon nya mga solid katropa from Corona del City. Grabe no, nakaka-energize gali kong wakat bastante nga tugog, mga katropa. Pero kaibahan ko kamo, so legit. Legit nga, kamuro nagapa.

0: May namang kodre, Dok, pwede bala ang Santon plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Dok Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang ato Santon plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon liniment. Pero Dok Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makapabulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
1: The secret of health.
0: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Doc Arvin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
1: The secret of health.
2: Di kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Arvin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes, to help.
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
2: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
0: Mm-hmm.
2: Nga may ara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagid ang pag-function sa aton sa ning pancreas. Ining mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
1: The secret of health.
0: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga gina-recommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
0: Ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamunga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
0: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
2: Konsulta gid siya sa medical doctor or mahatagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Santon Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imong nga constipation.
3: Yes, to help.
2: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Arvin, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kay nga aman babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated, tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
2: Yes,
0: kung isa kulang kita.

0: tubig, amo man nagaba trigger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers nga mga pagkaon. Mm-hmm. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day. The secret of health.
1: FM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: FM.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong
8: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Para sa mga katropa sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 40 minutos. Makatalipan sa oras, alas 9 sa agahon, sa ito niyo pagpanumbalik programa ang Serbisyong Katropa. Sa gihapon, makaiba ninyo, katropang Clear Tiad. Uy, good morning, good anay, katropang Mary Jean Andrade. Nagapuro pa mati, nagamonitor sa ito karon niya pagpangalagad. Uy, good morning, good man anay. Sa mga katropa natin, di karon niya mga late tuners. So, mga katropa, live na live, rato niya pagpangalagad, pag ililiba sa mga niyo official Facebook page XFM Calibo 96.5. Mga katropa, sa uman ako, may mga query ka mo, kung mga gusto ka mong ipaabot, mga kutana, pwede gini nyo niya i-comment sa ato niya Facebook live streaming. Ag aton gita ron niya igapaabot kay Sir Amiel Hinovite, SSS Western Visayas. Ang mga katropa, sa ato niya karang pagpurupadayon sa piyakalinyada na si Sir Amiel Hinova, it SSS Western Visayas. Sir Amiel, good morning. Welcome sa ato niya programa, Sir, nga Serbisyong Katropa.
1: Yes, ma'am, good morning po. And good morning sa lahat ng pagpapakinig natin dyan sa Plan and Galibo.
0: Alright, sir. Happy, happy Friday.
1: Yes, happy, happy Friday po, ma'am Claire. And advance happy weekend na rin po.
0: Mm-mm. So, sir, ano po yung pag-uusapan natin ngayong araw po ng Biyernes?
1: So po, ma'am Claire, may bago po tayong inilabas na circular. Which is circular 2026-004. Ito po ay regarding sa pag-update ng contact information ng mga, specifically sa mga OFW natin na mga members.
0: Alright. Sir, ano po ba ang ano SSS circular number 2026-004?
1: Ito po, ma'am Claire, ay tungkol sa pag-update ng contact information ng mga SSS member natin. Kabilang dito, ma'am, yung mga dati na nagparehistro, lalo na yung nasa abroad or OFW. As a background, ma'am Claire, kasi we have, nung in-implement natin yung one-time PIN or yung during the access ng online account for the security ng records, marami po tayong OFW na gusto mag-access din. But hindi na po kasi updated yung contact information. So that's why na inilabas po natin yung ganitong circular.
0: Sir, except po sa mga katropa nating OFW, sino po ang mga sakop po ng itong circular number or itong ano, yes, SSS circular number?
1: Yes, saklaw po ito, ma'am, na saklaw po nito yung mga employed, self-employed members, voluntary members, non-working spouse, OFW, basically lahat po ng mga active members natin ngayon, ma'am, is included po dito.
0: Alright. Sir, ano-ano naman po yung mga contact details ang maaring i-update sa ito pong circular number?
1: Maari pong i-update dito, ma'am Claire, is number one, yung local home or mailing address po, or foreign address, if in case OFW po yung member, or mailing address. Kasama na din yung email address, ma'am, nila, and yung telephone number or mobile number nila, ma'am Claire.
0: Alright. Sir, paano naman po ang proseso ng ito pong pag-update?
1: Yes, madali lang ang clear ang pag-update. Ito po yung mga steps or proseso. Number one, ihanda po yung mga document. Ano-ano ba yung mga document na to? Number one is passport, driver's license, UMID, national ID, if in case nakakapag-apply na po sila, PRC ID, voters, postal, SIMAS book or company ID or any government ID po, ma'am, and they need to fill out yung SSS form E4 or member data change request form. Mm-hmm. And then isasubmit po nila ito sa email na ng OFW contact services po natin, ma'am. So for those who would like to send the E4, ito po yung email, ma'am, here, uci.oswcss@sss.gov.ph. So ulitin ko po, uci.oswcss@sss.gov.ph. Doon po isa-send yung ID and yung E4. And i-validate po ito, ma'am, through MS Teams, Viber, etc. Yung mga usual na visual confirmation natin na pwede natin gamitin to confirm na merong original document and mismo yung OSW member mismo yung nag-submit ng request.
0: Sir, ano naman po ang ibig sabihin ng visual confirmation?
1: Ito, ma'am Claire, yung visual confirmation ay process natin or proseso kung saan i-verify natin yung identity ng member sa pamamagitan ng video calls. Kami lang dito, ma'am, here is yung pangkumpara ng mukha sa ID and yung pag-check ng pangalan at firma sa records.
0: Alright. Sir, ano naman po ang kailangang mga supporting documents?
1: As mentioned pa kanina, aside sa mga ID po, particular yung mga sa mga member na nasa abroad, yung kailangan ko nila is valid passport. Either stamp na yung entry or exit sa host country kapag na nagtatrabaho abroad o passport na issued ng foreign government, or kung hindi naman yung passport, pwede naman po yung proof of overseas employment. OEC or OSW pass, which is verified na employment contract. Or pwede din po yung proof of residence or legal stay sa abroad, yung certificate of naturalization, court decision, permanent resident ID, and proof na may pending application siya sa naturalization recognition. And other documents po ma'am here are those na depende naman po no sa tatanggapin ng international operations group natin sa SSS. Ito ay proof lang ma'am na talagang OFW member natin, yung mga documents na hinihingi natin, so proof na working siya sa abroad or SW. And for the foreign nationals naman po, valid passport issued by the foreign government or permanent resident ID or foreign issued ID or other documents po na i-require ng foreign national na ano natin, yung foreign office natin.
0: Ah, sir, paano po yung mga hindi online yung member or mga walang signal, paano po ito?
1: Yes, kung hindi naman po sila online or hindi po makapag-online, especially for those na nasa Middle East or Asian country po, ma'am, marami naman tayong mga foreign offices nasa consul or embassy po yung mga opisina ng SSS. Pwede naman po mag-submit doon over the counter. And same procedure lang din po, ma'am. Kailangan mag-fill up ng member data change na form or E4. Saka i-attach po doon yung mga requirements na hinihingi po.
0: Mm-mm. Sir, bakit po mahalaga na i-update ang contact information?
1: Yes, mahalaga po na updated yung contact information dahil ito po yung ginagamit during login at verification or one-time PIN or OTP. This is for the added security ng account ng member or pensioner natin. Second, pag-apply ng loans at benefit, kailangan din updated yung contact details kasi doon din sila na-inform, ma'am, kung ano yung status, ano yung mga bago nating mga benefits or programs. Third is pag-receive ng mga notifications, if in case may sinubmit po sila or may mga bago po tayong ini-implement ng mga programa. And lastly, for the security of account po. Kasi kapag may mag-try po na mag-access ng kanilang account, at least na i-inform po sila or they will be notified if in case they have pending applications or sa benefits or loans po.
0: Sir, may question po dito sa ating from our katropa. 2004 po na stop. Ano to? Tanong ko lang po sa kanya, 2004 po, na-stop na po, hindi ko na nahulugan hanggang ngayon. Jan pa yun po. At pwede ka pa po ba mahulugan? Na-attach pa ba yan kung maghulog ako? Kung nakuha mo, sir, yung context?
1: Ako, ma'am, here, actually that's a common question na nare-receive natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung query po is, if in case po na matagal na po siyang hindi nakapambayad, I think he or she wants to continue paying. Actually, ito yung kaibahan ng SSS, ma'am, no? This is a government-owned and controlled corporation. Gobyerno po yung nagmamanage. And ang kagandahan po ng SSS membership ay wala pong dormancy or hindi po nawawala yung record just because hindi na po nag-contribute yung member or matagal nang hindi nakapag-update ng kanilang contribution. So pwede po niyang i-continue yung payment based sa current na mga quarter na allowed pa po pending bayaran. And then after which continue na po yung pagbabayad. Mag-a-add na lang po yung mga contribution sa previous, madadagdag na po yung ano. So hindi na po siya kailangan mag back to zero, babalik sa start. Kumbaga mag-accumulate na po yung contribution niya.
0: Oo. Sir, okay lang po yun kahit matagal na yung last tulog, wala naman. Ano yung mga pwedeng mga disadvantages siguro? Ano po yung mga epekto nito sa kanilang mga matatanggap na mga ano daw sir, mga benefits?
1: Sa SSS po yung contribution kasi natin, I always explain po sa orientations during seminars na we have two types of benefits usually, the short term and the long term. Yung mga short term benefits po natin, ma'am, is maternity, unemployment and sickness. So those benefits are short term benefits na kailangan po na may active contribution. So ibig sabihin po, to qualify for those benefits, dapat po may regular na contributions na kumbaga hindi po masyadong matagal na hindi siya nakapagbayad for them to qualify. Mm-hmm. The other benefit po naman is the long term. Yung long term po natin is yung mga disability, retirement, funeral and death. Those benefits doesn't require active contributions as long ang yung kailangan lang po is meron kang enough na contributions to qualify, just like retirement na kailangan may minimum 120 contributions. So if in case po yung mga contribution mo dati, matagal ka nang hindi nakapaghulog, hindi ka po makapag-qualify for the short term, pero it could qualify the member pa rin for the long term. So kahit matagal na po siya hindi nagbayad, pwede po niyang ma-avail yung mga long-term benefits because kasama po yun sa qualifications, yung minimum number of contributions lang yung iniingi natin for the long term.
0: Alright. Sir, siguro ngayon, unless may mga karagdagan ka po pong reminders, mensahe sa mga katropa natin out there na kailangan na po talagang i-update din yung kanilang SSS contact information po. Especially sa mga katropa nating OFW.
1: Yes, ma'am. Aside from the OFW po, no, for those naman po na who would like to ask for information or meron po silang mga concerns, if they would like to send an email, yung email po natin is, aside from sa na-mention ko kanina for the OSW, yung dito po sa Pilipinas, yung mga members natin o pensioners, pwede po silang mag-email sa usaptayo@sss.gov.ph. usssaptayo@sss.gov.ph. For other information po, pwede po mag-visit sa www.sss.gov.ph or Facebook or mga other social media account natin, which is my SSSPH, Ma'am Claire. And inaanyahan ko po yung mga members natin, mga pensioners po na nakikinig, pwede po silang, antabihan namin yung next schedule natin next Friday. Kung may mga katanungan po sila, pwede po nilang i-send po sa inyo para masagot po natin dito sa ere.
0: Alright. Sir Amiel, thank you so much, sir, sa itong oras po. And sa next Friday, sabi mo nga, panibagong topiko. So, dapat antabayanan talaga ng mga katropa natin. Especially sa may mga questions po, no, regarding din po sa kanila mga SSS. So sir, thank you so much again po.
1: Yes, maraming salamat po, Ma'am Claire, no? So, yun po. For those na may mga concerns or tanong, pwede po nalang ipadala para masagot natin next Friday. So maraming salamat, ma'am, and advance happy weekend po sa lahat. Ingat po tayo.
0: Alright. 54 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa gaon. Thank you so much, Mr. Amiel Hinova, SSS Visayas Information Officer. So mga katropa sa umay na, sa may mga puro pangutan na di karoon, standby tutok ang mukha may man every Friday. Hay makaiba natin si Sir Amiel Hinova and feel free nga magpaabot inyo karoon yung mga query o kung ano man yung mga kutana regarding sa inyo karoon nga SSS account. So good morning, gidaanay kay katropang Razel Beltran Zapico. Good morning. Pag day off ko galing delivery, gabiyahi pat ang katropa sa ang tricycle. Sayang oras ag-araw sa ano, kahugud-hugud as ikatropang Rita, kanamit ay mura asawahon. Swerte, taro anak ka lang ang partner o anak ro asawa ni katropang Rita say, mahugud, gitana si katropang Rita sa... So. Kumbaga, hay, imbis ipahuway na lang ay ikiga, usig yapon it pamaagi agud makapangita na. No? Pero syempre karo bang ritas, ano man yapon ah. Taw iman sa gyapon it oras imong kaugalingon niya makapurpa pahuway agud niya may condition permi ro kaugalingon sa pagmaneho. Kay Talio Poldo Martinez Jr., good morning sa mga tropa natin sa Aliputos naman Shackland. Good morning, good morning, good morning everyone. 55 minutos matalimang sa oras alas 9 sa agaw nagraya nga porsyon hayatod katon itraya karang San Clair Skin herbal soap sa mga nag-uusid di karot sabon nga safe na safe sa anda karon yung mga itsura panit especially sa may mga sensitive skin. Mga ketropa, yun kita sa Clair Skin Glutacogic Soap. Achieve na achieve kita ninyo kara grow healthy glowing skin. Mga ketropa, ro Clair Skin Glutacogic Soap ay kombinasyon it herbal ingredients glutathione and kojic acid. Bukod tayo mo dat mahapdi sa panit. Bukod tatmin ko ugang kakara after ni mo magamit, di ba? So pantay-pantay patas gid mga katropa pagpagariho gid daro kulit imo ka panit sa bilog ng imo nga gawas. Bukod nya tat itsura nimo kararo nagaputi sa Clair Skin herbal soap. Ginalimpyuhan na ginaduga kararo imo nga impurities sa kawasan, ginabuligan ro panit nga paputi o nagpanamion ro skin tone. Nagabulig man niya ma-achieve ro healthy glow it panit. So kung gusto ninyo nga mala glowing gid ang nagaglow gid aron inyo karon nya itsura ro inyo nga aura ro inyo nga panit, magamit na ka mo Clair Skin herbal soap. Mga tropa, aray produkto Tiesto Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Pwede man ninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. So kung gusto ninyo nga mga makay katropang shamin rin yung karoon yung panit Morena Beauty ay maggamit na ka mo Clair Skin herbal soap ay tanan kita kami iyahay nagagamit ka ra mga katropa. So achieve na achieve ro healthy glowing skin. Kung may mga breakout na pimples ay madali malang man nagaduwa man dayon, no? Diba normal yun pero mga breakout nga at pimples mga katropa kapin sa mga kababayinan kapin sa anda karoon yung menstruation period. So kung gusto ninyo nga maduwa manyagi ro bakas ng nakaraan ro bakas ita buganan ninyo mga katropa ay magamit ka mo Clair Skin herbal soap. So man healthy beauty skin with Clair Skin herbal soap. 58 minutos mga taliwan sa oras alas 9 sa gahon. Uy mga katropa, standby tutok angan-angan bantayot aro imo karon nya cellphone ay basi ikaw won aro nga makabaton itry ka lang tawag ag makabaton it 3,000 pesos. Mga katropa, today is Friday. It's exciting day. Especially sa mga naghugit at karoon mga proof of purchase sa ato niya si Anton and XFM libo-libong papremyo. Kay man makaroon niya Adlod Biyernes o ato niya weekly draw. So abang-abang ka mo ay base. Kamuon ro masunod niya pagatawagan mga katropa ag mag-claim it inyo karoon niya papremyo. Iyas amon niya istasyon. Sa mga wapa naghugog, hay, pwede gid gihapon na mahaba-haba para ito niya pa-promo nga ra. So, pwede gapon niya maghugog ag makapasakop next weekly draw. So, man mga katropa, kinang ninyo nga magtipon ag maghugog itsang ka blister o konsang ka banig itsanton gold herbal capsule, sang ka blister o konsang ka banig mani premium details of gel capsule, ag sang ka blister o konsang ka banig mani turbo food supplement for men, ag lima nga sachet itsanton gold coffee mix. Mga katropa, isugod sa sangka sobra ninyo karon yung mga proof of purchase. Isugod mo pangalan, address. Isugod kung ano nga proof of purchase. So, imo karon niya ginggamit, contact number, ag permahan. Ihugog niyo mga entries sa mga drop boxes. Iya karon sa mga istasyon sa JS Berto Road, Barangay Tigayon. May ato niya drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center. Agtandaan ninyo ha, every Friday, kainag in pick up on doon. So, sa mga nakihingabot ay for next week, one, yung karoon yung mga proof of purchase. Every Friday, 9 a.m. ro pick up time. Agkahapon, every Thursday, 12 noon, ro pick up time sa may Ruel and Junior Barbershop sa may Poblacion, Banga Aklan. So, sa mga nakihingabot, pwede gid next week pa mga katropa yung mga proof of purchase, yung mga entry nga pagasakupan sa aton karon nga weekly draw. So mga katropa, so man bakasot aninyo be healthy and get a chance to win big prizes sa nagapadayon naton yung Santon and XFM libo-libong papremyo. Impunto alas SG, sa aton karon nga oras, mga katropa. Oy, good morning, gidaanay. Sa mga katropa nato na nasa Barangay Andagaw, sa Melgar family, good morning everyone. Sa mga katropa nato, nga bagong bugtaw pa, hindi karon bagong bangon sa mga gugban. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Well, mga katropa, thank you, thank you, thank you so much. Sa pag-ibaka ko, magkaroon niya agahon, magkaroon niya adlaw at biyernas. Magailiba, magkakilito man kita hinaga, adlaw, it, huwag li kita hinaga.
2: Exciting!
0: Adlaw man kita at Lunes, magailiba, of course. Of course, sa Domingo, ay panibago nga programa, mataro aton karon niya pag-auibahan. Pero syempre, same time, same station sa Lunes, alas 9 at alas 10 sa agahon. Bantayan man ninyo, masunod ka na nga programa, Boxing Gloves. Hagadid ka itong Ronit XFM Network Philippines. Kanami ito nga drama, makapaliwaliwagid ka mo, mga katropa. Naging kaakbay, kabulig natin technical side, katropang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit, ito nga station manager, katropang General Inescanio. Sa ito nga general manager, Sir Edwin Garing. Server also provision, ito nga ever generous. Malwan mabuot nga chief executive officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad, nga nag-aiwan kinyo tanan it may dad niya agahon. Happy, happy Friday, mga katropa, and keep safe always. Iyamang doon sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabaho-baho sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that Plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
4: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito.

0: akon kasubong. Ug wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ug sad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
9: X-F.

Handa ko ng pagkaon ni Chilosita. Kabugat sa ginapatsag ko. Doon nagahot ang dugan ko sa kakig. Kamag-ansang kamot niya na nagpatupas sa akon. Pamatsag ko kayo na. Doon nagsaka ang dugo ko sa ulo. Talon ko na sa iyang pagkaon niya.

0: maari ng pagkaon mo, Chay. Oh.
1: Dira ka lang, anay. Hindi ka maghalin. Hulata ako nga makatapos kaon. Tagdason. Kung makatapos na ako, himuson mong kinan-an ko.
0: Oh. Oh, Chay Lucita.

0: Padayon siyang nangakaon. Nanamitan sa sampagkaon niya. Pinirito ng manok. Amoy na niya paborito. Kag-amumay ng paborito ko. Kod ka tama ang ginainom niya ng Diyos. Kagdaw ginauhoman ako. Kag wala siya makahibalo. Gagimbutangan ko ang Diyos niya. Sang pulong na pangpatulog. Kinbok-bok ko ini. Kaging simpon siya, Diyos. Madugay ko na ginaplano nga buhaton ini. Nakita ko ini nga masimi nga ginabuhat sa mga babae sa ilang mga parokyano. Kagun matulogan na ini. Ginakawatan nila. Kag napinsaran ko na kung buhaton ko ini sa akong tiya ngayon eh, makatulog siya. Kani libre ako nga magkaon nga magkaon samtang mahamuok ang iya pagtulog. Kag amo na ini ang tiyon.
1: Uy! Anong ginayuhum-yuhum, dira? Nagbuang ka na bala?
0: Wala, Chaya, wala. Kaya bala nga kadugay pa mag-ipikto sang pulong man.
1: Dali, di.
0: Chay, nga ha?
1: Si putang unod sang manok na nagapilit sa mga tulaan ngayon niya. Total! Patay gutom ka man. Hindi bala? Wara. Basi bala kung masiling ka. Nga wala ko ikaw ginapadada. Wala. Sige. Ara. Kau na.
0: Ba. Ginuno niya sa akon ang tulaan sa manok. Wala gid sang hoyang tiya ko ngayon eh. Orasan mo lang karon. Orasan mo lang.

na. Tagakatulog ng bruha kong atiya sa yakama. Mamuwak na. Nag-epekto ng bulong. Bingo! Karon, gapuson ko ang yakamot kagtil. Kapagkatapos, among pagwa ko diri sa kwarto. Kuhaon ko ang gintigan ako nga patalom sa iya.

Mahabukid ang tulog niya. Kag sa mga tinion niya ini, lain ang panulog ko sa iya. Daw baboy na sa katambukon. Para man imo paanga. Nami buhaton niya crispy pata. Kag ako ang maluto. Karon, utdon ko ang iya isa kabatiis. Yan ang tingog niya. Karon, putson ko ang ginutod ko nga batis niya. Kagdalon sa buwan.

sakit. Nagasana ang dugo sa akong kama. Tugin utod ni Leon ang akong matiis. Kasakit. Dumapatay ako sa kasakit. Ang wala sang huya nga Leon. Sapat siya. Amo ba sa nang ibalos niya sa akon sa pagsapupo ko sa iya? Kapag wala ko sa mahimo, sa kaimtangan ko sa buong, hindi ko makuha ang busal sa akong baba. Tumad inbaklid niya nga akong kamot sa likod, kagingapos. Amo ba nang akon magatiil? Ano ba nang buhato niya sa batiis ko? Nga aging dala niya sa guha

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: X.
2: X.
1: FM.
2: X. FM.

Ari na, luto ng batis ang maldita nga tigulang. Ginhimo ko nga crispy pata. Karon, daloon ko na ini dito sa iya. Mabalik ako sa kwarto niya. Timing kitin eh. Kaya nagapauway na ang mga babae sa tagsa nila ka mga kwarto. Kagang iban, may mga parokyano nga ginaatipan.

0: Ari, may dala ko nga pagkaon sa imo chay Lucita. Oh. Si Mute bala, Kahamot, hindi bala? Gusto mo? Ha? Ari, ha? Ibutang ko ini sa lamisita. Para. Ginatulok niya.
1: May! Ang akong matiis. Niluto niya.
0: Anay ka, ha? Kay hukson ko ang busal sa baba mo. Para nga makakaon ka, ha? Naga nagdigwa ka. Kanamit gid lang sini. Kamot pa. Anay ka bala. Kay makuha ako sang jutay.
1: Hindi. Nagkiwa siya. Sagin prito niya nga batiis ko.
0: Ari na ko. Nga. Kay hungitan ko ikaw.
1: Ano?
0: Sige na. Kaon. Kaon na. Ginapalangga ka, hindi ka? Kabuot pala sa akon. Apang ikaw ya, maldita. Wala mo ako ginapakaon. Apang buot ko ya. Gani ari oh. Kaon na. Kaon na. Nagalungolongo ka samtang nga nagahibi. Naa. Hindi ka?
1: Hindi ako. Hindi.
0: Hindi. Pwede.
1: Leon, maluoy ka.
0: Maluoy? Nga, ikaw. Nagbatsag ka bala sang kaluoy sa akon? Ang haom ko, sa ginkuha mo ako sa balay, mangin maayo ang kabuhi ko sa loyo mo. Apang balis ka ng natabo. Tungod gin, himo mo nga impyerno ang kabuhi ko! Gani, hindi mo ako mabasol. Kag amo sinisubong ang ginapakita ko sa imo. Napuno na ako. Sundol sa langit ang kaakig na ginabatsyag ko sa imo.
1: Taslok mo sa kinidol. Ay, ginutas yung matiis ko. Damo, hunos. Hawa ko sa kasakit. Sumo pa ako ang kiniyan mga unod ko. Leon, nagbuwang ka na. Patya na lang ako. Hindi na ako pagpabuntay pa. Patya na lang ako.

0: ano?
1: Oo, oh, Jason! Amuin ang ginpalambot sa ako ni Katropang Kati! May nagpangayo sang bulig sa iya! Kaginpalambot man ni Katropang Kati sa akon! Nagakinahanglan sang bulig! Ang isa katinuga sa sornabahin sang syudad! Gani, hindi kita magusik sang tiyon! Mahulag kita gilayon, Jason! Gamiton ko ang akon kinaadman na naghalin sa kalibutan sang mga inkanto! Mahulag kita, sulunggid!
0: Oo! Oo, Katsuri!

Ganugon sa ginluto ko. Hindi ka man lang galing magkaon. Aber. Kaya ko ang matilaw sini. Tilawan ko ni kaon. Aber. Kalahin sang sabor sa imo, crispy patalosita. Ano kay kalahin sa imo eh? Malain ka! Amoy nakakaito man sa imo unod.

0: ¡Ahí va!
1: Bay, natong ba siya? Nagnadulahan sa pagalibutan.
2: Ano ba lang gawin? Bay! Mami Rosita! Ano natagwa sa imo? Duguan ka kag...
0: Miss! Hindi ka na mag-usik sa tiyon. Magtawag ka sa ambulansya. Agad madala siya sa ospital. Kaya kung bahala sa lalaki ngayon.

0: Tika mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Pag-assist the pain.
4: Muscle fever.
3: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
4: Pag-assist the pain.
3: Pangkalang pain.
4: Fast and safe.
3: Assist the pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Assist the pain.
4: Mabibili sa mga butika.

0: at low health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa

0: Sugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium Detroit Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. Kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium D3
0: Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D.
9: D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: X-F-M. FM.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
15: Oh, galit. Diriyo.
16: Ah, dali na.
17: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
17: Maaasahan.
18: Sa sakit ng katawan.
17: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid na all-in-one.
18: Sa presyong magaan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo.
20: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa aton nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong pa-premyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na!
21: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
22: Santon Gold Live Testimony.
23: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
24: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
25: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
26: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
11: XFM.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: 7 Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
27: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sa mga butika.
30: XFM.
31: Mga katropa, exciting dito!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10.52 sa Udrodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. Mayadayad nga Udradlao, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga Udradlao, Pilipinas. Western Visayas. Mayung Udo. Provincia Raklan, Banaway at Kalibo. Mayadayad nga Udradlao. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan. Central. Adlaw kita makaroon itaya karanga Biyernes sa Petsa 3 sa buwan ni Tulyo 2026. July 3, 2026. Ag sa inyo karanga mangin alagad sa inyo karanga mangin anchorman. Ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Well, ro aton karon nga pag abi-abi pagtamyaw it mayad-ayad nga outro adlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor, sa aton karang nga pag rurat-sada, sa aton karang nga pag ililiba. Well, sa mga suki naton sa uno segundo distrito, taton karon nga may probinsya karon ni Taklan, mayad-ayad nga outro adlaw mga katropa sa aton nga mga suki sa may banwa naton it Kalibo. Sa may isla naton it Boracay, kama naman sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo. Ayad-ayad nga udro adlaw, kutob magabutan it aton karon nga pagratsada, aton karon nga pagililiba. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre, ro aton man karon nga pag-abi-abit, mayad-ayad nga udro adlaw, ro mga nakatutok sanda karon nga mga panimagay sa makaron nga pang orason. Kumusta ka mo sa mga nagailabas, sa mga wa pa nakailabas, sa mga nagapreparar pagkailabas?
1: Wow!
0: Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Ano ro inyong ilabas do na makaron? Ano ro inyong ginagaha makaron nga menu?
1: Wow!
0: Aga, syempre, sa aton karon yung mga sukiman, yung mga katropa listeners nga nakatuto katon, nga nagapahilay-hilay na samtang nagasigabong Rwanda karon nga radio. Sa makaron nga pang orason ay mainit-init yung mataro aton karon nga paniempuhon. Nagugan-ugan man kabiiya sa Banuat Kalipo. Ah, nabasa-basa umando mga mamaga-maga. Ah, mga katropa, pero I don't know sa mga banwa kung nagugan-ugan man. Ay tingugan yut abira makaron mga katropa ro aton nga rang plastada makaron. Anyway, ha, sa tanan-tanan natin karon yung mga suki, sanda karon yung mga panimagay, sanda karon yung mga payag. Okay pa karon na nagapurpamati iya sa XFM Kalibo samtang nagakinot anda karon yung mga ilabas. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Hindi man aton pagkalipatan it pagpanamyaw ro aton karon nga mga suki man nga mga mangunguma mangingisda ro aton karon nga mga empleyado sa gobyerno sa pribado karon nga mga sektor. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo mga katropa sa mga kabaranggayan una. Sa aton karon nga mga suki man nga mga drivers nga nagasuroy-suroy na sa pag tawag natin karas, nagasuroy-suroy na sa pag-maniho or pag-drive. Ito na karoon yung mga sagakyan sa aton yung mga tricycle drivers, sa aton yung mga jeepney drivers, bus drivers, multi-cab drivers, van drivers, habal-habal drivers. Mayad-ayad nga udro adlaw sa aton yung mga tricycle drivers. Iya sa aton karon nga may banwa itaya karang Kalibo. Kumusta ro aton karon nga sang maaga nakaguginan siya yun. Sa aton man karon nga mga suki man nga mga tendero-tendera, bulantero-bulantera, abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa mga public market, sa tagsa-tagsa karon ka mga kabanwahunan, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo mga katropa. Hindi man aton pagkalipatan it pag-abi-abi ro aton yung mga nakatutok sa aton makaroon nga Facebook Live sa XFM Kalibo 96.5, sa aton karon nga official Facebook page. Sa mga naga-comment una, pwede ka mo magpadagat inyong mga comment, greetings, mensahe, so is chon. Ay aton gidron nga pagabasahon iya sa kahanginan. Aga, kung may inyo karon nga mga gustong ipaabot, i-comment yung ron or i-PM sa amon karon nga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. ay tawan gid nato nun itdagan iya. Pwede man ninyo i-like, i-share, i-follow. Ramon karon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Centro. Siyempre sa mga nakatutok man naton yung mga overseas Filipino workers, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa mga nakatutok sa aton yung Facebook Live ng mga OFW, sa sain man ka mga parte at kalibutan, welcome sa aton nga palatuntunan. Siyempre sa aton karon yung mga suki man nga nakatutok sa XFM Radio Mobile Application, pwede ninyo nga install doon sa inyo karon yung mga Android phones para karon nga mangin updated man kamo. Maskin siin kamo mad-adto karon nga lugar, pwede ninyo buksan do XFM Radio Mobile App aga usuyon do XFM Kalibo at una kamo magpamati mga katropa. Sa inyo karon nga mga paborito karon nga mga musika, sa inyong mga paborito karon nga mga programa. Sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pag-arurat sa daan ay makaroon mga katropa, sa aton karon nga palatuntunan, haraan ay mga katropa ha, kakasugod yung gidit daya karang balita nga ra aton anay ra nga pagatawan itadagan sa aton karang pag-ililiba. XFM Breaking News. Well mga katropa, kakasugod yung gidit dahil karang balita, nagpasaka ngon ro Office of the Ombudsman ikaso karon nga plunder sa Sandigan Bayan kontra karon kay Senator Rodante Marculeta, dati karon nga kongresista nga Michael Defensor ag mga negosyante nga Sanday Joseph Varias Espiritu ag Arestotol Baloyot Veray. Raya ay may kaangtanan sa wa pagdeklara it senador sa 75 million pesos nga campaign contribution sa anang statement of contributions and expenditures sa konsose kung nagtaliwan nga 2025 elections. XFM Breaking News. So kakasugod yang ito yun yaron nga balita ha mga katropa. Well anyway, ano rung mga balita man nga aton ka nga pag-check yaron, aton karon nga pag-atalakayon sa aton ka nga pag-arurat sa da, sa aton ka nga pag-ililiba makaron nga udro adlaw. Una anay kita sa mga nagagkuan aton karon nga mga balita lokal. Kaya karang agin pahugot karon nga border checkpoint iya sa may Banua it Altabas. May kaangtanan gihapon sa pagmonitor it daya karang African na swine fever. Iya sa aton karon nga may bahin it daya karang probinsya it Aklan. Agro mga na i-record karon nga mga kaso. Una karon sa may bahin. Bitdaya kara nga kapis mga katropa. Centro. Sa iba pagid naton karon nga mga balita. Dugang pagid naton karon nga mga balitaan nga aton karon nga pag-check yaron sa aton karang nga pag-arurat sada. Daya karang nga kaso it panakawan iya na naman sa Banuat, daya karang nga kalibo particular iya sa may Andagaw sang kaminor de edad intakaw ro raya karang nga bisikleta sa guwa it daya karang nga computer shop sa pool sa raya karang nga CCTV. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan Banua, dugang naton karon nga mga taga-Gupang don karon nga mga Tupiko, naton karon nga pag-check yaron, agaton karon nga pag-atalakayon sa aton karon nga pag-rurat sa dama karon. Kaya karang nga mga pagpanupod man ha, ni Mayor Jury Sucro, itaya karang nga mga metal detector iya sa mga eskwelahan para karon sa dugang nga seguridad. Ang mga katropa ay may mga kaso nga ragi hapon no. Ano ta nagakaganabo nga ra makaron sa mga estudyante. Centro, centro. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan Banua, sa aton karang pag-arurat sada, sa aton karang pag-ililiba makaron. Sa aton karon nga balita nasyonal, sa aton karon nga pag-atalakayon Banua, sa aton karon nga pag-arurat sada, sa aton karang pag-ililiba makaron. Kaya man karang nga ginabantayan nga ra sang adlaw lang o daywang adlaw lang para sa raya karang nga trial. Ah, para sa raya kara nga impeachment kontra sa aton karon nga vice presidente. Ang mga katropa ay dayara hay madayon yun gid sa adlaw karon itlunes do daya kara nga trial, impeachment trial kontra sa vice presidente.
1: Centro.
0: Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan banwa sa aton karon nga pagarurat-sada, sa aton karon nga pagaililiba makaron. Sa mga duga nga balita nasyonal nga aton karon nga paga o istoryahan nga aton karon nga pagatalakayon banwa. Kaso nga graft karon kay Raya Karang dati karon nga kongresista Salde Cogin archive anay. Bangod sa anom nga bugan karang hindi makitaan ro dating representante or dati karon nga kongresista. Sa iba pagid naton karang nga mga balitaan banwa sa aton karang nga pagarurat-sada, sa aton karang nga pagpangalagad makaron.

Ratun karon nga Department of Education nagpaandam kontra sa mga bomb threats ag pagpadagait mga deadly or pagdagait mga deadly weapon sa mga eskwelahan. Sa dugang pagid naton karang mga balitaan, aton karang pag-arurat sada sa aton karang pag-ililiba, kaya karang bagyo nga ra, super bagyo nga si kun sumugod iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas, pagatawagon nga si Inday ay una makaron basi mag-agi iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas, pada please malang apang ginagauman nga posible na nang hatakon or birahon dodaya karang si habagat. Sentro. Raya karang si habagat ag magdagait mga pag-ugan-ugan man sa western sections itaton karon nga pungsod Pilipinas. Ay raro mga balita nga aton karon nga pag-check yaron, nga aton karon nga pag-talakayon, sa aton karon nga pagrurat sada, sa aton karon nga pag-ililiba. Ag standby kamo karon ay mag-check kita karon itaya karang reports man itaton yung mga katropa patrol reporters nga una na katutok na saan da karon nga tagsa-tagsa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan itaton nga patrol with katropang Ari Herculas ag katropang Christian Villanueva. Oras na naton sa aton karang pagpangalagad alas 11 sa isa odro adlaw ro aton karon nga oras agraya karang porsyon ginahatod katon mga katropa itaya karang Santon Gold Herbal Tea oy sa aton karon nga mga suki sa aton karon nga mga katropa after ninyo karon nga magilabas makaron nga odro adlaw dapat may panunaw kamo or gusto ninyo nga mas madali matunaw ro inyo karon nga pagkaon a good healthy ro aton nagawas ay magSanton herbal cup Santon Gold Herbal Tea na kamo karon mga katropa. Said kamo nga ro Santon Gold Herbal Tea maabo ra nga benepisyo sa aton karon nga ikaayong gawas. Himo raya sa malunggay o kon moringa, turmeric ag cinnamon bark. Ginasuportahan ro healthy digestion, ginabuligan nga pagawaon no toxins sa gawas ag ginabuligan no aton nga gawas sa natural weight management. Ro Santon Gold Herbal Tea mga katropa, perfect ra after ninyo kaon or before kumamat, di ba kara before magkaon para mas mapadasig roanda karon nga digestion. Santon Gold Herbal Tea mabakay sa pinakamagapit nga mga butika sa inyo karon nga lugar, mahimo man ninyo ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Raya ra produkto Tiesto Health Incorporated. Sa aton karang pagratsada, sa aton karang pagililiba, i-check naton duraya karang plastada igto karon sa may bahin it aton karon nga Studio B ay may aton i-live naton do aton karon nga raffle draw makaron nga adlaw itaya karang Biyernes para sa aton karon nga papromo rong Santo na Next FM libo-libong papremyo ay pag sayuro naton kung ano do daya karang sinoro aton karon nga winner sa aton karon nga week number 18 itaton karon nga papromo makaron mga

Week number ano na kita ha? Week number 18 na kita sa aton karon nga papromo rong Santone and XFM. Libo-libong papremyo. Sino na naman ayhando daya karang aton karon nga tagdaog? Sino na ayhando aton karon nga winner? Next winner naton. Grabe no, 18 weeks na kita sa aton karon nga papromo. Nani sa iba una hay magpadaga gihapon kamot inyo karon nga mga entries. Mas maabo karon nga mga entries para mas maabo mano chance ka kamo karon hay magadaog sa aton karon nga papromo mga katropa. Oras na naton alas 8:09 na sa Udro Adlaw aton karon nga oras sa aton karang pagratsada. Una na aton karon nga piha karon nga linyada. Agod pasudlo naton ita live draw naton. Nung pisa makaroon nga adlaw, hay live draw na kita sa aton karon nga papromo. Nung Raya Karanga Santo na XFM, libo-libong papremyo.

Sige, okay na. Ano, Ruplastada? Good morning, anay, sa mga nakatuto katon makaron sa aton nga...

0: Good morning, Anay Karun, ha. Sa aton karon nga mga suke nga naka-monitor katon sa aton makaroon nga Facebook Live. Kay Sir TJ Noynoy Igtanlok Solidad. Mayad nga agahon gid nakatutok una karon sa San Francisco, California. Mayad ayad nga odro adlaw, sir. Kay Russell Beltran Sapico, mayad ayad nga odro adlaw man. Naka-monitor katon sa aton karang palatuntunan. Sa piha karon nga linya ro aton karon nga Studio B para sa aton karon nga live draw si katropang Shamina Carr una karon sa linyada para sa aton karon nga live draw live feed maghalin sa aton nga Studio B mga katropa. Katropang Shamin, para sa week number 18 it aton karon nga pa-promo, please come in.
1: Yes, katropang Nin, siya katama karon syempre sa aton karang pang 18th week sa aton karang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Grabe, katropang Nin, pang 18th, got anak kita. Grabe, ang go-go, got anak ng katropang lari. Kasi gina make sure, gina nato na katropang Nin, nga ma-shake-shake-shake, gina na yes. Mga entry nato niya sa aton.
0: Oh, actually, dahil the first time, oo, oh, oh, katropang siya, dahil the first time nga aton nga, may live kita sa aton nga weekly draw. Number 18 na kita, no? Week number 18.
1: Yes. Draw na kita.
0: Dali yung i-plaster, abe anay naton, katropang siya, kung pilaro entries naton, ano plastada, di ka mo magdali nga, daywa. O, ano yes, plastada, so, pilaro atong entries.
1: Excited na kita ita, shake-shake para madaog, mga katropa, it, raya karang nga 3,000 pesos, saray karang week. Alright, katropang Larry, go na, i-shake-shake-shake na yarn.
2: Gabot na.
1: All right. So, katropang Nins, naruto na the moment of truth. Wow.
0: Grabe. Grabe kita yung moment of truth na ron.
1: All right, mga katropang, naruto na rin pa nalim. Medyo matagod. Dato ka lima nga rin eh. Pero ato, hindi ka nang maabot. Dato ka tropi nakapunta ka ra. O, hara, sige. All right, mga katropa, harawot ka. Romaswerte nga nagdaog. I-try ka ng 3,000 pesos nga cash. Hay taga alin. About taga B.
0: B. Ano ro B?
1: Banga mga katropa, imurahin hara ng entry mga katropa. Si katropang Jorem Nasyon, nga taga Tabayon, Banga, Aklan, nga na arana karang proof of purchase, check natin mga katropa, hagod. Sigurado kita na nga. Sige, si katropa Larry lang mag-check, anak karang suwod, proof of purchase natin. Dapat kumpleto ra mga katropa ha.
0: Pero ano nang proof of purchase?
1: Santon Gold Coffee
0: okay,
1: Mix.
0: Okay, sige. Dapat lima nga Santon Gold Coffee Mix. So, yan po na, Bepila.
1: O, is it one? Wow. Alright, mga katropa. Limang bilog nga ka Santon Gold Coffee Mix. Congratulations, gitana ha. Kay katropang Jorem Nasyon nga taga Tabayon, Banga, Aklan. Yan, nagdaog mo itry ka ng 3,000 pesos mga katropa. Pero di ka mo magkahawag sa mga uwap at anaw na nagabot. Hay, may next week pa kita mga katropa ha. Para maka-intra, syempre, harawot aron mga katropa, e-ready ninyo ha. Kung mga produkto, it has to health incorporated, kaparehas itry ka ng isang blister, it's Santong Gold na kakapsule. Isang blister, it premium D3 soft gel capsule. At isang blister, itry ka ng turbo food supplement for men. Ag lima kasi siya, it's Santong Gold Coffee Mix. Pili ang kamukha ng mga katropa kung ano rin yung karang ginagamit ng product, ay pwede ninyo rin maging entry sa ating karang Santong and XFM, libo-libong paprenyo. Isuod din nyo rin ha mga katropa sa puti nga sobre, ibutang rikato, riimo karang pangalan, edad, address, at pangalan, address, contact number, ag imo karang proof of purchase, ag signature. Dato yung karang drop boxes, mga katropa, ay makita ninyo ha, una kara sa may Kalibo Shopping Center, sa may Pharmacia Gomez, ito kara sa may Poblacion Banga, sa may Ruel and Junior Barbershop. Ag iya ha, mga katropa, sa ating karang istasyon, sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Kaya go na, mga katropa, magahugugutan na kamo para may chance, gida na kamo magadaog, itry ka nga. 3,000
0: yes, pakiuman na ito pangagan ito ato nga winner katropang siya.
1: Imaura karapang ninsay si Jorem Nasyon.
0: Alright. Congratulations kay Jorem Nasyon it Barangay Tabayon, Banga, Aklan. Ikaw ro aton karon nga 18th weekly winner para sa aton karon nga papromo. Thank you gid katropang Shamin.
1: Yes, katropang Nins, thank you so much man.
0: Okay, katropang Larry nga nag
1: Okay, katropang Larry
0: nga nag og it, ano.
1: Yes, it's aita git ah.
0: It drop box. Sige. Thank you git katropang Shamin.
1: Yes, ano pang nins, magaling iya sa ating karangay.
0: Si sino kayo mga video makaron?
1: Si kagwapang katropang Claire.
0: Ah, matindi, gidagali rin wow! Back-up. Oh,
1: di ba nakita mo sa anima pa lang?
0: Oh, matindi, gidagali yung mga back-up singer makaron siya.
1: Ayo, oh, gidla taro. Nato, gidla karang mga katropa, yung kaibahan naton.
0: Oo, sige.
1: Yes, ano pang nins, thank you so much, gidana. Siyempre, maghaling gidana ro niya sa ating karangay.
0: Pwede na na maklaim ro, anak, karon niya premium today.
1: Yes po, pwede.
0: Sige, agod. Ikaw man karon dog, anang usuyon.
1: Oh, pwede man, nagrabi gita na ako gita sa kababa ako gita gigapag.
0: Or pwede man si Bugoy. Si Bugoy. Sina si Bugoy?
1: Ato mo lang mga bugoy-bugoy iya rin sa ubos
0: siya. Siya lang kung ano niya si bugoy-bugoy iya or si katropang siya min. Sige siya, thank you, Ged.
1: Yes, thank you, Gidana, katropang Nins. Yaron maghalin sa XFM Studio.
0: Alright.
1: Si Studio B.
0: Sa Studio B
1: kita.
0: Alright, thank you so much, Ged, karon sa XFM Kalibo Studio B para sa aton karon nga week number 18 nga live raffle draw. Ito aton karon nga pa-promo para sa aton nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Again, congratulations karon kay ano to, Jorem Nash Sean, it Barangay Tabayon, Banga Aklan. Congratulations gid ana ha kay Jorem Nation it Barangay Tabayon, Banga Aklan. Ikaw ro aton karon nga 18th weekly winner para sa aton karon nga pa-promo Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Pwede na nimo karon nga mabuuri imo karon nga premyo nga tumataginting na 3,000 pesos. Wow! Iyaron sa aton karon nga studio. Well, sa aton karanga pagrurat sada, sa aton karanga pagililiba, alas 11:17. Sa Udro Adlaw, aton karon nga oras, mga katropa. Now, sa mga balita naton, nga aton karon nga pagatalakayo, nag aton karon nga pag-uistoryahan makaron nga Udro Adlaw, iya kita sa Raya Karanga may kaangtanan sa raya nga kaina nga breaking news naton. Pagpasaka itaya karanga kaso kontra kay Senator Rodante Marcoleta. Kakasugod yang gid kaina, dayang gid nga agahon, mga katropa. Agkasayid ka mo nga raya rahay plunder. Blunder case. Pangabay mo lang kanaon ng paipa. Daya nga ragin file it ombudsman sa daya karanga Sandigan Bayan. Makaroon nga daya karanga Biyernes, July 3. Now, i-analisaan ay naton mga katropa. Abo nga nagahamba nga basi daya nga ra nga pag-ura-urada, or I mean although nga may mga statement na ro aton nga ombudsman nga filean it kaso ro nasambitan karon nga senador, pero 2 days before ro raya karanga impeachment trial kontra sa aton nga vice presidente Centro. So abo karanga nagahambal nga base mga katropa, raya hay may kaangtanan sa nakatagana ag pag-aabuton karon nga trial sa adlaw it daya karanga Lunes. Kasi rupamatsag makaron it Senate minority, minorya it daya karanga Senado hay ginagipit sanda. Aghamba ko gani do daya karanga plunder nga ranga kaso, it's non-bailable. When we say non-bailable, what ara it daya karanga piyansa mga katropa? Centro. Just a little background anay, raya nga ranga plunder case kontra kay Senator Rodante Marcoleta ay may kaangtanan sa anak karon niya 75 million campaign donations nga ginapahayag na baton it senador. Pero wa na naging deklara ko 2025. Saan na bagang, di ba, mga nagakandidato, nagadeklara sandaron itanda karon niya statement of tawag naton kara statement of sambilog sose statement of contributions and expenditures nga ginatawag naton ha or daya karang sose ha sose ro tawag karon statement of contributions and expenditures haywa nat ako no ragin deklara ha nasayuran nga wa gin deklara di kara nagumpisa do pag file it daya kara nga kaso. Now kabisa last nga rally peace rally itay kara nga Iglesia ni Cristo may statement man nga ni si Senator Robin Padilla nga ginatignag sambilog tama na kami karon nga sa minorya karon nga senado kasi imaw ginfailan or I think pagafailan or ginfailan na itdaya kara nga kaso man nga obstruction of justice
2: Centro.
0: Bangod sa ginapahayag nga ginbuligan na nakaroon nga magpagagiw si Senator Bato de la Rosa. So, sa mga development nga ra, saraya nga ra nga politika makaroon, kung halimbawa man na nga dayang adlaw it Biyernes or adlaw it daya kara nga Lunes, arestohon si Senator Rodante Marculeta.
2: Centro.
0: Naganipis nga naganipis do daya kara nga minorya. Makaroon mga katropa. Samtang nagapagapit nga nagapanapagapit, ruraya kara nga tawag naton. Nagapagapit nga nagapagapit, ruraya kara nga impeachment trial kontra sa vice presidente. Ha? Kasi haraguman do pila lang sanda sa minorya karon nga nabilin abi nga ra. Oh, nakakulong si Daya karang Senator Jinggoy Estrada, suspended imaw, so hindi mo makapartisipar sa mga hearing, sa mga para sa rank trial. Unreachable si Senator Bato de la Rosa, hindi man imaw ka-participate. So pila lang rumabilin sa Raya karang Senate Minority.
2: Centro.
0: Mga katropa, so di karaya, makita natin kung, well, we don't know kasi based sa Constitution, this is size gihapon nga boto ro kinahangan para makonvikro aton karon nga vice presidente. Agsambilog sa mga posible abi karon nga convictions, rosambilog karon is hindi na imaw kapadagagan it anuman nga posisyon kung halimbawa makonvict imaw ha. Saray karang trial, hindi na mo makapadagagan sa maskin anuman karon nga posisyon sa gobyerno, rino sa milog karon nga kumbaga ay matabo. So kung ma-arresto pagid si Senator Rodante Marculeta, ganipis nga nang ganipis do daya karang minorya. No? So what will happen kasi match si Senator hamba ni Senator Rodante Marculeta kabi sa nang speech ha, peace rally it daya karang Iglesia ni Cristo. Reddit ang mana nga makulong. Ready man na ako karon nga makulong. Oh. So well see, no? Habang ko gani, ro aton kara nga ta ro pumuguyo ro tawo lang dudaya kara nga magbinag-binag, mag-adjust kumbaga hay kamo lang magtimbang kun ano dudaya kara nga plastada. Kamo lang magtimbang kun ano do daya kara nga kasi mabudlay ut abi hindi mo ta masayran makon kun sino naghambag it minatod ag naghambag it sakto.
3: Oh no.
0: Di ba gawa ka ting kasayod kun sino ring patihan, patihan mo ba rayang grupo, patihan mo rayang grupo. So parang ikaw mismo awa ka un kasayod kun ano ro daya kara nga plastada.
2: Centro.
0: Sino gid man ayhan ba matuod sa daywa kara ro naghambag. Oh. Ag sambilog pagit sa bagantayan naton. Sa adlaw it Lunes, do impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sambilog kara sa mga ginabantayan makaron, mag-a-appear baga before the trial court si Vice President Sara Duterte para karon nga atubad ngon do mga ruraya kara nga mga impeachment case nga gin-file kontra ka na, doon doon mga bagantayan makaroon ba? Masadyaw matakara sa adlaw itdaya karang Lunes kararup magiging plastada.
3: Oh no!
0: Ayawan yung mga kitakarap nilinantay kanda kung ano rung mga happenings nga matabo. Paano kung maresto si Senator Dante Marcoleta, may impeachment trial si Vice President Sara Duterte? Bawahay. Apisar nga nagpeace rally do daya karang Iglesia ni Cristo nga nagapamagabagsanda sa pag-aresto kay Senator Dante Marcoleta, ay wa man gyapon na ginpadayon man gyapon itdaya karang ombudsman rupag pasaka it kaso sa Sandigan Bayan. Ay kung may magwa karang warrant of arrest kontra kay Senator Dante Marcoleta, harun yun, duyun yun doon. Well, see, tanawon naton, bagantaya naton. So, update ka ra, may plunder case nga ginpasaka kontra karon kay Senator Dante Marcoleta. Oras na naton, alas 11:26 sa Udro Adlaw, aton nga oras. Sa aton ka nga pagpanumbalik, report it aton karon nga patrol, balikan naton. Pagkatapos yamang itpila karon ka mga reminder, standby.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: The Secret of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerdeng autanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragid parmi mga madahon, kag biyerdeng mga autanon.
2: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan niya nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingin at yan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
1: The Secret of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan gi ka mo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid, kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halakapang puga, tubla, sa sulod para nga kwaon yang duga, mambala ari ako kinanglanon duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag circulation kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon ni sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josiel, nagabulig panami sa aton sininga pagsirkular sa dugo, kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot, kag may manami man, Sir Josiel, nga efekto pag-abot sa aton sini nga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josiel sa nitrate.

0: Pero kung gainom ka sang Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapir na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
3: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: X FM.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng
12: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika.

0: Oras na naton mga katropa, Philippines Standard Time, alas 11:35 sa Udro Adlao. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Centro! Centro!
0: Sa Gabon, ako si katropa ang Nini Rugin Teodosio. May dahil niyo Udro Adlao, anay sa aton karoon yung mga suke nga naka-monitor kay Josephine Sisturias Valencia. Watching ko no live from Iloilo City. Pa-shoutout ko no sa anang mga kakilala sa Banuait, Banga. Sige. Thank you for listening iya sa XFM Kalibo. Kay Mate Tornea, mayadayad nga, Udro Adlao, naka-monitor man katon makaron. Sige, i-check na to linya dani katropang Ariel Kulas para man karon sa anang natipon nga mga balitaan report sa anang karon nga area of responsibility. Katropang Ariel, standby.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa report, katropang Ariel, go ahead.
3: Yes, katropa nga Regino, sa aton kaya natipon ng mga police report ginpasakaan yun itakaso karang reckless imprudence resulting to 2 counts of homicide direct karang driver itman nga nakasunggam no itday karang motorsiklo agagin kamatay no itadaywa karang sakay particular no una karon sa area no itaday karang barangay Tundog Banwa karang itatangalan kung nagtaliguan yung ginyara no nga Hulyo 1 mga alas 5 itaraya karang agahon kung madumduman naton ro mga biktima ay ginakagakipan ita 58 anyos kagagaki aga 48 anyos nung bumayo mag live in partner no katropa nga Rugin agresidente sa may banwa man ita raya karon nga tangalan samtang rong drive

0: Member Itban sa 53 anyos residente at barangay Bulwang sa may banwa man kara ita numan siya kay man sin isyal karang information no ita aton karang tangalan PNP bali Halid Ruban sa Ruban siya aga magagtukunta ita katiklan para magsugang no ita nagkarang manakabuking karang pasahero pa adtukunta no ita raya karunya Iloilo. So pag abot si Gon no sa area ay may kasunod man raya karang ban kagakiprong natungdan karang motorsiklo ita raya karang mag-live-in partner. So ginapayaga no nga nagabus-buhos to sa pag-overtake o daywa ka mga ban agkulihay ay napanuhan ni ta 53 anyos karga ban driver o pagliko no sa diversion ita motorsiklo nga ginasakyan ita mag-live-in na rason na paraan na raya nga masungga ban. So kabas bangod man sa kabas kung iday karang impact tumimbabo noro mga biktima ag inapok parong raya ka rin babayi ka rin nga ang kaso. Nasayuran nga pareho sandan nga huwa ka rin tasokso ka rin helmet at matabo raya ka rin aksidente. Kaya man posasiin na ingitingwaan pa kung matumduman natin nga dagon no sa ospital dahil ka rin driver ka rin gagaki galing in deklara nga did on arrival it attending physician. So nag pangatubang makara or pasakaad makara do itaray ka rin kaso.
1: Nag-file gida galit ka sa so, nag-istorya bimana for settlement well, wagin?
0: Nag-istorya man, una rin pag inyo matahari kung taano itaray ka rin ng van driver no sa daya
1: galing
0: karang,
1: macharo pamilya abe, macha decidido gida mag-file it kaso,
0: yes,
1: no?
0: Yes, oo. Base man abe man matuod no sa CCTV footage no katropa nga Rujain kusin na lecture man doon no sa iba no ng mga van driver na to nga hindi kita no mga pinabdasig permit no kay man kababot abe nag tournament karan no sa mga pangdaganon naton particular ang mga residente no nga may mga ban no nga grabe ta krasi grupo pag padagagan no bangod sa day karang gagawan kung amat no itaray karang pasahero nga nakatropa nga Rujain. So rin doon no mag
1: ano ro kaso
0: kasong reckless imprudence resulting to two counts of homicide kay man daywabi ka itong patropa nga Rujain rung namatay no bangod sa raya karon niya aksidente rung masubo no kung said man nato no sa aton karang pangrasadahon nga unagi dapat no raton nagkakaroon niya paghagag kung said nato no nga crossing raton karang ginaagyan ay importante gid rung disiplinado no sa pagabot no sa aton karang pangrasadahon sa dungan nato kaya nga balita man no katropa nga Rujain ginreklamo man ita sang ka 44 anyos kaya nga driver o nga ginasugid pagpanghaboy ita daywa ka mga minor di edad no sa ginamanihar ka rin nga Suzuki Multicab no kaya nga gidra mga alas 4 ita kaganong particular una karon sa may puo ka kalibo aga basing man yan sa driver alin imaura no sa may partita ni Washington na pagtukuntaday ka rin nga kalibo sa kaya aray karon niya senior citizen no ag may kargaman katropa nga Rujain nga 35 ka mga sakit similya ita bangos ra na karang nga sagakyan. So pag abot sa may partita aton karang nga kalibo international National Airport na panuhan di kara ro daywa ka mga kagakinan kara kami daw di edad yung nagapanikang ag manganangan no ay what naging rason ay ginhinaboy ta no ro raya kara nga multicab ag di kara wa nagpundurong driver ag ginpadayon na kara rong pagbiyahe para sa pagwasan ita na kara nga mga sakay. So bagod man no sa insidente bali na kangkon ita damage rong waga no nga parte ita na kara nga pirtahan ita raya kara nga sakyan. So di ka raman iagi ka rang ginpaisayod ginpablatter sa aton kaya nga kalibong municipal police station tong insidente para nga ni no sa mapa-record ang konsasiin ay mausoy dahil ka rin natin bilog ka mga minor di edad. So maswerte nung no, awaman na ninahan kapindu mga
1: ano
0: sakay.
1: Ano trip-trip at ananda magpanghaboy?
0: Yes. Rigi ba naro gaban-gaban ka? Plus 4 patado dahil ka rin ha. Alas 4 patat
1: abaga. Hindi ka ito, tanong mga makaroon yun nga nagapanghaboy-haboy, no? Trip-trip gatana.
0: Ay, basta mga
1: makaroon. Ay, hindi ka ito sa ugo karon ay...
0: Yes, correct. Oo. Ay, multi-cab man taraan na karangadaga. Ay, dari kang bago na itong may cover man taraan ikuntara. O galing, ready man na manaroon ka tropa nga Rujain. Ay, makakuruba, gilataan na rin. Kapin alas 4 pata, no? Itadaya karoon niya aga-agara, no? Na tabo nga na ka tropa nga Rujain. So, syempre, no? Ray karang insidente, may mga makarayag itabi, no? Nga dapat tawaan, ba't day karang leksyon para hindi na mauman.
1: Makita no? So, sa CCTV?
0: Huwag ita CCTV rin, no? Katropang...
1: Paano na-identify nga minor?
0: di karangan ni doon na mismo man abi road driver man baga do mismo nakakita kay man nagaagi man baga no katropa ga rojin baga minor di edad no ag basig ang gid no sa anak karon niya painay sayon doon or basi no sa anak karon nga pagkita nga ra katropa ga rojin so sa kwan niya ra no hay daya no ay panumduman no kapinso mga nagapinang trip nga ra no nga mangin maayos man niya ni kunta no para hindi man kita makataot dahil karang sa gabal of course makatao no itaray karang kahilitan no sa atong karong mga biyahero nga ra or driver nga ra ita mga serpian sa piyak pagid karang bahid man no bali update man katropa nga no gin identify man itatod karang madalag PNP through driver nga ra dahil karang motorsiklo no nga nakasunggap no sa unga samta nga bisikleta no sa guwa ita panimagay kahapon yang gidra mga July 2, particular sa may barangay Buhon, Banwa, ita raya ka nga madalag. So, raya ka nga driver, din kilaga, residente, ita Libakaw, nang tapos nga mabugat, dahil ka nga STV, ro natabo, no, ag sa pila pagid, no, sa gintao ka nga information, ita pila ka mga concerned citizen, sa aton ka nga kapunisan. So, mag pangatubang, no, raya ka nga, dahil ka nga driver, no, sa ginikanan, dahil ka nga unga, aga para sa yuron no kung ano ron ang inrason na ano gabanyaban na bigin ako ba basta makasunggab baga sanday hit andran taro naga tapos kasi ro kagabanan abi nakukugbaan da yun no mga driver kaya nga nakasunggab that's why karo niya nagpagagiulat anara sanday
1: pero dahil na identify matayon.
0: Yes, so ay kay may nakita gitabi no sa CCTV no raya karang natabo karang aksidente nga no ang di kararon no ay gin impound anay ra na karang motorsiklo day karang suspect ag pagatawan no ita nagakaigo karon nya penalties kay man sa buga bitay karang STB natabo ray karang pagkasunggab no sa biktima mga last stress sa immediate hapon kun si ina gagi karang dumagan no rong minor de edad pasuhol no sa andang karang panimagay matapos no nga masunggaban ito ay karaga motorsiklo so maswerte ang gid no nga gas-gas ang gid to na ang phone no itaray karaga biktima no sa natabo karaga insidente sa aton pagid karang ulihi karaga balita no katropa nga Rojin makaroon karang Biyernes particular kay nakarat aga-aga dahil karang 12 anyos no nga minor de edad man nga nagabagman no sa aton karang curfew aga imaw magali rong responsable no sa pagkaduga dahil karang nga bisikleta
1: ay ba purot ang mga minor de edad do mga involbado nga ra sige nga ni taglatong ato kainang nagpanghaboy yaman to.
0: Yaman
1: kalibo.
0: Sa atin po, kalibo.
1: Ay, aba. Tapos dayang nagpanakaw it bisikleta, minor man.
0: Oh, minor de edad man. Ay, bali, natabo mataraya sa guwa. No, ito ay karing computer shop. No, kabiyang gin, na particular, una karon sa may Jaime Cardinals in Avenue, una sa Barangay Indagaw, no, kalibo. So, di karabi, bali, nakabaton na tataton, karing tawag rong kalibo PNP sa nagpakilaga. Tiyo man gali mismo, ito ay karing minor de edad. Doro nagtawag sa aton karaga kwan kapulisan ag mana ay gumankon kuman mana ro nagbuo ko akon man karaga bike no
1: ay, ag gumankon manana ro nagbuo sa nang bike ay basig na saskuhan malang imaw ko anang atong gumankon sa palukuhan malang imaw
0: din siguro na
1: pilang dagon ra tiyo nga ra
0: ay may edad yun maruwan kita kabuta ito kung pilang dagon bagay ba pero din doon do si
1: Anyos minor pila 12 years
0: do si Anyos okay
1: so, rabbit aro mga makaroon pa katat edad no do si Anyos 13 Anyos bo
0: ay oo ay syempre no ay naya nga ging kumpirma na tatan na karoon niya pandon at tiyo ay basi mo nabi matood sa buuban baga na ita dahil karang stibing nga matabo dahil karang insidente ag ro wag ang baga no ita confirm no ro or wabi yung nagtaod dahil karang abe huwag mo ko anay manat tiyo ro akon karang imo karang bike baga gamit-gamiton ko anay baga no
1: pero hamat di ka to nakapark do bike
0: ayun naman mismo ro
1: tiyo
0: Oo, tiyo na na. Patulong nga, Rujin. Ayun, nagibot tayo mo rin. Kulpit, karang naduga, karang abay. Siyempre, hindi tayo natumabag kung sino mato. That's why, gagit panawagan na natagin sa ato. Garoon niya kapulisan. No? Ray, karang bisikleta, karang naduga. Higing service-service na tana ko no. Dahil karang kami na rin edad, aga plano mo tani kung kununada nga iba, ibalik. No? Kung
1: sino ka. Matindi taroon ng service na tinakaw na bike.
0: Hindi ka rarahit doon ay nadakpan man ni Kagimaw na itatong karaga kapulisan. Kasi siyempre na pinding pinanawagan kita abim ato o bandra na aga kung sino ba na makakita na itaday karaga bike. And then na-confirm ko lihi.
1: Panawagan, panawagan, rutiyo kung sino makakita sa bike. Guman ko na malanggali, ruray karaga nagbuo, matindi.
0: Nakimon mo niya ni Roteo kararoy ka pagkakita ikaw palang galing man ang bumbo mo naman na kubay ka. Ay kaban niya man mo makaraya binger ay mauli man doon sa settlement ka tropa na Rojin kasi huwa man ang ko. Pero problema man lang karon no, pagkakita ka na say, dahil ka rin minor din na ginbalik niya ng baga ay maka samuro gito mo sana karagang tiyo ron.
1: Padaya yung service-service na ito no.
0: Oh, sinabi-sabi sa'yo, kumbaga, gusto rin ba yung libuton, siguro bilog ka rin nga kalibo ba? Man, kumbaga,
2: wow!
0: Man o kanami, pero palibot, no? Yes, atod ka rin nga kalibo, eh, base kung may gusto mo nga ito, nawating mo nila magbagtas. Eh, that's why, binog na na, no, right, ka rin nga bike. Pero may nakin matabi, no, nga, huwag ko tagid, no, nababalik ba, kaping ko ang kakilaga, kung sino ba nagpanakaw, no, ay gaban-gaban, naginabaligya ba, no, sa mga online nga, rin, yan, dapat aware man kita. No, sa mga katropa nanton niya kapin sa mga nagbaligya no ita daya karon niya or nakikita ninyo no sa online ba base kung dai ro yun ay tinakaw mas okay anay nga bago bakun ay rindan niyo karon niya pagahimoon so anyway no katropa nga Rujin wal maday karang madagkuan karang report no nga nabuhi ta ton karang awtoridad no sa bilog makarang sang adlaw so rintanan daton karang nabuhi karang balita report direktamente sa ton karang area of responsibility with katropang Christian Milyan Weba. Ako man si Katropang Arat Pulas na XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo.
3: XFM Police Report. Police Report. Centro. Centro.
1: Alright, thank you gid karon kay Katropang Ariar Culas. Sana karon niya natipon yung mga police sa report. Paglibot-libot iya sa kaysa patrol with Katropang Christian Villanueva. Grabe man, dako niya itong pagtalig-ab sa gindawat nga rang maitom nga ilim no ni katropang Christian. Alright, sige. Nagatod ka nun sa oras. Alas 11.50. Sa Udro at Lauro atun ka rin yung oras. At dahil ka rin nga portion, dito nga report, ay ginhatod ka ton mga katropa. It, dahil ka rin nga, says the pain. Oy, sa may mga ginabatsyag sa na karun nga kagawasan. Sa mga ginasipon, sa mga ginaubos, sa mga masakit ro, na karun nga gawas. Amat nagsakit ro inyong gawas, nagbakbak, abimana sa trabaho. Nagpaugan mga katropa ay magsess the pain na kamo karon. Resess the pain, gindesenyo para buligan kamo nga madasi nga magmayad sa masakit ka pareho it mga gagnat, ubo, pagbara sa ilong, bangon sa sipon, nagpagpaganakit it gawas. May paracetamol nga nagabulig sa pagduwa it mga stress-related nga pagpaganakit it uo. Ginapabilin nga manami rupa matyag ag makafocus sa mga aktibidad ag maging produktibo. Tibo, sarang mabakal sa mga pit nga butika sa inyong lugar. Assess the pain, your all-in-one relief. Produkto, ATS to Health Incorporated.
3: Centro.
1: Well, sa aton karang pagratsada, sa nabilin nga oras sa aton karang palatuntunan, may daid nga odroadlaw karon kay katropang Rudes Salvador. O, oh, may adayad nga odro adlaw gid anak mo always nga nakatutok riya.
3: Centro. Centro. Oh,
1: dati ano nga nang pangalan kara? Ha? Si Ritas Adok Salvador, no? Ay, makaroon ay katropang Rude Suit. Ah, grabe ka. Ano ra, Rude? Rude, apangagan ka ra, katropang Rudes. Matindi. Sige, thank you, gida. Nagabubihay-biyahe, gida, na ra imaw. Samtang nagakapikapi, na, no? Sige, thank you, gida. Kay Leopoldo Martinez, una sa Barangay Aliputos, numan siya, nga naka-monitor na katutukaton may adayad nga odrad.
3: Centro.
1: Well, Banwa. Sa aton karanga pala tuntunan, matcha, bukong yan it matcha eh, dayon na dayon yutana, no? Para dudaya kara nga, impeachment trial kontra sa Daya Cara nga kay Vice President Sara Duterte. Sa Daya Cara nga sangka statement or notice nga ginpaguwa it Daya Cara nga Senado nakabutang Senate ready to proceed with BP Sara impeachment trial. Kung sa siin, formal yun nga gin plastar, itdaya kara nga Senate Impeachment Court sa House of Representatives nga ready or haumun raya sa pag-umpisa it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Centro. Centro.
1: Ay mag-umpisa ro na sambitan karon nga trial nga ra mga katropa. Alas 2 ro oras sa adlaw itdaya kara nga Lunes, July 6 una karon sa Senate Session Hall. Sa milog pagid nato dagali nga bagantayan, ha? Ag di kara pagid mga katropa gintawan man, no, ginmanduan man karon si Daya Cara nga Vice President Sara Duterte nga magpakita before the Senate Impeachment Court in person or pinaagi sa Raya Cara nga council nana. Pwede mao nga magpakita nga magsabat. So duyon do bagantayan, pero kuna naghambag man do anak Cara nga mga anak karon nga team, anang impeachment team nga haumat si BP Sara nga magpakita, no? Or kung hindi, hay, syempre ro anagid karon nga mga abogado. Ruin gid ro Daya Cara nga magapakita, mag-appear una karon sa impeachment court. Ag syempre atubad ngon kun ano do Daya Cara nga mga kaso, kun ano do Daya Cara nga mga ginahaboy kontra sa aton karon nga busy presidente. Ay mabubud ma ano ra eh, mahaba-haba, madugo ba, madugo.
2: Wow!
1: Oo, rago man natong bagantayan karon. Ano-ano ay handu mga pwede pagid masayuran sa Raya Cara nga impeachment.
3: Sentro.
1: Kontra sa Daya Cara nga busy presidente. Haron do aton karon nga bantayan mga katropa. Alas 11:55 sa utro adlaw ro aton karon nga oras. Siyempre, kung abos agang-ang naro aton karon nga oras, aton karang nga pag-arurat sa dama karon nga adlaw it Daya Cara nga Biyernes. Thank God it's Friday. TGIF tagali makaroon, no? Adlaw kita makaroon it Daya Cara nga Biyernes, July 3, 2026. Sa kwabog inyo sagamat sa aton karon nga mga suki nga nagtutok ng monitor katon sa aton karon nga pag-arat sa daton palatuntunan. May kamo sa masunod karon nga pagratsada it XFM News Nationwide it XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner naton sa technical side si katropang Shamina Carr, sa patrol katropang Rear Kulas at katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni tamon nga station manager katropang John Alinascanio, sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing, at sa amon sangaga ni tamon nga chief executive officer Dr. Emilito. Ako man si katropang Ninio Eugene Teodosio. Nagaiwan ang nagahamba kinyo. Mayadayad nga udro adlaw. And God bless us all. Raya ro XFM. Hoy, paabiso lang anay gali ha mga katropa sa aton karon nga mga suke. Before hay do yun nga nag-start na kita. Kuwan. So mga katropa, so masi mga waro iba una, no. Bali nag-anoon kami, hasa lang kami 8:11 PM. 4 AM sign on, 11 PM nga sign off. Mga katropa. Basta igansang ang inyong radyo una sa XFM Kalipo. Thank you kids sa atong mga suke sa Uman. Rairo XFM 96.5 Kalipo. Ang katropa mo.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga paunang headlines, si hatid sa atin ng Santon Gold Copy Mix. Ombudsman nagsampa ng non-bailable plunder case laban po kay Senator Rodante Marcoleta.
2: Senado magkukukus para sa impeachment trial sa Lunes.
0: ICC prosecution nagsumite ng paunang listahan ng mga witness at ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte.
2: Pilipinas at Canada lumagda ng kasunduan para mapalakas ang strategic partnership.
0: DILG, mga katropa, hiniling po ang isang taong extension para naman sa serbisyo ni PRO 4A Chief Hansel Marantan.
2: Sa balitang regional, grade 10 student patay, 14 anyos sugatan matapos tamaan ang kidnat habang nagpipiknik sa Dalampasigan.
0: Balita international, 8 munghe sa Thailand patay matapos araruhin ang pickup truck na minamaneho ng isang menor de edad.
2: Balitang showbiz, Bini, official ng Tourism Ambassador ng Pilipinas.
0: At sa sports, katropa Alex Ayala gumawa muli ng historic win bilang unang Pinay na nakausad sa third round ng Wimbledon Championship.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Friday, July 3, 2026. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay nyo na na napapahinggan ang XFM News Nationwide sa lahat po nating XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senator Rodante Marcoleta. Dating kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. Kaugnay ito ng umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign contribution sa kanya pong Statement of Contributions and Expenditures o tinatawag na SOCE noong 2025 elections. Nakatakda namang irapol ngayong umaga rin sa Sandigan Bayan ang mga kasong isinampa ng Ombudsman para matukoy kung aling dibisyon ng Anti-Graft Court ang hahawak sa mga reklamong inihain laban sa senador. Ang pagsasampa ng kaso katropa kay Marcoleta ay bunsod ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo o benepisyo na may kaugnayan sa kanilang posisyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinikpitan ang seguridad sa Sandigan Bayan matapos magpakalat ang Quezon City Police District at National Capital Region Police Office ng maraming polis kasunod ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang iba pa. Samantala, mahigit 200 tauhan ng Police Security and Protection Group ang naka-heightened alert sa paligid ng Senado upang matiyak ang kaayusan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta. Patuloy rin ang sinasagawang inspeksyon sa mga sasakyang puwapasok sa Senado bagamat inalis na ang mga barbed wire barricades na dati nakaharang sa mga realista malapit sa gate ng mataas na kapulungan.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, hiniga o binaba po ng National Capital Region, NCRPO, mga katropa. Sa heightened alert, ang alert status nila matapos ang mapayapang pagtatapos naman ng tatlong araw na rally ng mga member ng Iglesia ni Cristo dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Ayon sa NCRPO na tiling naka-duty ang lahat ng mga pulis sa Metro Manila sa ilalim po ng heightened alert para matyak ang mabilis na pagtugon sa mga insidente kahit tapos na malawakang pagtitipon. Inilarawan naman ng Philippine National Police ang ginawang rally bilang generally peaceful and orderly habang nagpasalamat ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa mga dumalo at sa mapayapang pakikiisa sa kanilang kilos protesta.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga kasong may rekomendasyong no bail bago isampa. Dapat masusing suriin ayon sa LSCP. Katropa natin sa balita. Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LSCP na dapat tumaan sa masusing pagsusuri ang mga kasong may rekomendasyon no bail gaya ng plunder dahil maaaring agad na maaresto ang akusado kapag nagpalabas ng warat ang korte. Ayon sa grupo, hindi na lamang probable cause ang bataya sa pagsasampa ng kaso kundi reasonable certainty of conviction o sapat na lakas na ebidensya na may mataas na posibilidad ng hatol ng guilty. Nilinaw din ang LSCP na ang rekomendasyon no bail ay hindi nangangahulugan wala nang karapatang magpiyansa ang akusado. Question dito ang umaloy magkaibang paghawak ng ombudsman sa ilang kaso at iginit na ebidensya, hindi politika ang dapat maging batayan sa pagsasampa ng kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kalropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News
1: Nationwide.
0: Ang Senado naman, katropa, ay magkukokus para po sa impeachment trial sa Lunes, July 6. Katropa natin sa balita, Brian Dipas, XFM Mega Manila.
2: Kasa ang Senado ng All Senators Caucus ngayong Biyernes, July 3 bilang paghahanda sa nakatakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Unti-unti na rin nagsisidatingan sa Senators Lounge ang mga senador para sa pagpupulong. Kabilang sa mga dumalo mula sa majority block sina Senators Erwin Tulfo at Senator Francis Chis Escudero, habang naroon din para sa minority block sina Senador Robin Padilla at Senadora Loren Legarda. Kinumpirma ni Tulfo na ang impeachment trial ang pangunahing pag-uusapan sa caucus. Nanawagan din ang senador sa mga miyembro ng minorya na dumalo sa pagpupulong upang mapagkaisahan ang magiging hakbang ng Senado at matiyak na magkakapareho ang pananaw ng mga mambabatas sa pagharap sa nalalapit na impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian Dipaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News.
2: Inabisuhan ang impeachment court si Vice President Sara Duterte na magsisimula ang kanyang impeachment trial sa alas 2 ng hapon sa July 6 at inatasan siyang humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanyang legal counsel. Kasabay nito, ipinalam din ng impeachment court sa House of Representatives na handa na ang Senado na simulan ang paglilitis sa itinakdang petsa. Ang naturang abiso ay hudyat ng formal na pagsisimula ng impeachment proceedings laban sa Vice President sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
0: Inihain ni Akmayan Party List Representative Shell Jokno at Percy Sendanya kasama si ML Party List Representative Leila De Lima ang counter-epidemic sa Quezon City Hall of Justice. Kaugnay po ng reklamo isinampan ni Attorney Man Scarpio ngayong araw. Ang reklamo, mga katropa, ay may kaugnayan sa muna'y paglabag sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act. Matapos may labas sa pagdinig ng House Committee on Justice and Joint Bank Records o ang Joint Bank Records ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Carpio. Nagugat ang kaso sa naging pagtalakay ng komite sa nasabing mga bank records na naging bahagi naman ng mga isyong iniuugnay sa impeachment proceeding laban sa Vice Presidente.
2: Nagsumiti na ang International Criminal Court Office of the Prosecutor ng provisional list ng mga witness at ebidensya sa Trial Chamber 3 kaugnay ng Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling ng prosekusyon na manatiling confidential ang mga listahan dahil naglalaman ng mga ito ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga testigo. Ayon sa ICC, inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga witness habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakatakda namang isumite ang pinal na listahan ng mga testigo at ebidensya sa August 31 ngayong taon na harap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa umano'y mga pagpatay sa panahon ng kanyang kampanya kontra illegal na droga noong kanyang administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, formal na pong itinaas ng Pilipinas at ng Canada sa antas na strategic partnership ang bilateral relations ng dalawang bansa kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver, Canada. Sa ilalim ng bagong kasunduan, mga katropa, nilagdaan ang Joint Declaration of Intent para sa Energy and Natural Resources, Joint Declaration of Intent sa Labor and Migration, kaya din po ang dalawang Memo of Understanding para sa Tourism Cooperation at Cultural Cooperation mula 2026 hanggang 2031 para higit na mapalakas ang ugnayan sa gitna ng nagbabagong sitwasyon sa Indo-Pacific. Ayon kay Pangulong Marcos, sinatasa na ang mga foreign ministers ng dalawang bansang bumuo ng Plan of Action na magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng strategic partnership at sa pagtugon din sa mga hamon sa pandaigdigang antas. Dinagdag ng Pangulo, makatutulong din ang mga bagong kasunduan sa pagpapalawak ng people-to-people exchanges, pagpapaunlad po ng talento ng mga manggagawa at pagsusulong ng pangmatagalang paglago na ekonomiya at sustainable development ng Pilipinas at Canada.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na posibleng o positibong indikasyon para sa mga investor ang pagkakabilang ng Pilipinas sa mga upper-middle-income economy dahil pinapakita umano nito ang matatag na economic reforms at mas pinahusay na pundasyon ng ekonomiya. Ayon kay Carney, mas nagiging kaakit-akit ang Pilipinas bilang investment destination dahil sa pagpapalakas ng papel ng pribadong sektor, magandang pamahala at mga inisyatibang magpapalalim sa ugnayang pang-ekonomiya ng Canada at Pilipinas, kabilang ang planong free trade agreement.
4: Let's take the good with the good is a positive sign for the Philippines. This graduation, this doesn't happen. It's not something that reflects latest economic statistic, a good quarter. It is something more broad and development that's been built over the course of the recent years. There's momentum here. This is what progress is. Reinforcing momentum. You continue to raise the bar. You have partners up with you. And that's what's happening with Canada and Philippines today. So it's a good day.
2: Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bunga ng ilang taong reforma ang bagong income classification ng bansa at tiniyak niyang magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapalago ang ekonomiya at higit pang mahikayat ang mga mamumuhunan.
1: XFM News Nationwide.
0: Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mapapadali po katropa ang pagkilala ng Canada para sa educational at professional na mga credentials ng mga Pilipino para mas marami sa kanila makapagtrabaho sa kanilang profesyon sa nasabing bansa. Sa kanyang paipagpulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney, binigyan din ni Marcos ang mahalagang ambag ng halos 1 milyong Pilipino sa Canada at hiniling ang patuloy na pagtutulungan ng federal at provincial governments para mapabilis ang proseso ng credential recognition. Samantala, tiniyak naman ni Carney na patuloy na poprotektahan ang kapakanan at karapatan ng mga Filipino workers dyan sa Canada kasabay po ng paglagda ng dalawang bansa sa Joint Declaration of Intent on Labor and Migration na layuning isulong ang makatarungan at ligtas na employment para sa mga migranteng manggagawa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hiniling ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa National Commission o National Police Commission na palawigin ng 1 taon ang panunungkulan ni Police Regional Office 4A Director Brigadier General Hansel Marantan. Ayon kay Remulla, mahalagang manatili sa pwesto si Marantan dahil sa pangungunan nito sa mga critical at high-impact operations, bagamat hindi na niya tinukoy kung ano-anong partikular na operasyon ang tinutukoy nito. Nakatakdang magretiro si Marantan sa July 10 ngayong taon sa pag-abot niya sa mandatory retirement age na 56 matapos pamunuan ang Pro 4A at dati ring magsisilbing hepe ng Davao City Police Office kung saan isinagawa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ni Apollo Quiboloy.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan sa pamagitan ng XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM Antique sa 93.3.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin ang balita sa Cebu. Merong grade 10 student ang patay. 14 na taong gulang naman ang sugatan matapos tamaan ng kidlat habang nagpipiknik. Tropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
5: Patay ang isang 16-anyos na grade 10 student habang sugatan naman ang isang 14-anyos na lalaki matapos silang tamaan ng kidlat habang nagpipiknik sa Dalampasigan sa Purok Santana, Barangay Daan, Lungsod, Tuburan, Cebu, alas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa Tuburan Municipal Police Station, naliligo ang dalawang minor de edad kasama ang ilan sa kanilang mga kaibigan sa tabing dagat nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Base sa inisyal na imbestigasyon, nakaligtas ang 14-anyos at ang nobya ng biktima matapos tumakbo sa maybaybayin. Agad na isinugod sa Tuburan District Hospital at 16-anyos na estudyante ng Tuburan National High School, ngunit indiklara itong dead on arrival. Samantalang 14-anyos na binatilyo na residente rin ng Purok Santana ay nanatiling naka-confine sa ospital at patuloy na inoobserbahan pa ng mga doktor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata, XFM News.
2: Ikatlong biktima ng pamaril at pagpatay sa San Jose National High School, inilibing na. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
6: Lay your head, the day is through.
7: Inilibing na ang 15-anyos na si Joyan C. Baduria Sipara sa Holy Cross Memorial Garden sa Basper, Tacloban City bago magtanghali kahapon Hulyo 2. Bago ang 10, idinaos muna ang funeral mass sa St. Rock the Healer Parish sa Manlorip, San Jose, Tacloban City na dinaluhan din ng kanyang mga kaklase at ilang guro mula sa San Jose National High School. Si Joyan C. ang huling inilibing sa 3 nasawi sa pamamaril na isinagawa ng kanilang kapwa-estudyante noong Hunyo 22 sa loob ng San Jose National High School. Noong Hunyo 30, unang inilibing ang labi ni Chris Lawrence Fabian sa Superior Memorial Garden sa D. Tacloban City. Kinabukasan, Hunyo 1, inilibing naman ang labi ng 14-anyos na si Ayesa Nicole Daso sa parehong sementeryo. Bagamat magkakaiba ang araw ng paglilibing sa tatlong biktima ng marahas na insidente sa paaralan, iisa ang nararamdaman, matinding pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Iisa rin ang kanilang panawagan ang maibigay ang hustisya para sa kanilang mga anak. Mula dito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
0: Naitalang kaso ng African Swine Fever sa Barutak, Viejo, Iloilo. Itinuturing po na isolated. Katropa natin sa Balita R. Espinosa na XFM Iloilo.
8: Turing na isolated case ang naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa Barotac, Viejo, Iloilo. Sa panayam ng XFM News Team kay Dr. Daryl Tabuada, Provincial Veterinaria ng Iloilo, na ang may-ari mismo ng baboy ang nag-report tungkol sa kalagayan ng kanyang mga alaga. Hunyo 29 nang lumabas ang resulta ng examinasyon at nakumpirmang nagpositibo ang mga ito sa ASF. Agad namang pinuntahan ng ASF team ang lugar at nagsagawa ng disinfection sa kulungan ng baboy. Dahil sa nangyari, nagpatupad ng mas estriktong monitoring sa lahat ng pumapasok at lumalabas ng mga binibentang baboy sa naturang bayan. Dagdag pa ni Dr. Tabuada na kailangang may animal health certificate, disinfection clearance at local transportation permit upang masiguro na ang dinadala nilang baboy ay negatibo sa ASF. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Tatlo arestado sa El Nido, Palawan matapos makunan ng halos 200,000 pisong halaga ng illegal na droga. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Tatlong katao ang inaresto ng mga otoridad matapos mauwi sa pagkakasabat ng hinihinalang illegal na droga na nagkakahalaga ng 196,000 pesos sa police operation na nagsimula sa pagresponde sa insidente ng pananakit sa barangay Masagana, El Nido, Palawan. Sa ulat, paalas 3 na madaling araw, rumesponde ang mga tauhan ng El Nido PNP sa isang insidente ng pananakit na kinasangkutan ng isang 21 taong gulang na lalaki sa lugar, naabutan at naaresto ang tatlong suspect nang sila'y positibong makilala ng biktima. Nagsagawa ng legal na paghahalughog ang mga pulis at dito na nakumpiska ang ilang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang sachet ng hinihinalang marijuana o kush. Narecover din ng perang cash, mga cellphone, identification cards, personal na gamit at iba pang ebidensya. Umabot sa kabuuhang 28.91 grams ang bigat ng mga nakumpiskang hinihinalang illegal na droga na tinatayang merong street value na 196,588 pesos. Inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naarestong suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Samantala, 77 anyos na balikbayan na biktima po na nagpakilalang kawanin ng DSWD. Katropa natin sa balita, may mga last pa pala na natangay, katropa. Jairo Cruz, XFM Santiago.
10: Investigahan na ng PNP ang panoloko sa isang balikbayan na nagbabakasyon lamang sa Nueva Vizcaya upang iayos ang ilang dokumento na iniwan ng yumaong magulang. Ayon sa 77 taong gulang na biktima, lumapit umano ang dalawang babae na nakasuot ng ID ng DSWD at face mask upang kapanayamin ang biktima ukol sa Universal Social Pension. Makikita sa ID ng mga babaeng lumapit sa lolo na DSWD representative lamang ang nakalagay sa ID. Nakinig naman umano ang biktima sa mga ipinapaliwanag ng dalawang babae hanggang sa tanungin kung may alahas siyang tinatago. Natangay umano ang dalawa niyang kwintas na binili sa kanyang unang sahod bilang guro sa ibang bansa at dalawang singsing. Ayon naman sa DSWD Region 2, walang one-time o lump sum na social pension para sa mga senior citizen na ipinagkakaloob ng kanilang opisina. Wala rin umanong mga kawanin ng DSWD na naatasan para magbigay alam ukol dito. Para makumpirma kung lehitimo ang ID, kailangang maliwanag umano ang pangalan, posisyon, programang hinahawakan at pirma ng regional director sa mismong ID. Para mapanatiling malusog ang ating katawan, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Zero Cruz, XFM News.
1: Weather Update.
0: Segway na tayo, katropa, katropang Brian, sa weather at sa ulat panahon po ay sinasabi Easterlies yung mga kapekto sa eastern section ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, particular sa Bicol Region at ganyan din po sa Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon.
2: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan ng ating mga katropa sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
0: Bukod po dyan, may mga pinapalalahanan din tayo dahil may posible pong pagpasok ng Super Typhoon Inday sa susunod na linggo. Hindi ito lalapag sa kalupaan pero hihilahin daw nito at palalakasin ang habagat.
2: Dahil dito, nagbabala ang mga eksperto na ang mga nakaraang bagyo na humila sa habagat gaya ng naranasan na Super Typhoon Karina noong 2024 ay nagdulot ng matitinding pagbaha sa Metro Manila at makakarating na lalawigan.
0: Mga katropa, sumigat po araw 531, lulubog 629 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atid sa atin to ng Santon Gold, 8 monk o monghe ang nasawi at 10 pa ang nasugatan. Matapos pong araruhin na isang pickup truck na minamaneho na isang 11 anyos na batang lalaki habang nagsasagawa ng Buddhist pilgrimage sa lalawigan po ng Mukhadan o Mukdahan, Thailand. Ayon sa pulisya, kinuha mo ng bata ang sasakyan sa kanyang mga magulang nang walang pahintulot bago ito mawala ng kontrol at bumangga sa grupo ng mga monghe at iba pang kalahok sa prosesyon. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang insidente habang pinapatawag na ang mga magulang ng bata para matukoy ang kanilang pananagutan at may sulong ang kaukulang legal na proseso.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ng katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Opisyal ng hiniranga ng Department of Tourism ang P-POP girl group na Bini bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Bilang tourism ambassador, makatutulong ang grupo sa kampanya ng DOT na isulong ang iba't ibang tourist destination at hikayatin ang mga sa maraming lokal at dayuhang turista na bumisita sa bansa. Ayon sa DOT, inaasahang magiging mahalagang katuwang ang Bini sa pagpapalakas ng turismo at sa pagpapakilala ng kagandahan at kultura ng Pilipinas sa mas malawak na audience. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!

0: sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Premium D3, protection sa buong katawan. Patuloy ang makasaysayan pong kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon Championships matapos siyang talunin si Maya Joint. Score na 3-6, 6-2 at 6-0 upang makausad sa third round ng tournament. Matapos magawa unang set, bumawi si Ayala sa dominanteng laban sa sumunod na dalawang set. At tuluyan pong nakumpleto ang impresibong comeback victory. Bukod sa pag-usad sa susunod na yugto ng kompetisyon, ay nakabawi rin si Ayala laban kay Joint matapos siyang matalo dito sa Eastbourne Final noong last year. Sa third round, mga katropa, makakahanap po nating Pilipina tennis star ang world number 3 na si Iga Swiatek. Isa sa mga inabang ang laban din sa tournament.
1: XFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Biyernes, July 3, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News

0: A, Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako, si Kent Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: System pain.
6: Mas gari, saka service crew, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo, nawala nang sakit ang ako likod.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: hit ng katawan.
1: Santol Plus Herbal Oil.
2: Santol Vitamin C.
3: Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Julie, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santol Vitamin C.
2: Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe.
5: Yahoo!
2: Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Magbili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Marvin Nihil Amora Mortel, sang Ongkaharo, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Maka-college na ko!
2: XFM.
9: Katropa mo!
8: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito!

sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayungad lang naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa paghatag sa inyo libre ini nga mga informasyon halin diri sa programa The Secrets of Health. Mga tips kung paano kita magpabilin sa lawas ta bala or ma-maintain tang lawas tang healthy kag malayo sa malala nga mapamalatian. Aton nga himay-himayon ang mga bagay-bagay nga nagadala sa aton sang mga infeksyon, nagadala sa aton sang mga komplikasyon. Kag ang mga bagay-bagay katulad sa ato sering nga pangginawi, kag ang ato sering nga maginakaon nga makadala sa aton sang healthy body o kon maayo sining nga panglawason. Ang pinakaimportante sa tanan amo nga madepensanta ang aton ikayong lawas nga indi kita maiguan sang malala ha nga mga pamalatian. Sa ato sering nga pagparagad sa programa The Secrets of Health sa gihapon live kita sa tanan sering nga mga XFM station sa bilog sering nga isla sang Panay kalakip man sa Negros Island region. Kag sa inyo sering mga palamagutanon, hindi ka mo maghuya-huya, i-comment lang ina sa ato sering live Facebook streaming. Sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo para mabasa dayon sa ato sering consultant. Kag matagan sa nagakaigo kamo sining nga giya kung anong mga nagkadapat ninyo sining nga himuon. Again, sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag siyempre sa ato sining nga pagparagad, sa gihapon ang punta ato sining nga certified naturopath practitioner and consultant. We have Doc Leo Amos sa pagbulig sa aton, sa paghatag sa mapuslanon sini nga mga health tips and information. Sa ato sining nga pagparagad, welcome na Doc Leo.
1: Thank you Sir Josiel, kag welcome man sa aton sining nga pagpangalagad, kaupod sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati. Sa kutob sa manabutan, of course nga aton sining nga pagwaragwag kag tiyari naman kami ni Sir Josiel magabanong balik sa paghatag sa inyo sa piras sini ka mga importante nga mga sikreto nga padayon natong ginatukib para sa aton kaayuhan kag para sa aton ikayong lawas, ilabi na gid pag-abot sa prevention no kon paglikaw sa badatian.
0: Ang aton sining nga pagkabuhi Doc Leo nakasan dig sa ginatawag naton balanse no. Sa aton niya ginakaon dapat balanse ang mga nagasulod sa ato sa dinang niya lawas nga nutrients. Kag pagkatapos balanse man sa aton ikasarang kag masarangan ang aton sering nga mga physical activities Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel, kay blan mo ang kabuhi naton Sir Josiel, dirigid na kasalalay sa equilibrium o kon balanse. Once nga may matabo Sir Josiel nga imbalances, diri sini nagaumpisa ang nagkalainlain nga problema. Halin si ni Sir Josiel sa simple pero kung mapabayaan tub-tub maglabot si ni Sir Josiel sa malala nga badatian.
0: Amo ning hambal yan ni Doc Leo bisan sa pagpangabuhi ta siling niya sa pagigugma dapat kuno balanse man eh. It's supposed to be not a one-sided love affair. In short sining ang partner dapat magigugma anay. Kung ginatagan ka kuno sang pagigugma, dapat balusan man sa pagigugma.
1: So dapat Sir Josiel yung reciprocal.
0: Oo. So amo man ang ato sining lawas, more so ang lawas ta internally, hindi na makita na Doc Leo kundi ng diferensya. Mabatsagan talangkot kaysa mga simptoma or mga pahibalo niya, pops, may ara problema sa sulod sa imo sining lawas.
1: Correct Sir Josiel no, pero ang isa man subong sa advantage tungod sa advancement sa atong teknolohiya Sir Josiel, di mahimo na tungod sa mga proseso, mahimo na ma ginatawag tungkad or matumbok Sir Josiel. Kung ano ang problema sa sulod sa lawas based sa masiling naton Sir Josiel kung kaysa confusing symptoms. Kiblan mo may mga sintomas Sir Josiel nga paluparehas pero lain-lain gali ang kausa. Kag ang manami sini kati kung matumbok naton Sir Josiel kung ano ang kausa sini o kung dinhalinan sa mga symptoms nga ginabatyag naton, dira naton masuguran kung ano nga mga reforma or may labot Sir Josiel sa lifestyle kung ano nga mga modification ang aton sarang mahimo parang hindi maglala ang kondisyon.
0: Amo ni nga sa una gani kon magbatyag ikaw hilap sang tiyan. Labi na gid imo sining sulok-sulok. Ang balong ka lang dayon, siya basi na usog ikaw. Pero ang hilap sa sulok-sulok subong, kon dalon mo ina sa mga eksperto pagkatapos i-examine sulod sa imo sa ringarawas, basi kon may acid reflux, ikaw or GERD?
1: Correct, Sir Josil. Kagtis ang una, Sir Josil, kung nalibawa, gabatsyag ka parang may hilap sulok-sulok. Ito may mga hambalan noon pa na, ay nga, basi ginamatamat na sa lain kinhawa mo nga.
0: Basi nalihap yan ang atay mo?
1: Na, dumunga mo na bila, Sir Josil. Mm. Tapos may ara, man niya panugyan nga, ay ti dapat timo-timo kapirmi.
0: Mm.
1: Kay amo ng kamangdanan, siguro nagapalipas-lipas gutom. Kakagang ano pagin, Sir Josil, sa nga mga rasones o kung mga teorya nga sa aton, lang blaho na una, husto.
0: Oo.
1: Pero kung sige ka man gali, timo-timo, kapirmi, naghihilabilab ang surok-sulok mo, naganugang pagidili, Sir Josil, ang paglala sina hindi makabuli gali. Amo ni pasalamatan naton subong katikadamo, Sir Josil, sa mga innovations, mga bag-o, Sir Josil, nga mga pamaagi. And in fact, may ara man kita, Sir Josil, sa ginatawag nga naturopathic assessment tools.
0: Mm.
1: Nga mabalaan naton or mahatagan kita sa isang ideya, depende sa isang assessment naton, makita, Sir Josil, sa ginatawag physical or even sa mga ginatawag panghuna-huna through si, Sir Josil, sa thorough sa ring investigation kag pagtungkad, Sir Josil, sa ginhalinan kung ginabatyag sa isang katao.
0: A problema lang o galing ang ikasarang sa tagsa-tagsa sa aton kay mahal subong magpakonsulta ikaw sa mga eksperto. Parehas di karon may mga consultation mapakonsulta ikaw bangod kami ginabatyag ka, ang bayaran mo subong professional fee ranging from 500 na nasayas mga tag 2,000 mga side cases subong 1,500-2,000 bayaran mo isa lang ka sesyon, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil, isa ka sesyon, pero may ara man, Sir Josil, sa nga depende pagit sa pagpasunod ni mo si mo sa mga pamangkot.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa lakyan pa ni Sir Josil, kung nag-taxi ka, sanin sige, patak sa metro mo.
0: Kay pareho sini, ladies and gentlemen, sa mga tagparamatita, kung magpakonsulta ikaw, primero sini, ti mapakikita ka sa imo sini doktor or eksperto, and then tagaan niya ka sang dapat ni mo sini himuon, kalabanan sini laboratory and tests, pagbalik ni mo sa iya, another professional fee.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, mahambalay mo ning resulta, dapat hibaloon tapagid kung ano ini ang cost niya, kaya daw amo ni nakitanta, kaya mo ning abnormal. Balik ka naman dito sa laboratory, lain naman niya test, bayad ka sa laboratory, balik ka naman sa doktor, ikatatlo nga professional fee.
1: Mm-hmm.
0: Amo ni kasakit subong ang pagabayaran ta. Pero, white na kahibalo, nga may libre gali nga konsultasyon.
1: Amo niya ang manami nga balita, Sir Josil.
0: Oo, ang konsultasyon libre. May baluan ninyo kung anong kulang nga vitamina, minerals, anong problema sa sulod sa inyo siningalawas. Anong mga dapat ninyo sinilikawan? Activity man, physical, o kung pagkaon. Agod to, hindi maglala ang inyo sininga pamatsyagan. Kiparius ni Mambal. Dugi na kulbaan ako, permihaw. Silingya, basi kung dakpon ako ka nervyos.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos sila niya, anuman, anong plastada siniman? Tiyang iban sinima, hambal na malanga. Ay, siya tingala ka pa nga si Lulo mo sa una, mumana.
1: Mm-hmm.
0: Buta malo siya daw, i-charge sila sa palanublion.
1: Mm-hmm.
0: Galii mo, kay may problema na siya, Dok Leo, kay permi siya under stress, na ma-develop na ang depresyon sa iya.
1: Correct, Sir Josil, kay basi, may ara pa yung ginatawag nga GERD or acid reflux. Nga tagapalala, pagin Sir Josil, ano, sa ginabatsyag naton, hindi lamang physical, kundi apektado na, Sir Josil, bisan natin paminsaron.
0: So, amo ni kung gusto ninyo magpakonsulta, kadto ka mo sa clinic, libreng konsultasyon. Ara dira sa Yes to Health Wellness Center. Clinic ini, dari sa siyudad sa Iloilo. Kag sa tanan siya nga, may mga clinic ang Yes to Health, ha? Yes to Health Wellness Center, ara sa A, Young Building, Yulo Street, ara da sa city proper atubang ina sa Midtown Hotel. Ara da may consultant kita dira from 9 o'clock in the morning bukas na to sining clinic. Sa tanan pagin sining may makitaan kamo nga Yes to Health Wellness Center butamolon clinic ina may ara ida kita consultant kag may libre dira nga konsultasyon kag dira man sa clinic available ang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. So diri kita iya sa ginatawag sining balance sa sulod sa ato sining lawas kag sa ato sining pagsinalayo. Ang term gamiton ta dari Doc Leo is homeostasis.
1: Yes, Sir Josel, homeostasis or homeostasis.
0: Hmm. If we speak about this, butabalon sini sa pangkabilugan, Doc Leo. If we speak about homeostasis or homeostasis, anong butabalon sini, Doc?
1: Simple lang, Sir Josel, balance. Okay. Magambal kita sa nga homeostasis or homeostasis. Amuning kapasidad o kunabilidad sa lawas na ito, Sir Josil, nga ginabalik niya kita sa balanse. Kumbaga, kung sa salakyan po ni Sir Josil or sa anuman nga device or gamit, Sir Josil, nga may mga pagbaylo-baylo sa temperatura o kung kainit, Sir Josil, amuning thermostat. Nagabulig, bala regulate, Sir Josil, o kung pabalik sa balanse, kung tuman kainit, nagagana siya. Kung tuman man kabugnaw, gagana man gyapon siya para mabalik sa balanse. Buta balon, ang homeostasis tuman ka importante ni Sir Josil para ma-preserve naton ang aton sininga kabuhi, kag ang aton sinikabuhi nga may ara, Sir Josil, sang maayo nga pamatsyag kung quality sininga kabuhi, hindi nga ambalblan ni Sir Josil sang nagliligyad naton nga edition nga nagakabuhi ka lang pero daw igo lang nagaginhawa ka or ang iba nagaginhawa pero medyo bulubudlay pa.
0: Mm-hmm. So ibalik sa normal no? Or ang normalcy sa ato sa ning lawas. Bagamba kita normal ato lawas, why kita dapat masakit, why kita malala ng mga komplikasyon yung mabatsyagan. Then kalibawa yun sa ning ibalik sa normal. Pareho sabi ni abnormal imo menstruation. And then ginimnani mo Sanson plus coffee mix. Kahit nag-balansi na sa mga hormonal imbalansi sa aton, may mga testimonya na rin nga sa sige-sige niyang inom balasang Sanson plus coffee mix na may mangosteen, moringa powder, kag soya powder. Nagbalik sa normal ang iyasin nga monthly period. Sang una, mga tagtatlo kabulan, may ara, dua kabulan, may apat kabulan, nga hindi kabot ang iyasin nga pamula nun. Pero sang ginsige-sige niya inom sa Sanson plus coffee mix, mga lapit-lapit man dua ka bulan nga inom niya si Nidok Leo, sumugod niya, nagabot ang pamulanon niya, hasta subong, normal na, buta malun, monthly ginabutan na siya sa iya si Nidok pamulanon. Buta malun, nagbalik na sa normal, Dok Leo.
1: Actually, Sir Josil, ang lawas na ton may kapasidad niya, kabalo niya, bisan hindi ito yung magpaminsar sa nimo. Kabalo siya kung nanong iya si Nidok Obrahon, tagaan talang sa ginatawag raw materials. Balun, wag hambal kita homeostasis, Sir Josil, may mga pagbago sa sulod sa lawas na ton. Nga kung hindi ini mabalanse, Sir Josil, mangin hindi pa problemaan sa aton sa internal organs kag ginatuwag tudok pa sa aton sa selula. Amo man sa sagwa, Sir Josil, may mga stimuli kita pa bago-bago nga aton sa environment nagagana gyapon diri, Sir Josil, ang homeostasis para nga mapabili naton ang ginatuwag flexibility kag ang maayo nga pag-adjust sa aton sa selula, aton sa organ, tag aton sa body system.
0: Kabudlay para sa lawas magbalanse sa tanan, Dok Leo. For example, abi halin kita diri sa announcer's booth, halin kita sa air condition sining room, and then magwa kita sa gwa, tama ka init. Do ano kabudlay balansihon sa lawas, Dok Leo?
1: Kabalo, Sir Josil, sinaya magbalansing lawas at automatically galing lang may transition niya ginatawag. Ang problema sini kun way kita nagatuon sini kung kaisa kung paano naton ma-support ang aton sa nga lawas, dira sini nagalala ang aton sa nga problema. O kung ang kondisyon, pagidyon may ara na. Magambal kita nga way nagatuon, Sir Josil, kadamo sa ginahimo naton nga sa aton lang.
0: Oo.
1: Abi naton husto, pero hindi galip pabor sa aton lawas.
0: Speaking about that, sa changes yan nagakainabo, ang lawas ta, naga-double time man para maka-adjust, agudtong hindi mapatay. Ang lawas ha, ang body cells ta, mapatay ang lawas ta, magkamasakit abi kita at the very least. So, kinahanglan niya dara, pariyo sa makina, halin abi sa mabugnaw, nagapatay ang thermostat, gamay konsumo yan sa kuryente. Pag abot naman nga medyo mainit, pandaron niya naman ang thermostat sa aircon. So, dako naman ang konsumo niya sa kuryente, Dok Leo. So, in short, ang changes sa ato sining lawas, kung may mga pagpanghangkat, pariyo sabi, may mga changes sa klima palang kag sa panahon, Dok Leo. Naga-double time ang lawas ta, nagakinanglan damo nga gatong, damo nga nutrients, gali ang dinadiman sa lawas ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? May punto gito na. Kaya kung dariba, ginatawag ng homeostasis, darin ni Sir Josil na to, ng pinaka-example nga ma-observe gito na to, kung mainit, ginabalhas kita.
0: Oh.
1: Kung matugnaw, nagakurog kita. Amo na ginatawag, Sir Josil, nga homeostasis. Nga aman, kung mainit, nag-widen ng aton sa nga blood vessels, nag-adasig ng aton sa nga blood circulation, nag-adlag ko aton sa nga pores para magsungaw. Ang init, kagbalhason kita. Sa sina nga pamaagi, hindi maguba aton sa nga body system, Sir Josil, kay hindi ma-overheat.
0: No.
1: Kung mabugnaw man, yakurog kita, kay nag-adasig ang contraction and relaxation sa aton sa nga muscles. Rason, Sir Josil, nga may nagatindog or may nagatilindog. aton balahibo.
0: Oo.
1: Tungod din na sa kinatawag homeostasis mo gyapon para mapabili ng kainit sa lawas.
0: Amo manigani nga mabudlay sini mag-maintain sang homeostasis or homeostasis sa lawas amo ni buaya for example.
1: Mm-hmm.
0: Kay tapos siya kaon dapat mangangana siya kay mainit ang mga ginakaon niya gasunod sa lawas siya. Kinahanglan niya mapasungaw ang init. Kumo kay wala sila pores amo ning nagangangang buaya pagkatapos siya kaon.
1: Kagang buaya yung Sir Jocel kung mabusog bisan hungitan no pa na. Enough na para sa iya.
0: Ah, luwas lang ko ng buaya ang itumulo. Samtang nagakabusog, napangita pag isang dugang adalaskan.
1: Uway ko nung kabulusgan.
0: So, ang pamangkon si Nidok Leo, nga importanteng balanse sa sulod sa ato sa nang lawas o kung ginatawag na ito yung homeostasis, Dok Leo.
1: Kaya nga aton, Sir Jocel, lawas. In fact, every organ, Sir Jocel, mga tissues na ito, cellular na ito, nakadepende, Sir Jocel, sa established nang environment. Kung yung kondisyon sa aton sa nang lawas, hindi balanse, Sir Jocel, sulod man o kung sasagwa ng mga ginatawag stimuli sa niyo kung nagkakatabo tungod may imbalances na nagkakatabo tungod nga napabayaan na ito posible sa aton kakulangan o kung mga sobra man nga hindi man na ito nabantayan nagasugod, Sir Jocel, sa pag-untat or hindi mayong pag-ginatawag function sa aton sa niya enzymes. Like for example, Sir Jocel, ang aton sa niya tiyan, tumanika acidic. Kung nalimbawa, ang imo karunting uha is pahinaon mong acid sini, mahina man ang imo sa nga panunaw. Hindi ka makatunaw sa ginatawag protina, kagiban pa. Ang cells na ton, hindi sa nga makaproduce ang enough sa nga energy kung wais ang homeostasis. Ang organs na ton, mahimo madamage Sir Jocel. Kag diri na Sir Jocel, magasugod, amat-amat ang pagdevelop sini sa nagkalain-lain nga mga balatian. And kung mapabayaan in severe cases, posible Sir Jocel magresulta sa kamatayon.
0: So, dapat na ito natandaan na. Pero ang pamangkot sini, ano mga primary nga mga dapat na ito balansihon sa ato sa nga kaugalingon na Bidok Leo? Inang masami ba lang gina-suffer sa ato sa nga mga kauturan?
1: Isa, Sir Jocel, sa nga itong temperatura.
0: Sa lawas.
1: Ang kainit sa aton sininga, lawas. Kaya nga man, tuman ka importante ang ginatawag, Sir Jocel, temperature naton. Kaya ang body cells naton, may aras ang enzymes nga nagakontrol sa chemical reaction. Sining enzymes, Sir Jocel, maayong ilang sininga pagtrabaho, kung dira, Sir Jocel, sa husto sinin naton nga body temperature, which is, dira, Sir Jocel, sa 37 degrees centigrade.
0: Mm-hmm.
1: Kung mas manubo, dira, kagkun mas mataas man diri hindi maka-function maayo ini hindi maka-function maayo ang aton sininga cellular. So isa gid sa aton dapat bantayan amo ang aton sininga temperature.
0: Kay ang lawas ta kita mo lang kun paano balansihon Dok Leo no. Mapaang kag may hilanat kita above 37 degrees Celsius ang ato sininga body temperature buta mo sininga may hilanat ka na or ginatrangkaso ka na pero mabatyagan mo kalamig.
1: Mm-hmm.
0: Butambalon, that's how our body balanced everything, no?
1: Correct, Sir Jocel.
0: Malamig ang pamatsyagan mo, pero mainit ang unod sang imo sining lawas. Mm. So, dapat mabalansihon man ina. Pero sinyalis galiina, Dok Leon, no? Kung magtaas ang ato sining body temperature than normal, butambalon sa namin ginapahibalo ang ato sining internal body nga may ato dito nga problema sa sulod.
1: Correct, Sir Jocel. Kag ano lang, reminder lang, ha? Hindi tanan nga hilanat, imnan dayon sang bulong, ha? Para makuha ang hilanat.
0: Oh, kahit ang iban pagkambal nga daw alang ang lawas kuhaw, siling imni dayon na muna yun.
1: Mm-hmm.
0: Dasig dayon manguot ka garapon to kag magbilid-bilid kung ano itong dapat ilimnon.
1: Teka, may nakaprepare nga daan kati ang ilaya, Sir Jocel, mentalidad.
0: Mm.
1: Pag hilanat, primero pa lang, tumaran na dayon bulong.
0: Actually, nagapatamad ina sa nato sininga body system.
1: Mm-hmm.
0: Ang paghilanat dayon ta inom sa bulong, gatamad buta malo sini. Masalig na lang ato sistema sa lawas, saling niya, ah, mahilanat, ah, bayida sini dugay-dugay imnan niya malana bulong.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi na mag-function mayo ang sistema sa ato sininga lawas. Kay ang hilanat actually bisan magpakonsulta ka pa sa doktor, gahambalang doktor, ti pila ng hilanat mo, mahambalang, ay, siling niya daw mga 37.9. Ah, siling niya, ano lang anay, pulo pa balas, imni lang anay, damo tubig. Pero kung magsubra na sa 38 degrees Celsius, siya imna ini. Kung magsaka niya mga 38.5 to 39, amo na ni siling niyang imna.
1: Or pwede man, Sir Jocel, gani ko rin mga 38 ng init sa isa katawo or hamtong abyo kung bata. Mm. Pwede na, Sir Jocel, buksan sang, hindi pagputson.
0: Amo na ang lain, Dok. Amo na ang myth.
1: Mm-hmm.
0: sa ginahimo ta kay kun nila naton nga yang bata, nila naton nga yang tao, sila nga inumdamo tubig kag manimuron sila nga para balason.
1: In fact, ang iban ganay sa Sir Josila, even mga practitioner Sir Josila, pag kuha sa sang bayo, may spray nga tubig nga bugnaw. Pero siyempre sundon mo lang sa trapo kag pero sa mga severe cases si Sir Josil tika ng land get iya sing gadatwag experts guidance sina sa paghimo sang iban yung pamaagi sa tubig. Pero ang simple Sir Josil nga paghulom sang tuwalya sa mabugnaw o tap water na Sir Josil room temperature kag ibutang sa agtang sang isa sinika may hilanat kag saya sininga puson makabulig Sir Josil panubo sa sini mataas nga temperature nga waay mo gintumaran sini sang bulong.
0: Oh, kag ang isa pagid niya practice naton nga waay mi-explicar ning kon maghilanat ikaw hambal nila pukpuki sang langgaw ang alimpudwan. Nganong purpose sina? There's a scientific explanation to that. Kaya ang langgaw, mabugnaw. Daw pariyo sang yellow kon ice. So kung ipatulo mo ni kay ipukpok sa imo sini mambalay ipukpok hindi ay basa lang sa imo sa limpudwan. Somehow ina makabulig sa pagpakalma sang imo sini nga pamatsyagan kay makabulig sa pagpanubo sang imo sini nga hilana.
1: Termino to Sir Josil nga para makasungaw bulig pasungaw sa lawas.
0: Oo. So amo na ha, so dapat balanse ang tanan. Ikaduha pa dari. Tiyang blood sugar yan, Dok Leo, kinang langgin naton, balansihon eh.
1: Tuman, gin, Sir Josil, kay importante yung blood sugar naton, nga balansihon naton. Hindi naton pagtanawan ng blood sugar, Sir Josil, nga delikado ha. Pero ang punto lang sini, blanong iba na hadlok bala sa blood sugar. Pero sa mga may diabetes nga hindi mamanage, siya mo ng problema dara, Sir Josil. Pero once nga, diri pa lang sa primero, palang healthy nang dani mo sa nga lifestyle, hindi problema. Kag kinanglanon kin Sir Josil lang blood sugar o kon blood glucose ha kay nga man paano ginabalanse sang aton sa ninga lawas basta okay lang aton sa ninga sistema Sir Josil, nothing to worry about blood sugar problema kundi naton sa ma control kay tungod gyud pala no bra aton ginakaon kita mismo nga kadula sa balanse pagabot sa aton ginasulod sa lawas dira nagasugod ang problema kun nagakaon kita paano mabalanse sa niyang blood sugar halin sa aton sa ni ginatawag food like carbohydrates sabi ginaconvert sini sa glucose nagapagwa ang lawas Sir Josil sinisang ginatawag insulin. Parang inituman magtaas ang aton nga blood sugar maabsorb sa aton sa nga cells. Pero dere Sir Josil, between meals, nag-amat-amat nubo ang aton sa nga blood sugar. Ano naman na ginahimo sa aton sa nga lawas? Di ang aton sa nga atay sa signal sa pancreas, nagapagwa naman ni Sir Josil sang galamiton nga nag-amat-amat naman pasaka pabalik sa balanse sa aton sa nga blood sugar. Para nga hindi kita Sir Josil ma-out balance. Kay nga daan isa sa tuman nga kinahanglanon nato no nga organ balang nagagamit sa sugar among aton sa nga utok Sir Josil.
0: No.
1: So dapat balanse gid ni permanente.
0: Amo nang inahambal nila nga normal lang yang mag-ilig ang tubig kon may baha.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat ang kanal ta bastante parang hindi mag-awas kag magbaha
1: kag way bara.
0: Way bara. Amo na nga dapat balansehon ta. Kag ang lawas ta, may ara iya sang mekanismo nga unay nga makabalanse basta hindi lang masubrahan. Ang problema sini, kung masubrahan kita pareho sa panginaon, pareho sa bisaton other activities or lifestyle.
1: Correct.
0: Dira nag-suffer ato sini nga lawas. So blood sugar, dapat balansehon ta. Blood pressure, Dok Leo.
1: Isa man din sa dapat atong balantayan, Sir Josila. Pero mabalik ko lang galing, magamay lang kita nga tips din sa pagbalance ng blood sugar. Hindi sa mga diabetic, na Sir Josila, kundi kung gusto mo balance mo sa nga blood sugar, hindi ka dugay-dugay sa nga panginaon ka nagahilab, imo sa nga sulok-sulok, sign na early, sign na posible sa ginatawag insulin resistance, Sir Josil. Kaya abikon may ginakaon-kaon, kamo kung timo-timo, man lang kamong hindi healthy, try nyo bala ang pag-inom sa nga Sunthorn Plus Coffee Mix. Bastante, Sir Josil, sa protein, alin sa balunggay, alin sa spirulina, ilabinig talin sa sa soya bean powder, Sir Josil.
0: Oh.
1: Mas makabusog ina sa kagdugay kamugot mo, hindi ka mo matintar sa nga magtimo-timo. Kuha na take note ha, sa mga wife pa yasing diabetes, Sir Josil. Lay naman niya kung dito na kamo karon sa ginatawag condition nga diabetic na kamo. Ari sa mga healthy pa, kung gusto kamo sa mahalungan ang balansin sa blood sugar, kung nag-inom kamo dira sa coffee, like, kung nag-inom kamo sa pampainit-init, kung nag-hilab-hilab ang sulok-sulok niyo permi, try nyo Sunthorn Plus Coffee Mix para dugay kamo gutumon.
0: Kaysa sa mga patimaan, Mandok Leo, symptom actually, kung taas imo sa blood sugar, nagasulab man ang emotion nga sulok-sulok dok layo.
1: Perme ka Sir Josel ginagutom.
0: Oh. Feeling nga ginagutom ha.
1: Correct Sir Josel.
0: Pero buntod ang tiyan.
1: Iban sa ni Sir Josel magluwas. Buntod ang tiyan Sir Josel ang iban sa ni puno hangin ha. Magluwas pag iya sa literal nga medyo nagahabok mangidya ang tiyan tungod nag-accumulate ng fat Sir Josel. Sa aton siri nga ginatawag abdomen. Amo nang isa sang tip naton sa aton siri mga tagparamati. Pagabot naman sini sa blood pressure, di isa man sa dapat naton sini balansihon. Kung manubo ganing aton sini blood pressure, paano nag-effecto siri ang homeostasis? Di nag-increase man Sir Josel ang aton siri nga heart rate. Nagagamay ang aton siri nga blood vessels. Di na-conserve sini water sa aton siri nga kidneys. Kung nagahina ang aton sini nga blood pressure. Pero kung nagataas man ang aton sini nga blood pressure, nagahinay man ang aton sini nga heart rate, nagawiden ang aton sini nga blood vessels, kag gina-remove sini extra salt sa aton sini nga lawas, kag ginapagwa ini through sa aton sini nga kidneys. Amo ni Sir Josel kaalam sa aton sini nga lawas sa pagbalanse kag mga dapat naton balansihon nga tuman ka importante sa aton sini nga lawas.
0: So necessary kinahanglan nun gidya Dok Leo nga from time to time ang aton sini nga blood pressure nagasaka man. Pero as a matter of reaction sa lawas ta sa mga nagakinabo makibot ka for example in short may ginakadlukan ka normal lang ina kay kinanglanon man ina kon kaysa sa lawas ta para limpyuhan man ato sa blood vessels sa mga nagabalara dira Dok Leo maanod kumbaga
1: ang reaction ta Sir Josel depende kag dira sina nagareact man ng aton sa nga I mean ang reaction dira sini Sir Josel naka salalay man ang sirkulasyon sa aton dugo mo. Like sa emosyon naton kung madasig ang aton sini nga I mean depende sa stimuli Sir Josel syempre nagadasig ang nagareact man ng aton sa nga sistema. Laki pang aton sini nga blood pressure. Sino man abi Sir Josel ang ara sa emerhensya nga kondisyon o kon sitwasyon nga iya sini nga ginatawag blood circulation ang heart rate niya hinay lang gyapon. Paano ka karon mag-akto sang maabtik?
0: Ti mga ano na kun sa mga Korean novela pa mga goddesses niya kaga mga king of wars. They can control their emotions even their heart rate Dok Leo.
1: Bisan pa Sir Josel no makontrol na to ng aton sa emosyon pero normal Sir Josel nga nagareact kita depende sa kung anong stimuli sa aton sa palibot.
0: Amo na gani nga may ginatawag kita nga test sina dira kun nagabutig ka kunuay mo. Kay kun pamangkuton ka gani sang pamangkot nya tudok kag ego ka, guilty ka, may impulse na lain ang pitik sang imo sining heart, lain ang pitik sang imo sining pulso Dok Leo. Siling yan, nagbutig ka. Kay ti lain ang reaksyon sa nagabutig kag nagasugid sa tuod. Kiti kon daw madakpan ka, laban-laban sinta, sako pitik sa korason mo, pagkatapos sako man heart rate mo, sako man ang imusin nga pitik sa pulso.
1: Laban-laban, good Sir Josel, no? Pero bihan nyo kung nano, matag ko tip sa inyo, ha? Para hindi ka mo sinituman, good nga mag-react Sir Josel. Pwede sila ka paman nyo sa Santhon plus herbal oil mo.
0: Para mag-kalma?
1: Para mag-relax. Yung makabulig na parelax, ang scent pala nga dan, Sir Josel, nagabulig na parelax, ha? Pero why ko nag-encourage na, why kami ni Sir Josel, lagi ang courage sa mga butigon na ang gamitin. Ang point ko lang, pampa-relax. Kahit kung hindi, kita Sir Josel, relaxed, kadugay maulian sa aton sininga blood pressure. And even sa aton sininga blood sugar, may reaction mo na Sir Josel eh. Pero ang simple, galing ang pagpamanyos ang Santhon plus herbal oil, makabulig sa dako Sir Josel para kita ang magkalma sa aton sininga lawas, physical, bisan pa sa aton sininga paminsaron.
0: Sa physically, labinigid ko may huluhar plus gamay, dabala. Ang tawag nila, siya turutan duga lang na siya lang ugat para magsungaw ang hangin. Actually, banyusan mo sa Santhon Plus sa herbal oil, dako ang epekto siya, hindi kayo pamatsyagan mo, duga pala nungaw ang lawas ni mo sa hangin, Baladok Leo, nga nagamag-an ang pamatsyagan mo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. So mga dapat balansiyon sa lawas ta, ha? Ti siyempre, number one na rin, Dok Leo. But pilagi ka minutos nga magkaginawa, ikaw nga masustain mo nga hindi ka maghapo-apo, ah. Pero, ang inaginhawa ta, buta mo na inhale na pasunod sa lawas ta is oxygen. Ang inapagwa na ton, carbon dioxide. So dapat balance man gali ini Dok Leo.
1: Dapat gid Sir Josil ano, amo gani ang rason nga ginabalanse ni sang aton sa ning lawas nga makabatyag kita kung nagunubo ang oxygen aton ang aton sa ning breathing nagadasig Sir Josil. Kag mas nagadalo mga aton sa ning paginhawa, mas nagadasig man ang aton sa ning pagpitik sang korason para nga mas damo nga oxygen ang makapenetrate Sir Josil sa body tissues. Samantala kung nag-increase naman ang carbon dioxide sa aton sa ning lawas, ang aton sa ning paginhawa nagadasig man para ma-remove ang sobra nga carbon dioxide nga hindi kita madula sa balanse sa ni Sir Josil. Kaya kung madula gani kita sa balanse, ating iban sa nilagya kalipong Sir Josil tungod sa ning imbalance sa oxygen na carbon dioxide sa sulod sa lawas.
0: Now, so grabe ang homeostasis mag-trabaho sa aton lawas. Kaya for example, labi mapila si ikaw, Dok Leo. Ang lawas ta, normal nga nag-release sang inog papali sa aton pilas amo ni nga nagakugan kag nagakipot dayon ang pilas naton Dok Leo because that's the normal working sa ato sini nga lawas para nga dasig magkipot ang ato sini nga pilas man kag mag-ayo Dok Leo.
1: May punto Sir Josil no, pero ang homeostasis sabi may negative feedback and positive feedback abi. Kun sa pilas ya kung napilasan kita ti amo ning positive feedback sa nagakatabo sa primero Sir Josil. Mahatag ang aton sini nga lawas ang ginatawag pampaklat dira. Dugang pagidya pampaklat, dugang pagidya pampaklat hasta nga matugon ang pagdugo Sir Josil, hasta matapos ang proseso Sir Josil. Uras sa negative feedback naman niya sa homeostasis nga kung anong mataas, ginabalik ya panubo, kung anong manubo, ginabalik ya pataas, balik sa normal nga level.
0: Kung sa mga ano pa, sa mga sound systems pa, amo na yung volume control automatic.
1: Kaga sa kabilugan siguro Sir Josil daw equalizer eh.
0: Nag-equalize ang everything nga nagasulod niya sound. Now, ano ang mga, if we speak about balancing or homeostasis, Dok Leo, primarily, ano mga organs na itong directly involved sa homeostasis, Dok Leo?
1: Kadamo, Sir Josil, mga importante ng organs na ito nga nagabulig para ma-maintain ang balanse. Brain, especially nga itong saring hypothalamus, nagkakontrol sa itong temperatura, nagpabatsyag sa itong ginauhaw kita, ginagutom kita, kag ginakontrol, Sir Josil, ang pag-release sa isang hormones. Ang pancreas na ito, nag-release ang insulin para magtaas na aton sa ning blood sugar, nag-release ang glucagon. Kung naganubo ang blood sugar, Sir Josil, nga mabalik man sa ginatawag pagpataas-taas, nga mabalik sa normal para mabalanse nga aton sa ning blood sugar. Ang kidneys na aton, ginabalanse ang tubi, ginabalanse ang asin, ginaremove sa ning ang waste, ginabuligan niya mabalanse sa ning aton sa ning blood pressure, and even, mamintinara nga aton sa ning blood acidity o kung blood pH. Ang lungs na aton, ginabuligan niya mabalanse man Sir Josil ng oksihina sa lawas, ginaremove ang sobra sa ning carbon dioxide, mapabili man nga ma-regulate kung nabalansin aton sa blood pH. Ang aton panit, Sir Josil, kung mainit, ginabalhas kita. Ginakonserve sini or ginarelease sini ang heat, depende sini sa sitwasyon. Ginaprotehera ng aton sa ninyo lawas. Aton kaugatan, aton sa ninyo kurason, syempre nagabumbas ang dugo, ginadeliver oxygen sini kag nutrients, ginagabulig para mabalansin ng aton sa ninyo blood pressure.
0: In short, sini, we were created and ang lawas daton, ginhatag sa aton ni Dok Leo, nga almost perfect and synchronized ang iyasin nga pag-function.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ang nagapatalang sa function niya, sini nagapahinay o kung nagapadasig below or above normal, which is wrong. Ang sistema, kung below and above normal, number one, our body activity and our lifestyle. Number two, maginakaon ta. That's why nga it is advisable nga kung manginaon kita, hindi ta pagpasubrahan. For example, gakaon kita sa mamatam is, hindi ta lang pagpasubrahan, makaya gali sa lawas naton, Dok Leo, bisan may sulusubra, gamay lang ha, ang aton niya ginakaon niya katamis para hindi magupod sa blood sugar, ang aton sining sugar. Ni magupod sa dugo tang ato sugar, nag-release ang insulin ng ato sining lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ano ba mga opinion sa una batian ko ba? Hindi ko ba malimtan, Sir Josil? Basta magkaon ako ng isa kakilo ng kalamay or refined sugar sa isa kaadlaw, as long na ang pancreas mo is okay, balance lang gyapon niya, Sir Josil, ang aton sa ni nga blood sugar.
0: Hindi lang pagpasigun dahil sa sunod nga mga inadlaw.
1: Amo nang problem, Sir Josil, kung nagasalig kita. Kay kung sige-sige ganyan itong paghihimuon, nga mo sila, madula kita sa nisa. Balanse, kag dira Sir Josil, nagresulta ang nagkalain-lain sa nga problema kung balatian sa lawas.
0: What if the organs, just like the brain, the pancreas, the kidneys, the lungs, the skin, and the heart and blood vessels, fails to, tawag dato sa ni, do their job? buta malo si failure ang homeostasis sa responsibility sining mga organs naton. Anong matabo sa lawas na sinindak layo?
1: Nadula na kita sa balanse, Sir Josil. Damo kwarta, pero kalabanan nagsulod sa malita.
0: Abi ko nagsulod sa, ano, sa, ano ganina, ospital.
1: Sa ospital, Sir Josil, ano, normal na nga te, may kwaon, benefits na to, sa health insurance na to. Pero pinakapunto, Sir Josil, mo't kang bulang nagsulod sa malita, why nag-circulate? Kundi sa pila lang, Sir Josil, ano? Opinion lang niya, ang atondre. Ang punto lang na atondre, nagakadula kita sa balanse, kung nagasigisigi, Sir Josil, ang atondre, hindi mayong pangginawi, nag-affecto sa atondre nga cells, atondre systems, atondre nga organ. Kaya nag-resulta, Sir Josil, sa nagkalain-lain nga sakit ang mga balatian.
0: So, damo nga masakit, damo nga balatian, ang magsulod sa aton, kaya tinin na balanse ito. That's the problem about kung ma-fail ang inatawag nato sa nga homeostasis. In short, masubrahan kita of everything, makulangan kita sang sige-sige of anything. Paris ni kulang ka lang permiso sa vitamin C. Hindi ka kainom sa vitamin C. Ang number one nga, babatsyagan mo dira, deficiency ko na sa vitamin C, scurvy.
1: Mm-hmm.
0: Isa dira, gadugo imong islo.
1: Mm-hmm.
0: Tingala ka lang asya, na maguhan ng kung sinin sa kitig, ang brush ang akon sinin nga si Pilio.
1: Mm-hmm.
0: Ang iya ba lang ginabrush mo na, tiga, hindi. Gadugo ina bangod kay ti basi kulang kadagid man sa vitamin C.
1: Isa sa posible nga deficiency.
0: Oo. So dapat nga mangin aware kita. Amo na gani nga dapat mangin aware kita kay balo kita magbasa sa mga patimaan, sinyalis or kon sa mga doktor pa sini simptoma nga ginapahibalo sa aton lawas para kay balo kita kon diin kag ano ang aton sini nga bulngon. Now, speaking of homeostasis, para mabalansi ni Tanandok Leo, we are speaking about supplementation. In short, sini, mabalansi ta nga to sini nga lawas. Aside from physical activity, kikinanglanon naton maghulag-hulag, Dok Leo, ha? Ang nutrition, ang supplementation, importante para sa homeostasis, Dok Leo.
1: Duman ka importante, Sir Josil. Kahit ang nutrisyon, isa sang haligi, Sir Josil, sa healthy lifestyle. Muning hindi kinaton madula ang nutrisyon pag-abot sini sa prevention, especially kag-support kung may treatment na kita o kung nagbalatian na kita. Kahit kung madula kita sini sa balanse, ang resulta, Sir Josil, kung madula ang homeostasis, so ay na, sa balanse, susulod sa lawas na ton, isa sini, Sir Josil, diabetes. Taas aton blood sugar, hypertension, stroke. Ara, Sir Josil, ang pilapagid sinika problema sa lawas, bisan simple lang, pero nagresulta sa nagkalain-lain pagid naton nga discomfort, even ang kakulang, Sir Josil, sa tubi, dehydration. Posible nga magresulta sa ibang pagid sininga komplikasyon. Karon para mabalik sa balanse, diri naton, Sir Josil, pasudlon ang papel sa aton sininga ultimate trio. Ang aton Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Una, diri kita sa Santhon Plus Gold Capsule. Ano ba lang ari diri nga makabulig sa homeostasis? Kaya nung papel niya sini. Ang sangkap sa Santhon Plus Gold Capsule nga moringa, ukon, balunggay. Ay palang dugay ingaan may naghatag sa Sir Josil sang balunggay mo kadlagko sang dahon nga kahumok bala lapit pa sa lugbusan. Kanami gamay lang kamatis, ahos, sibuyas sa Bombay. Ginapamalhas ka sang sabaw, sang higop sang sabaw mo.
0: Kapin pa kon may balatong kagalakot sina.
1: Puro-puro lang gid ni Sir Josil, ano? Sanglit nga daw gusto mo nga matilawan dayon ang kapreska bala sa mga benepisyo kati bag-ong ipo mo.
0: Kapin pa ko may uhong pagid. Ay, abaw.
1: Huwag kagid magsala.
0: Hindi na pa ila-ila talang ka, Dok Leo, man bala ka uhong bala ko.
1: Kagway kagid magsala.
0: Uhong gid man ako dyan.
1: Basta ikaw, Blaster Josel, maglaway-laway. Kakaon na kami sa nangagina. Yeah. Aton buligan niya mabalik sa balanse, pinaagi sa Santhon Plus Gold Capsule, kay isa sa iyasang kap amo ang moringa. Anong roles ni sa homeostasis o kung balanse? Nag-support sa balanse, Sir Josel, sang blood sugar. Isa sang mahimo sini sang moringa. ukon balungay. Ginasuportahan sini nga magbakod ang aton lawas through antioxidant defense. Kami ara sang vitamin C, may quercetin, chlorogenic acid, may beta-carotene, nga nagabulig para maprotehiran ang aton sini nga cells batok sa oxidative damage. Ginasuportahan sini ang normal cellular function. And even sa mga hypertensive, para makalikaw kita, hindi kita mag ka-high blood pressure, ginasuportahan man sini ang normal blood pressure. Tungod ang moringa, may ara sang antioxidant compounds, kag may potassium, nga nagabulig balanse sang aton sini nga sodium, hindi basta magtaas sa atong blood pressure.
0: So kung magamugalisin na, Dog Leo, ang hambal nila nga, ang balungay para lang kuno sa mga anemic, para lang sa may mga anemia, kay nagpadamo sa production sang red blood cells, nagabulig para magdamo production sa red blood cells para hindi kita magka-anemic or anemia. Pero dako galing mabulig yun sini also sa high blood, Dok Leo, or sa blood sugar regulation or pag-control sa blood sugar na ito, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Blood glucose deficiency sini sa ginatawag iron tungod nga nga nagresulta sa ginatawag anemia. Pagtaas man sang blood pressure, makabulig si Sir Josil, especially sa prevention niya. Pero ni plus Sir Josil, tahgon tabla ang impression sa iban, hindi sila magkaon sa mga green leafy vegetables. Kay komplikado ko, no? Anemic sila, iron deficiency, kag may high blood pressure man.
0: No.
1: Ato nila, ininang duha, ya. Why ina sang labot, ya. Ang pressure sa dugo mo, ya, tinagatumo din sa pwersa sa imo sa dugo.
0: No.
1: Kaya nagapanalay tayo sa imo, ugata rin sa imo sa nga kurason. Wala sang imo, yung anemia, hindi na sa kakulangan ni mo, ya, sa iron. Kung magkaon ka man sa green leafy vegetables, makabulig ina sa duha ni mo sa nga problema.
0: Kaya binila, kung high blood ka, dapat hindi ka na magkaon sang mga pagkaon, yung nagapabulig, good to sa health production sang red blood cells, Dok Leo, just like sang balungay, kag iban pang sining mga green leafy vegetables, Dok Leo. Kaya mali na, siling niya high blood ka na, dugangan mo pa dugo mo. Matanay kung sukob-sukob, no, hambal, ops, isa na kapaniga, ito yun na pagdugang.
1: Although may mga kondisyon, kaya man Sir Josel, iya sa dugo specifics, pero hindi common nga hindi kaya man makapayo kung sige kakaon sang mga pagkaon, bla Sir Josel, ng padamo sa imo sa nga hemoglobin. Tugon mas labi ini nagapalapuyot sa dugo. Pero ginistoryahan lang nato niya sa mga may iron deficiency anemia kag hypertension nga makabulig ya ang green leafy vegetables lakip ng balungay, Sir Jocelyn.
0: Oh, kay may function na ng balungay, good to nga mabalanse ato sining blood sugar, no. How about ang iban sining mga sangkapya, for example, Dok Leo, spirulina, kay malaka ini ang spirulina, ya hindi mo ni dali-dali ya ma-access yes merkado mahambal. Mabakal ko dagan isang kahakop nga spirulina, Dok Leo.
1: That's why, Sir Josel, ginahambalan gin naton, gina-remind naton ng aton sa mga listeners, yung mga suki naton, para mapabilin nga urig ang inyo sining nga mabakal, piliyon kag pangitaon ganang may tatak yes to health, Sir Josil. Kaysa sa concern na itong drink, spirulina eh. Damo, nagalakat, nag-circular, Sir Josil, spirulina, hindi ko man sigurado sa kalidad dyan eh.
0: Kag pagkatapos, ang combination, Nukle, yung iba sinin, why man tayo, we're not accusing anyone, pero importante, dari matunaan, nga ang mga nag-aululupod daw sa isang kapsula, may synergistic effect.
1: Correct, Sir Josil. Kay kung hindi manustong kombinasyon karon, mahulog lang sa sayang. Ang aton sining, siyempre, kwarta eh. Kagang perwisyo pa susulod sa aton sining atyan. Spirulina, anong papel niya ni sa homeostasis? Kadamo sa nutrients na ginakontent sa nang contain sa nang blue-green algae nga makabulig para masuportahan ng oxygen transport. Ang oxygen kinahanglanon para maghimo sinisang hemoglobin. Ang oxygen nagakerry sinisang ang hemoglobin nagakerry sa oxygen pagkadto sa aton sining lungs and body tissues. Kag kinahanglanon na nagakaigo nga oksihina para masuportahan ng aton sining cellular respiration and energy production. Kung kulang sa energy, kung kulang sa oxygen, mahina man ang aton sining energy. At the same time, ang protein nga ginaangkon sa ni Sir Josil nagasuporta gadiya for energy production. That's why tuman ka importante ang papel sini sang spirulina para mapabili ng aton sininga oxygen sa lawas nga ara sa usto sininga level kag mapabili man ng aton sininga energy tungod nga may protina nga nagabulig diya, Sir Josel, lupod sa B vitamin sa sini para nga maghimo ang aton lawas ang dugang sa nga puwersa.
0: Do halos kompleto ang mga mayor nga kinanglanon sa ato sini nga lawas nga sa Sunstone Plus Gold Capsule ni sa protein pagkadto sa naglain pag sini nga mga vitamins and minerals because of the presence of malunggay and palaya, may garlic at the same time may mangosteen. Makabulig ini hindi lang sa paghatag sa aton sang specific yung mga vitamins and minerals pero makabulig specifically sa pag control man sang pag-spike sa ato sa blood sugar, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, kagang protein may ara man sang dako sa nadarang papel. In fact, sa una, Sir Josel, sumayip at naman katoon sa biology, sa this preventive medicine kag sa naturopathy. But sir, kung man gani, ya, kung na makuha talang proteina, yeah, from animal source.
0: No.
1: Dira lang natin na kwaon. Pero samtang padayon, kaya kita nagatoon niya nagtugim, Sir Josel, dirigili spirulina tuman kadamo sa isang ginato ang protina, amo man ang balunggay. Nga, amo ni mga sangkap sa ato sa ring Sunstone Plus Gold Herbal Capsule.
0: Okay. Now, ang Sunstone Plus Gold Herbal Capsule actually, may upod ini nga mangustin ang palaya, malunggay, garlic, at spirulina. Pero ang ato sa ring always na ginamuno sa inyo, doon nyo gid ang premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C. Now, i-refer na to sa homeostasis, Doc Leo. Ano iya ang papel sang premium D3 soft gel capsule? Ang papel sang VCO, malunggay oil, vitamin D kag vitamin D3.
1: Kung may isa man, Sir Josel, ka vitamin or hormone vitamin nga importante sa aton sa lawas pag-abot sa homeostasis, isa ang vitamin D, Sir Josel.
0: Mm.
1: Ang vitamin D3 is one of the most important vitamin involved in maintaining homeostasis because it influences many body systems. Isa sa ni Sir Josel, ang pagbalanse sang calcium or calcium homeostasis. Ang vitamin D3 nagabulig sa aton sa intestine para maabsorb ang calcium malin sa aton ginkaon or gininom mismo naton sa ring premium D3 para magpabakod sa aton sa ring tulaan para nga mapabakod ang aton sa ring kaunuran. Mabuligan niya magnami ang function sa aton sa ring kurason, may blood clotting kita para makalikaw sa ring sa hemorrhage kag nerve signaling. Without enough vitamin D3, the body cannot absorb calcium efficiently. Kag, ang isa sa manami, si Sir Josel, kaya nga ito niya premium D3 soft gel capsule since nga, fat-soluble vitamin siya, ang vitamin D3 kinanglan para mag-absorb siyang calcium. Pero ang vitamin D3 kinanglan siyang good fat para ma-absorb man siyang ginupdana sang duha, Sir Josel, kadikalidad ng fat, amuning VCO and moringa oil.
0: Ah, amon nga bisan amon na lang ning imno nimo. Ini sila nagaululupod kag nagatinabiray, nagahinagaray, way ni bayaaya mo. Paghambal yan ni Sunstone Plus Gold capsule nga atake basta ara si premium D3 kag si Sunstone Vitamin C siguraduhon mo may duha gid ka backup ina siya.
1: Mm-hmm.
0: Amo na ang papelyas ang premium D3 soft gel capsule as far as ang homeostasis is concerned sa ato siling inawas. Ang vitamin C naman, Dok Leo, anong ginahimo iya sin? Anong papelya sa homeostasis?
1: Kung may isa ka vitamina man, Sir Josel, ano, nga kinanglan para may antioxidant protection kita, amo ni ang vitamin C. Kasubong siling aton nga, Sunstone Vitamin C. Because vitamin C, Sir Josel, is one of the body's major antioxidant. Nagabulig niya neutralize ang free radicals before they can damage our cells. Amo ni Sir Josel, ang papel niya tumang kadako pagabot sa prevention. Kati mabulong kapabalakon una-una, mapabakod mo na nga danang imusin nga defensa.
0: Mm.
1: Sa una nga panahon, Sir Josel, ang isa sa nikabalay, nga waising kudal, ginakabig na Sir Josel nga pierde na.
0: Mm.
1: Kaya ang imo sa ninyo kudalo kung fensa, amo nang imo sa ninyo defensa para maprotehiran imo sa ninyo property, which is ang aton nga lawas, sabi Sir Josel, protektaran na ton, pabakuron ng aton sa ninyo defense, pinagi sa bulig sang vitamin C, immune support, kinanglan sa white blood cell function, kinanglan sa production sang immune cells, kag protection of immune cells from oxidative damage. Kag isa pagid sa importante niya nga papel, Sir Josel, collagen production. Kinanglanon ang collagen sa aton panit, sa aton kaugatan, sa aton katulanan, sa aton lutalutahan, kag bisan pa sa madasig pagpapali sa aton pilas, Sir Josel. Nga mahimo lamang ina kung may nagakaiyong itang vitamin C sa lawas sa ginapasulod through sa pagtumar sang Sunstone Vitamin C.
0: So in short, ang vitamin C is badly needed in the production of collagen. Natural body production sang collagen, Doc Leo, ha?
1: Correct.
0: So mas maayo gali nga samtang nag-inom ka mo sa Sunstone Vitamin C, ang ginagamit niyo sa ninyo kape kung mga pika mo, isang ton na gold coffee mix, Doc Leo. Kiti, may upod ini siya nga collagen ka glutathione wherein fully ma-process ang collagen nga ara dira sa may isang ton na gold herbal or isang ton gold coffee mix kung mag-inom pag-inikaw sa isang ton vitamin C, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn, ano? Kumbaga, imno na ton ang aton nga premium D3 regularly. Ugali, on ba na ito ng pag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Kag-tainto out kali, ah. Kaya kung nag-inom kita sa Santhon Vitamin C, Sir Jocelyn, or, yes, Santhon Vitamin C, kaya nag-inom kita sa Santhon Plus Gold Capsule, ang pila ka mga utan dito, Sir Jocelyn, may iron na mo.
0: Mm-hmm.
1: So, para maproseso man sang lawas na ito, dapat updon gid naton sila para, kumbaga, waay sang uyang. Kumbaga, Sir Jocelyn, ang pila ka mga minerals dira, ang present sa isa kag isa, may mga pagbinuligay sa Sir Jocelyn nga ginahimo, ang isa may liabi nga dala, ang isa nagagiya, ang isa nagatuytoy, ang isa nagapapenetrate, ang isa nagabulig sa process ng absorption, Sir Jocelyn. Mahimo ina kung ginaupod na to ng tatlo, Sir Jocelyn. Makasiling kita ako ginainom ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, updan pagin sa Santhon Vitamin C. Wising uyang ang mga binipisyo nga ara, Sir Jocelyn, sa tagsa-tagsa ka kapsula.
0: Amo nang ginatawag nila nga kung mag-ayag ikaw bala, mag-sift. Parehos ni maluto ikaw sang whatever nga pagkaon. Kung nagagamit ikaw sa mapino sa inyong mga material, katulad na bisang harina, gina-sift, gina-ayag mo bala, wala sa nagakabilin, Nukleo, ang tanan lusot.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Ang tanan ma-absorb sa lawas.
1: Yes.
0: So, amo na ka-importante ining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, and then, para nga daw hindi ka magutumon, labi na ginda mo ng hambal ni Nukleo, kung daw gapamibi na sa inyo ang type 2 diabetes, balaan nyo, may insulin resistance na kamo, try ninyo lang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya may ara na sang mangustin, moringa powder, kagsuya powder, kumpleto pa na sa supply, labi na ginang protein, ara dira sa Santhon Plus Coffee Mix. And then, ari, kung gasiling ka mga positive na ginia, ano na ginia, type 2 diabetes na ginia, may insulin resistance na ako, goodbye kape, hindi ka mo magsiling goodbye kape, pwede pa kamong yapon ka pang kape, basta gamiton yung kape, Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
1: Pililion na lang, Sir Jocelyn, basta may diabetes ka, no? Ang makaon ni mo, kag ang mainom ni mo. So, makabulig sa support ang mga utanon, Sir Jocelyn, nga sang capsule na ito, sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C especially.
0: No.
1: Kay dasig, Sir Jocelyn, nagaka-drain ang aton sa vitamin C kung diabetiko ng isa sa nikatao.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat may ara kita sang support through nutrition and through food supplementation. Kagti, kung hindi niyo malikawan, iya ang magpangafe-cafe, at try nyo ang Premium D3 Coffee Mix. Pero may mga gina-advise. Saan kita sa ni Sir Jocelyn? Hindi lang kamo na sige pangafe nga nagtry man nga naguntat sila sang kafe. Pero hindi gid bala Sir Jocelyn mahimos. Do na anad gid bala. Ti why not doc try na mun ang Santhon Gold Herbal Tea.
0: Oh.
1: Kinabatian man namon sa inyo sa ning program nga makabulig man. Pwede gyapon. Kaya nga man, ang Santhon Gold Herbal Tea, makabulig man niya para sa insulin sensitivity. Kasubong man actually sang Premium D3 Coffee Mix, Sir Jocelyn. Kaya may ara sang Premium D3 Coffee Mix, Vitamin D, kagpanit sa isang mangustin niya may Santhon for insulin sensitivity.
0: Oh.
1: Ang ato naman sa nga Santhon Gold Herbal Tea, may ara man sang cinnamon bark na nagabulig mapabalanse sa nga ato sa nga blood sugar. Kag may upod nga turmeric for insulin sensitivity man gyapon nila sa nga function kagbulig, Sir Jocelyn.
0: Oh. Ini tanan actually mga quality products ini sang Yeso Health Incorporated. Sa managa pinamangkot ko nin kamo pwede ka bakal. Actually sa suki nyo ma butika kag pharmacy kadto bika moda. Pamangkutan nyo may Santhon Plus Gold Capsule kamo di, may Premium D3 Soft Gel Capsule, may Santhon Vitamin C. May Santhon Plus Coffee Mix kamo di, may Santhon Gold Coffee Mix, may Premium D3 Coffee Mix kamo di, may Santhon Plus Gold Herbal Tea kamo diri. Pamangkot kamo di, may Turbo Dietary Supplement for men kamo dari. Pamangkot kamo, kag tan-awon ang tatakya dapat Yes to Health. May tatakin na ang tanan niya produkto sang Yes to Health. May tatak sa karton para sigurado kamo nga urig ang nabakal ninyo kay bangod man sang gin saligan pagkatapos nakitaan niya madamo sini ang positively naburigan sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated ang iban sini gina imitate so pangitaon niyo ginang tatak Yes to Health kon may branches dira sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watsons, pwede ka mo dira makabakal.

0: nakaraan is Yes to Health Wellness Center. Ara ang address sa A Young Building, Yolo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. So initanan quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. Tikon may homeostasis sa sulod sa lawas na Tondarido Cleo. Dapat i-complementa ini sang pagpanglimpyo sa guwa sa ato sining lawas para way ti may makasulod yung mikrobyo, way ti may makasulod sining mga germs sa ato sining lawas that could siling nato sini makatugas ang lugang pagising nga pamahog sa ato ni kayong lawas. Tikon maligo kita number one dira. Way man ta naghambal nga kuwagid ka mo kalugod to kuno bla daw lugod ka ati Baladok Leo. Pagkatapos ipanglugod nyo sa bilog nyo nga parte sa lawas. Ang pagpanghabon actually kon makugi ka mo magpili sang habon ninyo. Dako nang mabulig ya para malimpyuhan sang germs ang nato sini nga panit Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Pero kung may lugod ka mo dira, okay man. Kaya nagabulig ni sa mga reflexes wala naton Sir Josil. Once again, lugod na
0: ton masahi pag no?
1: Yes, nagpanami, pabulig panami sa ton sa nga blood circulation. And beside, ang isa ka organ Sir Josil involved sa homeostasis ang aton sa nga panit. So dapat matinlo. Ah, tinloan naton pero may nga ton sa nga panit parang way sa nagaklag dira nga mga oil sa mga pores naton, mga bakterya nga nagkaplanobra dira kung magtabuay sa balhas kapangalis nga aton baho gamitan tasang habon nga may natural nga mga sangkap kasubong sang bayabas, kasubong sang kapayas, kasubong sang balunggay, pila lamang ina sa natural nga sangkap dira sa Santhon Plus Herbal Soap Sir Justin.
0: Now, so Santhon Plus Herbal Soap para nga malimpyuhan tang panit sa mga germs. Inyo'y pang habon halin sa liog pedalum kung sa guya iya gina-advise nato niya painon nyo kay mas sensitive abi ang panit nato sinisaguya kagkalain man na nga manghabon ikaw ang guya mo kay sensitive kung kaysa hindi kasaw sa iban sining habon pagkatapos tikon na hambal ti santon na no eh plus herbal soap ina kunuay mo gina pang panghabon dalalugod bala ining panghabon kay gina lughod mo gid bala. Asa si mo sini nga dapa-dapa kay kung kaysa tigasangat pa na si mo sini nga tagalugon ko lang ni singit. Tinanon naman lang ang hambal nila nga grabe man sila yung ano ba ang ano ganini ang imo habon sila yung si imo singit hamon, habon mo pagin si imo guya. Tida no kahigko bala ina. So painon tang habon sa aton guya kag specially made para gidya sa timplada sang guya para nga makalikaw kita sa tagihawat yun sa Tagalog, punggod kun sa Ilunggo, gamit kita sang clear skin herbal soap, Dok Leo.
1: May punto, Sir Josil, kay gusto gin na to, ni stress, wala kini fasay, sa katagan sa emphasis, Sir Josil, lain malaan ang ginagamit dapat na to nga habon sa lawas kaysa sa ginagamit na to sa aton sininga guya, depende ina sa kung ano ang sangkap. Like for example, ang Santhon Plus ang Santhon Plus Herbal Soap gin-design na niya para sa lawas. Ang Clear Skin Herbal Soap gin-design na niya para sa guya. Tungod sa ila sila ng mga sangkap, like ang Clear Skin Herbal Soap may kojic at may glutathione para may mga dark spots dira pinalayan sa punggod, mabuligan niya kaga para mag-even o kung sa lalamang kolor sangka, ang sangkapution sa amat-amat ha sa aton sining guya. Kaga kung tuman man kadrayang imo sa nga guya, dali man na magkurinot, ang isa sang bintaha kung ginagamit mo Clear Skin Herbal Soap, may VCO, Sir Josil, para mag-moisturize sa aton sa nga panit.
0: So para sa aton guya, para makalikaw kita sa mga punggod, pagkatapos infeksyon sa aton sa nga guya, gamit ka mo sang Clear Skin Herbal Soap. And then, ang isa pag ika dapat aton balansiyon na aton sa nga activity, using our eyes, Dok Leo. Dapat balansigin na niya. Enough rest. Muna nga, soldado gani, makagis gira, may R&R, rest and recreation. Ang aton pang matang halak himot-mot dasta sa gamay sininga mga numero, kagamay sininga mga tinaga, bala litera. So pa, hatagan taman R&R matata, rest and recreation plus suplemento. Using Visionix Plus.
1: Correct, Sir Josil. Rest, recreation, and supplementation. Using beta-carotene, lutein, zeaxanthin, vitamin E, nga ara sa Visionix Plus softgel capsule, bisan twice daily lang, Sir Josil, especially sa mga palabasa, mga palatuon, or bisan hindi mga palatuon, Sir Josil, puro napilitan tungod nga kinanglan sa school, or sa imusin nga trabaho. Kag especially, kung nagabatsyag ka na nga doon, nagaluha-luha, imamata daw kapoy na, ang iban, Sir Josil, may

0: double vision na nga mga eksperyensyahan na nga suno sa mga feedback nila sa ato nabuligan sa sige-sige nila nga pagtumaras ang VisionX Plus soft gel capsule twice daily.
1: So ang VisionX Plus bastante na sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasanthin. Quality product yapon nila sa Yes to Health Incorporated. Kagamonin nga ito siya ginamuno sa inyo kung pala nakit ganis ang lawas kaya makadisturbo na sa inyo sining normal sining panghinawi labi na gig ko may ginasa parka mo nga gusto niyo makulukondisyon man bisan pa paano ang lawas ninyo kagway na nagapalanakit balon lang kamo sang cease the pain.
0: Correct Sir Josil, ina iya kung daw hindi naging magwanta pero ba si Sir Josil kulang sa kung may imbalances na bala dula na kumbagang homeostasis sini kaya ang chronic inflammation mahimo mag damage sang aton sininga cellular Sir Josil. So para mabuligan kita nga amat balik sa balanse bala ma-address na to ng chronic inflammation nagresulta sa pananakit sang kalawasan nagpabalik-balik sini ugaliyon man nato ng pagtumar sa aton ultimate trio Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Xanthan Vitamin C, kaya may anti-inflammatory properties ang synergistic effects ni. Pero sulito na ton, di sa kung ano man yung mga factors, Sir Josil, ano, na tuman kasakit o kung busog, ngut-ngut na batsyagan na ton, makabulig para mapatauhay ang pamatsyag na ton sa pagtumar sa cess the pain.
1: Now, kung uncomfortable ka gali, Dok Leo, amuning hambal nila, kung uncomfortable ka, buta mo lusin ni either state of mind ni mo, or if not, may ginabatsyag ka sa lawas ka, actually, hambal nila kung nagkadulaan ka ganas partner mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung magamit ikaw sang turbo dietary supplement for men, bisan pa nga may nabatsyagan ni ikaw nga uncomfort. Pagkatapos na medyo bothered ang imo sini nga paminsaran, mabuligan niya gihapon gali Dok Leo no ang imo sini nga performance.
0: At tuman ni kadako Sir Josil ang iya sini nga mabulig.
1: Oh.
0: In fact may mga linahog-lahog storya tinuba gani Sir Josil nga do may punto man. Siya ang healthy ko nga tao Sir Josil pila ko nok bilog ya tudlo. Nasa kamot tag sa tiil?
1: 20.
0: Pero kung mas healthy ko na Sir Josil, 21. Oh, ang isa galing, why koko?
1: Oo.
0: Ang pinakapunto na ito, sa ito sila mga tagpanamati, pag-abot sini sa sexual performance, indication ina nga may problema kasalawas kung afektado na.
1: Oo.
0: Isa, blood circulation. Mabuligan nina kung nag-inom kita sa isang turbo dietary food supplement for men. Tungod sa maka, kaglawa huwas ka, nagabulig pa namin sa blood circulation. Kag, ang bonus pagid na ton, Sir Josil, nagabulig sa amat-amat batak sa isang nagnubo nga libido. Nagabulig sa dugang sa isang pwersa kung waay ka na bala, Sir Josil, sang extra energy. Kapin pa kung kapoy ka na sa trabaho, ti sinuman Sir Josil lang ganahan sina sang dugang pagid sa ninyo aktibidades man. Hambal sang kilala ko, bisan ano pa ka nami sang putahe kung kapoy ka, kung may ginabatsyag ka, doon ka nagana sina magtilaw kang magkaon.
1: No.
0: Pero ang turbo dietary food supplement for men, nagabulig amat-amat pabalik sang pwersa, nagabulig amat-amat pabalik sang sirkulasyon, nagabulig amat-amat pukaw sang kainit, and eventually, nagabulig sa Josil pukaw sang gana para sa maayo kag healthy nga sexual performance.
1: Actually, ang turbo ang paggamit sinis mga 30 minutes before ang loving-loving. One capsule lang ha. Ang iya sining ipikto bala, makabulig sa inyo up to mga 72 hours or kung that's equivalent to 3 days.
0: Correct Sir Josil, pero area may user kita sini daw na natali ko daw mga kuta sa 5.
1: Mm-hmm.
0: Mag-isip kita siya, 1, 2, 3, cross 5.
1: No.
0: 5 nga mga kaisalan sila magtumar. Pero nagtayo yun nga nagnami ng ila sila nga pamatsyag and performance, makasiling sila nga may pagbago. Pero sa iban si Sir Josil, kinanglan nila sang ginatawag pag-follow-up like every 3 days nga nagatumar sila para nga matuloy-tuloy anay ang kondisyon sa ila sila nga ginatawag balancing asulod sa lawas pag-abot sa hormone, especially sa libido nila, kagdugang alalay sa blood circulation, kagdugang pag-insining alalay, kag gamay nga spark, kag-kick pag-abot sa ila sa nipuwersa ang kinanglanon.
1: Yeah, managin man hambal nila kung sa kung bagong change oil ko, no, hindi mo dayon pag-ibarumbada, Dok Leo mo.
0: Mm-hmm.
1: Amuning yati, kung makainom ka mo sa turbo dietary supplement for men, kabatsyag ka mo sa alibyo sa inyo sa ring performance, hindi man bot tamalon sa ring untatan nyo na dayon, panilagan nyo lang anay. We're not saying niya, sige-sigihon nyo man, pero panilagan nyo depende sa reaction sa inyo sa ring lawas.
0: Pero basta nami, kaya ko na Sir Josel ko para may maka-change oil, ah.
1: Gatanlas ko no, andas makinay.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Galing ito daw, urit na kita sa ato sa ringa pagparagad. Time out na kita sa programa The Secrets of Belta. Kabay pa, nakahatag naman kami ni Doc Leo sa inyo sang mga mapuslanon niya mga tips and informations. Parte sa pagtipig, sa ikayong lawas, pag-intindita sa mga ginainumta, ginakaonta, kay Pictosin eh, sa ikayong lawas ta. Lastly, kuantan lang sa sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
0: Madumduman ko, Sir Jocelyn, again, correct lang ko. Yan, nice way, asang kilala ko lang may shop, nako nga shop. Siya, Doc, actually, hindi na change oil. Oil change. Kaya kung nag-change oil ka, mailis ka brand sa gamusin nga oil. Well, salamat sa gamay nga correction. Pero tuman ka dako ang ginatawag mabulig sa aton, especially sa naandan na ito niya mga termino. Bala. Amo man, sa ginagmay man naton siguro Sir Jocelyn nga omission nga nagaresulta sa badatian problema sa lawas. Tungod niya ginabali, wala naton ang pila sa ka mga kakulangan, mga sintomas nga madaladalak ginapabuyan-buyanan. Pero try nyo bala. O galiun na ito na pagtumar sang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthon Vitamin C. Para nga mabuligan na ginagmaya kakulangan sa lawas mapunaan kag makalikaw kita sa nagkarinlain kag malala nga balatian ko naton mapabayaan. Sa kinaandan ng inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gidasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: There you are, ato sa rin niya, certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman niya edisyon na sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Yes, to help!
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

Akon kasubong! Wala sa makapugong sa akon! Wala! Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon at XFM, libong-libong papremyo.
4: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa aton nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libong-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon at XFM, libong-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
7: XFM. Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. alcohol. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Plus Gold. Mas pinalakas.
12: Doon si Kaya Biyab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Sanson Plus Gold. Ikipikos ko po, wala na. Sa iyo yung nakatulong yun. Sa paa ko yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
13: Sanson Plus Gold.
14: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Sanson Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Sanson Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Sanson Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
18: XFM.
19: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
21: Sanson Plus Herbal Soap.
22: Ako si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Sanson Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
21: Sanson Plus Herbal Soap.
23: Nanamigin.
21: Sanson Plus Herbal Soap.
24: Sister Pain.
25: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
26: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
27: Symptoms persist. Consult your doctor.
28: Bibili sa mga butika.
29: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sanson Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
30: Sanson Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
31: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanson Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanson Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
32: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sanson Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanson Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanson Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
33: Sanson, vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
34: Ako po pala si Edwil, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanson vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanson vitamin C.
33: Sanson, vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
35: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
36: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
37: Ha?
36: Oh, ma? Ikaw na?
37: Oo.
0: ko. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
36: Clear Skin Herbal Soap?
0: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
36: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
36: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
36: Oh, galit. Diri yo.
0: Ah, dali na.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
36: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
36: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Samsung Plus Gold. Mas pinalakas.
3: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Samsung Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Samsung Plus Gold.
4: Nagausi ba kamo magkatropite kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
5: Balance diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ko si Jovelyn Flores at Talibo nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: XFM. XFM.
13: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
18: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.

Mga katropa, exciting dito!

0: mga Kitropa Philippines sa Dark Time, alas 2 sa tras na sa hapon. Good afternoon, mga Kitropa. Happy Friday, everyone. Thank God it's Friday, July 3, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang X-Rated! Siyempre, kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok na naman ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. Sa iba naman kami, Katropang Mengay. At alas 3 sa medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa nakarnya Facebook pages. XFM 96.5 Kalibo. Agro XFM Kalibo 96.5 ang Katropa mga page. So, pwede ka mo naka-comment. Magkapa-shoutout and of course ato man yung mga katropang nakatutok sa nakarnya XFM Radio mobile app, especially sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy Happy Friday kinyo mga katropag. Sa tumatanga mga radio listeners, pwedeng-pwede good makapabot man itin nyo kami sa pagtamyaw sa ato yung hotline number 998-591-5186. Katropang Mengay, Happy Friday!
1: Yes, katropang Yani, Happy Friday! Gidaan ang syempre sa mga katropag at natunod na exam. Excited. Kasi weekend na mga katropa pa weekend yes, na kita kayo might ayot aton karang apur pa matsyaga no.
0: Excited kasi, dito tayo mag-uli.
1: Oo, natag-uli ut anagid kasi nga ni haya may Friday night, di ba? May mga lagtunan sa dakan.
0: Grabe gid ano, di ba? Di mo pwedeng may ano lang ho, home cravings.
1: Yes.
0: Kasi hay anot ana Friday night.
1: Oh, ah, grabe no, karang pag ganing kasagsagan ut ginatawag ut anaton niya Friday night. Hindi ba pwedeng Sabado night?
0: Yes.
1: Linggo night, di ba? Diba?
0: Or weekend vibes, di ba gano?
1: Oh, Friday, gitaro ginaura abangan ni taton karang mga katropa.
0: Ay, syempre, karapang Mengay, may mga tao, abi just like katon, nga may sugod anak kita it's Sunday.
1: Yes.
0: So, ato niya tanagin niya night to celebrate is Friday.
1: Yes.
0: Kasi kung Sabado ikaw mag-celebrate, ay lapyo kapag Sunday.
1: Tama. Pero depende, ay mga katropa, announce lang nato dito man kasi kainaging ano man yun, ni Maldits daton karang nga on air, iya sa aton karang saya sa aton karang XFM kasi mga katropa pagtatakit mga midnight ay naga off air at anani kita karon na pero gabalik man sa gihapon kita ita 4 a.m. hindi ka magkahawag mga katropa ya nagapahuway man lang kita kasi ini sa mga nagakagatapo man yara nga kuan katon
0: para magkatug kita tanan
1: syempre
0: di ba madya press man katon doon yung mga tao mga katropa mga equipment mapagibagay
1: hindi man it
0: rest
1: yes.
0: Di ba maski sa pa naton niya mabasko grun persado ron manami nga klaseng brand ron pero tan kita mga katropa, need naton it rest.
1: Yes.
0: Diba,
1: makapahuway man mga katropa pares man sa amon karang mga mga microphone iyar, amon karang PC,
0: computers, mga
1: computers,
0: aircon.
1: Nagaon kami man nakinut pinagamig pahuway man kami.
0: Tawa
1: man kami kara it day off.
0: Tama, kamo nga ni manang may day off, gareklamo pa. Kami pa ba manang 24/7 bukas
1: ra? Yes, aron. May pila man lang man nga oras mga katropa nga pag ano kung katun haya pagpahuway, pero gabalik gid ron mga katropa ita 4 a.m. Hindi ka mo karoon magkahawag ha.
0: Tama. But same same lang kita ka mga katropa tauan tamat oras sa pagpahuway. Kaya kamuro na sa may mga day off. Sa mga estudyante natin niya magpauli, magrelax man. Dahil karoon niya weekend. At sa ibang may plano, sana all may budget pataan.
1: Yes. So, no, diba may bilid pataan na sanda ka rang
0: sweldo
1: para makawarang-warang, para makapag-relax-relax. Say for the goat, ana mga katropa.
0: Deserve,
1: diba? Ana ninyo ron.
0: Dapat mga katropa, kung may makita kita nag-celebrate, hindi kita maging bitter. Saka kita maging bitter kung inutangan kag wakin bayari.
1: Yes. Diba? Aga, syempre mga katropa, roan dapat akarong naging huburan. Eh, roan dapat anang naging kalipayan.
0: Yes. Oh. Kaya kung naging tipunan matananda ron, wamat sa naki mo nagperwisyo, hay isupport mo't ana, ma-inspire na lang kita, di ba? Kasi katropa Mengay, kapatigid ana ako nga kung ano mat ana ro, andang ginba share sa anda kanya social media, whether sa anda kanya posts, sa anda karon niya stories, hay ano mat anda ron eh, karapatan.
1: Yes,
0: ang ikaw mat ang nag-interpret kung paano ni mura itan-awon, di ba? Do sa kabagay nga nakita ni mo, di ba? Nakita ni mo ay bago imong cellphone, edi good, di ba ga? Sana all may budget.
1: Kung nakita mo imo naka iPhone 13, bawas kagagi iPhone 15. Di ba mga makaroon ni lagi? Hindi mga katropa, pero kung sa yun bumatana sing sarili nga kaya mo matara.
0: Yes.
1: Kabagay nga bakla, pero kung sa yun mong hindi ay atras ka mga katropa. Hindi mo kinahanglang makipag sabayan
0: yes.
1: sa mga taong sa hindi mo nga may budget sanda, nakaka kung katong nakatropay nakaangat sanda ambo man ni pagarias pa lang kami
0: bukod man eh oh, man kamo sa marathon unless una kamo sa running event nga nagapaunahan kamo sa finish line pero sa karera ng buhay mga katropa talagang may nauuna matya biskan sa marathon nga ni di ba may nauuna may naulihi pero iba nag-intra again for fun for experience ag syempre masay ra man daro feeling
1: yes.
0: Kaya iba-iba kita ita rea karon niya reasons
1: hamon tama iba-iba kitang hamon mga katropa kung para kimo haya nakaabot ito sa nasa finish line yes. Ikaw ay uwapat ana hindi mo kinahangang in-compare di mo parang sarili
0: and for experience abe di ba may iba-iba kita karon niya reasons may una matanga for the price kasi manay lakman patamaan na ro premyo nga to pero iba matana is para ma-boost pagedro anda karon nga ikasarang di ba ga and for the experience matana it iba biskan hindi naman na kami magtaog importante is masairan ko oh, kumauno oh.
1: Kung hasta siin di ba ga hasta siin dada karang mga
0: kaya
1: mga kaya aga yes. Habay ko ni kada pangyani hey, pag abot matabis sa ibang bagay di ba syempre kita nga ray gusto natin nga ginaubra natin atong karang best
0: yes.
1: Pinahimo natin nga maging okay nga nga makaya kahit papaano ba makatropay may pagmalaki man kita sa atong sarili bukod tama. Sa ibang tao kundi sa iyong sarili ta
0: medyo may imo ba nga na-unlock oh, di ba nga sing bucket list
1: yes,
0: something taro, like that
1: na. Kasi kung positive mat ang mga katropa rin imo karang nga piniino pero imo karon nga rin imo nga
0: pamatsyagan
1: tagrupa matsyagan nagiging maayos eh kasi yes. Karon may lately matana may mga na-realize matana kita nga rano syempre ako mga katropa basically ako ikaw kita tanan oo at lalo na to naiisip may mga bagay gali nga what if itry natong daya
0: yes.
1: What if mag ano kita eh mag timpla kita ita ibang
0: iba
1: flavor man na nga mga katropa sa kabuhi nga makatao pagid katon man it kulay
0: yes.
1: Diba kung tayo man naton mga handom naton mga
0: bagay na gusto taton
1: yes.
0: Diba
1: nga dati nga kabuybuhay naton nga ginaplanuhan makaraiginaon kimo
0: yes. Ginamat-amat mo
1: oo pero haman dun mga katropa no ako amat rin pangarap nga inaon kimo medyo nafe-feel mo man niya
0: kulang pa
1: patagalira
0: yes kasi you want more and deserve naton mag-fly mga katropa amat-amat lang hindi kita magdali
1: yes.
0: Kasi ay mga small wins ngayon mga katropa are the big wins man yan eh. Diba? Tanan man niya mabaho nag-umpisa sa may iso just like sa kwarta mga katropa hindi man babilog rin karoon niya papel or kwartang papel kung makilat coins diba?
1: Yes agree lang inyong isipon mga katropa kung gabot no oras ka nalilisdan ka sa rayang sitwasyon kung ipumpara mo latana ro dating mas
0: yes.
1: Malisod pa kara kasi gapati kita nga kung amat mga katropa may mga problema kita nga ray na nugagi na
0: susulbar
1: may mga problema matana nga uwa
0: yes.
1: Kasi syempre pag abot abi mga example mga katropa pag abot ta sa trabaho ri imo kung amat ginababalance ay ri emosyon
0: pero
1: ginaubra mo kaya ko nasaki mo kung paano mo baga madaga ri
0: yes.
1: Imo gidana nga ra nga pagkontrol sin sarili
0: ag time management gidana di ka na mo man doon natetest di mo kanya ikasarang tantan mga katropa ro disiplina di ba ga pasensya tantanan doon o sige na pang boss William good afternoon happy po listening kiman happy Friday night happy paldo manifesting night sana all
1: sa may mga paldo time gidana or paldo days gidana daro na
0: tatlong adlaw nakataliwan hali magsweldor mga katropa nato
1: yes.
0: Niya rakay may pang paldo
1: o ba na kami matabi ka na pangyani kung katapusan man na nagsweldo giwa gidana naging pilit niya na hindi anay bawasan
0: sana all
1: sa makarang weekend may imot na gidya plano nga para rikara hararo
0: yes.
1: Ba na nga feeling mata
0: makahugat patagali pa shout out pagyed sa taga Puis New Washington kita ko nakatutok sa XFM thank you so much shout out gali mga katropa nga halo-halo it's cemento aga naga-finishing ay sana ba, all mamahugod
1: yes magdahan din na nakamuro na padayon nga nga
0: may pa si Karapang Robert ay shout out sa jowa ko
1: oh, wow
0: ano, maalit pa abi kita Karapang
1: ay, sige.
0: Mengay
1: shout out kita sana karanga jowa mga katropa ay naga ano kita mo gusto kita na nang ipagmalaki na karanga jowa
0: makanta dapat kung nagapalangga ka mo dapat proud ka diba ga dapat haya pwede mo kinahangang ipagsigawan pero dapat maskin ka na lang
1: diba?
0: Hambagun mo.
1: Yes. Pero katropang yan, kung hambagun man nabi natin niya jowa, maling mo may daywat ang atong tawo. Tapos gaman, jowa ko man ron. Kasi, wa, may tangagan, katropang
0: na. Kaya gawan ko sanda.
1: Kasi, biskin kita man, katropang yan, shout out man sa jowa.
0: Sana
1: ay, sino man na to? Di ba?
0: Sino baga?
1: Sino ka to? Ah, pero at least ba, katropa na sa yura ninyo nga may
0: jowa.
1: Jowa. E nga awa, kamunikan na pangyan niya. Shoutout sang asawa. Di ba? Mga awa ka mo. Mga awa, sino ba naman narandang asawa ka
0: ra? May asawa, matagali. Di ba?
1: Dapat ba, katropa ginaklaro na may pangagan para may ano gid ay may
0: pa, para ka na
1: nga may pabugay kasi kung hambon man lang naton nga may jowa may yes. asawa kita ibig sabihin taken ka.
0: True.
1: Pero was nakasal kung kaniyo ag sinor ato
0: ay specific
1: pero sa, ano man kada pangyani na yung safe man kasi kung may dayway mong chicks or kung dayway mong laki or
0: hibatian
1: oy batian nandang ay at least man ay sayot man sa bawat isa nga wa ko pagkukugang ka tayo wa wag
0: grabe ano safe para sa mga manugloko ay grabe ta pero ano ginahambang si Karapang Robert
1: yes, so.
0: For example man lang si Karapang Jory abo good night si cute si Karapang Shamin ko no saan mag Friday night good afternoon ba good night

0: mo gita ang tatak pang jowrin.
1: Feeling ko kita kaina ga pamati gid na imo.
0: So ako mamati gid mo kon imo ra hoy.
1: Ga kinoment abi mi. Kaso saga man gyud na spelling.
0: Order saga wa ka man gihapon not counted ron karo pang jowrin bahala.
1: Kasi ibang tawo ron, ibang ano.
0: Kasi mga may ina man bigkan karo pang yani one time. Sino man na si Menggay ang si Shamin. May daywak man ako no nga. Bukatan abo tagalay ko.
1: Sino ra?
0: Lima man ang ba? Lima matagalay man na kamuro na no. Hamahaman ma ko ne. Ay may sige, sambilog na nakarap pang yani. Aba na si Menggay man ang si Shamin. Aba ko rin, sige ma ko.
1: Tapos ikaw paro katubang.
0: Oo, bukas okay lang tama ko dun. Kasi may say dami nanda makatrapa sa XFM nga ray. Huwag kamukas. Malay man yun ninyo. Maro amunt. Iba matabi makatrapa ramong ginabanggit ramong mga tog pangagan sa syempre tag-iyat sa atong karang programa. Nalipay man yan ako makatropa kuya sa atong anang programa raya ra atong niya.
1: Para masadya kita, no?
0: Oo, hindi naman ma-explain ano kung karapang yan ra atong mga tod doon, no? Kasi kung ako makatropa, habon ito ay mong
1: pangagan. Getting to know each other pala to?
0: Oo, ay, gita na ka mong ra.
1: Biyernes, gawin, paawat naman kayo mga katropa.
0: Yes, pero thank you, gita na ha, sa inyo, gita na nga, sa lahara, mga literal karapang yan nga ginasubaybayan, gita na kita.
1: Yes.
0: Mabuko niya mang ita sa on-air, kundi ay, pati gita na sa
1: radyo.
0: Sa radyo, sa personal katrapang yan. Yes. Kaya nakubaan ako makatrapa kong pati gina na sa personal.
1: Lugi kita katrapang oh, Menggay. Oh. Kasi kita may idea sa nasa itong itsura, di ba? Maskin paalin. Pero nakikibot man yapon sa
0: yes.
1: Ay, tagaliro.
0: Oh, oh. Ay, sige, shoutout lang natin si Anday. Nung June una, nakara sa may Santa Elena, gina na. Sa gilid ka rin, anda karang mga mini store. Mm-hmm. Hello, can you shoutout? Gina, kasi nakibot, imabigang katrapang yan. Nga, ikaw galiman na rakon niya.
1: Pamatian.
0: Oo, so, oh. Tapos isa pa, haba na anda ka ako na, nang pamilyar kita ba na rin yung bayi nga ra habananda ka nga syempre mga katropay buko man itanan nga oras kapakilaga oh. Kasing pangagan
1: ako
0: to or kapakilaga ka ba nga kung gabakal ka
1: yes.
0: Eh, di ba sa mga gabaligyaan mga katropay nagasugod kat mall or kung susugod yes. Kahit kung si Ena huwag man di ba gambay nga pabakal ano yung pangagan
1: ako galing si Kuan
0: oo depende at akong mga imo mat ginabakay tag may mga sa gadgets sa mga gold
1: yung kailangan mo resibo nga magbutang
0: nagbutang kat imong pangagan
1: yes.
0: Ay ikaw nakikibot ka mga katropa nga kung magbakay ka malang it sabon no ako gali yes. Si Kuan baka ko't sabon di ba
1: kilala mo ako
0: oo di ba mga karuyon eh thank you gidang kinyo mga katropa ar importante yes. Yet ana
1: ibig sabihin ay... tanaw di ba thank you so much gidang kinyo o mas kinsa ka kuno spelling at least ay same pronunciation sana all
0: ano ba sige sugot
1: gihapon gid
0: kita ka mga jowri nasusupan man ni kita nga kugang kuno it are daton karang pangagan ni nagiging prutas ama kun kita nga ra
1: yes nga ginapetisyon kita na sa orange abe
0: yes nga ni kung pwede yung iba man kunta
1: true sige rapang dang pilin wapa happy Friday gita na kimo katrapang dang ha and good afternoon
0: yes so, hello gita na kimo okay auntie Andrea nadugo di auntie nga comment
1: una,
0: pero
1: pa?
0: Memorize kung gita na rako nabing monitor katrapang yan ginarte pero hello gita na ha kay auntie Andrea na kada sa Madalag sa Balaktasan Madalag Aklan sa mga katropa nato ni Madalag Pablo sa public market sa, iba matagal na balak sorry yun ate sa kabangahan gali shoutout kita na kimo na sa Marcia Store public market
1: yes.
0: At syempre shoutout kita na nanay tita tatay Rudy yan yun agtuto thank you so much kita na kinyo nakatutok
1: nakamonitor
0: si Kamil pa abi karapang yan nadidistract abi ako sa guwakagwapan karapang princess na yan ipay nga raho
1: hello kita kimo
0: ha good afternoon shoutout kita na nakara sa ACC sa imo kita na nga mga classmate
1: wow kita na
0: kabash abis andara ni Andot
1: una tagi hapon ima
0: yes,
1: very good matana no sige na pang early abay na pa shout out man sa pinamukan ni Washington sa ML Boys sige na pang all June sana all gawarang good afternoon kimo ka na pang all June ay ikaw may nag shout out kong Joey sige na pang Robert may anak
0: oh,
1: ay diba
0: may anak ang akan ikaw na ka na pang all June syuga usoy ka it kay bahan sa warangan
1: true sige na pang Michael Solina masing kang hapon mga katropa patamiyaw sana ko naman kasi Mario na slagin Banwa West naman siya you're welcome ka na pang Michael sige na pang Leopoldo po si Leopoldo good afternoon kita nakimutay harama day off human kita
0: unahan sige, tay mag-unahan yung tagagira para makarelax ka at imo ro na
1: yes.
0: Sige na to no basta makaraya nga ray may mga adlaw na ita relax
1: need gina na to ron tanan sige na pang Ariel Tudo abaw hay mo Menggay coffee ta
0: abaw gina na sige
1: ito gina nga pagsampet
0: go what na mga katropa Aberalin grabe gina maging ko tanan ako katropa nga ni kaha ko siyang hapon kakapi kagagima kun alas dos baga
1: ay
0: aban anda hambang matat atong kilagay ya miski maginalin pa man ang anong oras ko sa atong cold coffee mix matama na ratong inom
1: sana
0: ay huwag ginawa na ita kaso
1: yes.
0: Ron
1: huwag ita ginapiling oras tama naman, di ba? Kita abi mga Pinoy, mga katropa, agahon, mm-hmm. pagang, biskan gabi, igon, yes. kapatuhog ka, gon. Gusto mo't nagihapong magkape.
0: Oo. Oh, oh.
1: Kukunyang itpang pabuktaw, kundi gusto mo't anagit mag-inom, nang usoy-usoy sing kagawasan.
0: Yes. Aga, ngarap ko, grabe gita nga nima ko sa pagpamati na mo dita, The Secret of Health, kaya nakarapang yan, samtang nagakaon si DJ Chan.
1: Yes.
0: Ay, di ba may allergy, si DJ Chan, ranat, ang aging kaon, ay taga inihaw at ranat, tapos rin ka nga, prito nga isa. Ay, nagsabat, aros ang bilog, ay bawal, gita man na kimura chan. Tag mga, ano nga to eh.
1: Crap!
0: Oo, tagrata kasi nga pangato ko no, ima.
1: Yes. Pero, kasi may mga tao allergy sa seafood.
0: Oo, do yun ko, no? Pero kung naga Santon Gold kamating ko nung ginainom, nakakabawas kali ko ni mo.
1: Allergy reaction. Allergic reaction.
0: Kaya bongga, gita. Gapamati, matagali mga kung ikaw. Eh, oo, gita man. Tapos nga-endorse rin na si Karap, si DJ Chan. Ngamin siya, uwa, gita ga-endorse si Karap ang DJ Chan.
1: Grabe, gita na, no? Eh, in fairness pa na mga katropa, pero iba matamatuod, kapin kong seafood lover sanda, although haron yan, eh, nagapupanimbang sanda.
0: Yes.
1: Pero iba gadaga, gita ta, meds. Kasi para ready, halimbawa man na, atakigan sa tatanda ko niya allergy, may pang, ano, gisanda eh. May pang kontra.
0: Yes. Kaya rin iba, di ba, haya, miski grabe yun, at puga-puga,
1: nagapanghabaw,
0: ay, hindi tagapon ng damapunggan kasi paborito ng darugin
1: yes.
0: na kaon.
1: Basta ano, mga katropa, hagan-hagan yan, may ko papabot, record niya, ibog ba?
0: Yes. Pero syempre, mga katropa, hindi, porket may pang, ano, kita karama, mga pang
1: kontra.
0: Kontra, hindi man ito pag-abusuhon kasi
1: yes.
0: nakabulig, abiro Santong Gold niya kapsule. Aga, syempre, iba, gagihapong mga katropa, kung na-maintain mo matana, hindi mo pag-abusuhon kita, abing nga ako amat kung sa'yo datong may bugong ay halaman kita ilan abuso kasalig man.
1: Tama.
0: Ay nag-inom man na ako ita Santong Gold nga capsule. Pwede man ako mag-inom. Pwede man ako
1: ubusos ko pa man sa kaldero.
0: Oo. Or straight ko pa man it-inom hindi na karang gabi ba Friday night.
1: Ay bukod art man namin mga katropa dapat tayo sakto-sakto lang. Mag eat moderately at syempre drink responsibly. Grabe si Karapang Macho and Wolf. Ikaw yan ginausoy-usoy ko man. Sana
0: Ipagitaan.
1: Dali yan, huwag man siya ako kimot utang ko.
0: Ipagitaan, no? Kaya napangyanin kung ginausoy-usoy ka. Maabo, birasun yes. doon mga katropa. Biklaruha, bigra pa macho endo.
1: Hamat ginausoy mo ako. Siguro, hindi ko paghamahambal nga may utang ako kimot. Feeling ko huwag matanan, no?
0: Bayan, may hambal ka matigra pangyanin, hindi ako magpakita. Kung ginausoy mo ako, hindi ako magpakita.
1: True. Ano da? Katropa, may gahamaan ko, no? Di makontak ko.
0: Okay.
1: Abaw, gilana.
0: Si Auntie Diday. Ay, ano ni Auntie ho? Samad nga ni Rosel phone. At isang ba sa tablet, abis si Auntie ngayon na hindi imoron makatrop. Tao man yan, may buko niyang siguro it-updated o tablet na namon kaya hindi imo maka-receive it tawag.
1: Pero pwede matagal sa messenger.
0: Gaya ta ni Tero sign nga ni Kuno para
1: bumakay
0: ko si Uncle It Bagong. Bagong nga cellphone, abukon It Bagong bahay.
1: O, delikador na. Mani ka na pang boss, Willie. Importante, mahalaga ka. O, haronte, hamba kay Auntie Diday. Ay, kay Uncle, galing. Importante maton, mahalaga ka. Sana
0: all.
1: Mahalaga kasi ginausoy. Diba?
0: Grabe kita, ano, Raya karanga. May ano, kita nakita ka raho. May aton, ano, mga tagaribat. Katrapang
1: grabe,
0: ha? Agwaga po na ako kapapicture. Agto, at ano, yung katrapang aerial todo sa aton karanga station.
1: Yes.
0: Pero, hindi nyo man mag-abta, mga katropa ita.
1: Alasize.
0: Oo, alasize. Grabe, matabi nga roon.
1: Kasi nakauli yun, para pag-ed, agatibok ang tagipusoon pag nakikita ko si Mameng.
0: Bukon man ako't kapi, ha? Basi yan, katapang Ariel Toto. Sige, at naroon na rin importante, haya, matimsog, raimo nga, puso.
1: True. Grabe si Karapang Macho and Wolf. Napangasawa ako, Kimo. Sana all.
0: Oo, tagali, nagakuta na.
1: Yes.
0: Nadiretso at decision.
1: Kasi statement, eh, wala namang question mark, di ba? So, grabe, kita, napangasawa ako, Kimo, ha?
0: Yes. Raya, talaga, katapang yan, eh, kamatro statement, or bukon man nabiratang tanay eh.
1: Oo.
0: Di ba, Micho?
1: Pero, Raya pang utana ka. Ay, Raya nga praise ka trapang Menga. Micho, pilang years ago po at nabatian, no? Siyempre, medyo kimo man na tag-una kang itang utana.
0: Yes, diba? Oo. Ay, hindi man na ito. Pwede nga. Kasi, Todd, mga katropa, para sabi ka ako sa relationship, pag 7 years ago, di ba?
1: Sana all.
0: Galing, rupang asawa, bigyan na pang hindi. Ibo, ay maro sa jowa, di ba?
1: Yes. Ay, siguro, ay galigaw.
0: Di ba, mga katropa, pares kinyo kung may mga ka-relationship ka mo nga naga 7 years, 8 years. Di ba, naalala nyo eh, kung 8 years, ba't imo nagkambag ang mga pangasawa, wakot imo nababatian, dalda-ad
1: yes.
0: na magina.
1: Siyempre, kamugod.
0: kasawahan. Ang isa malang abigid man doon nga adlaw, isang oras.
1: Yes.
0: Nga pwede ni mo ikutan na pag once final na ang lahat.
1: True. Hataruman nami. Oh, hidlaw malang doon. Diba? Asa sila si ante. Tama gitaron te. Pag nahidlaw, usuya.
0: Oo.
1: Diba?
0: Ay, shoutout lang kay Ante Dida. Mm-hmm. Yan. Nakarasan naman siya na ano ba si Ante nga ray.
1: Nagapupamati.
0: Oo. Nagapupamati mo sa kalapit bagay.
1: Imagine ko, Ana, pag yuhum-yuhum katapang mingi. Ako mataman na nakakita.
0: Ang harami katapang yan. Diba ba, natin bukod itanan, may cellphone, may tablet, yes, may laptop, or kung may pang-communication ba, makatrapa sa inyong mga partner. Ay, si Ante Abe, ay, rin yun, nira problema ka mo, nabigra pa nga, hindi namon mabasa raw message.
1: Aww.
0: Pero sa Facebook, pwede ta. Pero
1: yes,
0: karoon man, no, kung ama at may rason man kita, pwede mag-istorya, pero hamana.
1: True.
0: Pero sige,
1: diba,
0: Ana.
1: Eh, pwedeng usuyan paraan doon.
0: Oo, mausuyan man doon paraan din, diba? Uncle, ah.
1: And the weekend yun man hinaga, so pwede gid magkita. Matigra pang jury, may ikwento ba si paring TG Chan sa iyo katapang menggay?
0: Oo, oo. Wow. Agraya nga istorya, hindi kay dapat i-share iya sa on air.
1: True.
0: Ay makabayo gid ako tuod kay kirapang DJ Chan nga kapatinding klase gid
1: yes,
0: sa kirapang Jory.
1: Sa sunod lang, di ba ga? Ang mga kirapang boss William, uy mga tag-on run call ba si ang kid. Ako kay kirapang boss William, okay mo ha? Ayun sa nimo ka istorya. Bala ka una.
0: Shoutout kita na kinyo una. Mm-mm. Si boss William man nagsiyamya, may isa man doy.
1: Yes, sadyang mahugod yung ginawa mag-ubrat ng accounts, di ba? So anyway, mga katropa, oras na ton, alas 2:25 na sa hapon. Agra kanya oras ginatod ka ton. It premium D3 soft gel capsule. Pero premium D3, mga katropa, is made of vitamin D3, virgin coconut oil, ag moringa. So raya, mga katropa, nga premium D3 is raya is food supplement contra sa mga viruses ag bacteria.
0: Haron, mga katropa, isa pa pwede ra sa mga chikiting. Mm-hmm. Pwede ka ton kung nafe-feel na ton nga nagahugag-hugag ratong tiyan.
1: Yes. Ibang, bukong gaksan ha.
0: Kasi rin inyong mga bits ron na mga katropa. Kaya nag-anuman eh.
1: Nag-ukal-ukal.
0: Nag-unat-unat man na kuno rin inyong mga bits.
1: Kasi apo tayo maalaga ron na pwede gidra ninyo nga
0: yes,
1: ipainom mga katropa.
0: Isa galira katropang yan eh kung nafe-feel mo wak kagatambok.
1: Yes.
0: Kung di ba may mga iba matabi mga katropa tag as in ka as in niwang-niwang o tagid man na mga
1: kaabo ka man magkaon
0: white
1: pero
0: nutrients ron. Kasi ron nutrients gali kung amat nga ginakaon naton ginaagaw itry karang mga bits.
1: Yes. Kaya dapat mga katropa mag-inom kamot premium D3 soft gel capsule. Ang ina pa namin magkaroon calcium absorption para mapawas kong ratong tulaan. Pati di ka maging maguya, maging aktibo ka, madasig ka, di ba ga? And to support karo joint ag muscle function para manami gidaro aton kanya panghugag. Ang ina puligan niya pawas kong goro natural energy agro endurance sa natural way yes, gidaan na.
0: At perfect drama.
1: Hindi ka malistan kasi all natural.
0: Yes. Pang overall at ang mga katropa nga pagpabasko git yawa sa ga.
1: Yes.
0: Kung nagproblema ka sa agaw, nagagagas kit sila kung katropang yan niho. Kata,
1: true. Tag diba, sunlight.
0: Tag may vitamin kung nung yes, natawag. Iya sa vitamin D3 soft gel capsule mga katropa. Pwede mo gondon.
1: Mabuol.
0: Mabuol.
1: Yes. Kasi kung ama tabi mga katropa doon, dupik it aton kar niya tuwog. So mag premium D3 git anak ka mo. And one more thing, pwede niya mabakal sa mga butikang mapit sa inyong area. At pwede man ma-order through TikTok ag Shopee app. And sa pito pa mga katropa, kaibahan man dahil mao sa aton niya mga participating products sa aton karan niya Santon and Exapam libo-libong papremyo.
0: Yes, kaya go na mga katropa.
1: Magbakal na ag mag-entra sa amon karon nga papromo. Siguro pang jewelry kung mag-asawa si Menggay ag magpaubre mo itbagay. Iya lang kang, iya ka lang ito, order itbagas, discounted ka.
0: Sige
1: sana. Nambal na rin ha.
0: Nambal mo karan pang jewelry ha, madagag ito ako listahan.
1: Ay sagamat, at least ako na pang Menggay, hindi ako ma-pressure
0: yes,
1: pa.
0: Yes, oo. Oh, at least,
1: kasi ikaw ang anay ko, no?
0: Tama. Ang isa pa, may karapang yan eh. Ay, tao man yan. Thank you, kita. At least nakikita na nang malapit lang ako
1: true,
0: magkabagay.
1: True.
0: I'm manifesting, kita. Naroon karapang jowry.
1: Yes.
0: Diba?
1: Hindi na pagtanawon yung best kung saan ra.
0: Yes, pero
1: diba?
0: Punta, buko niyang anit bagas, no? Kasi kung babakal at kay karapang jowry na alin mo manaro bagas.
1: Paubra ko, bitch.
0: Oo. Resort at nagalimanan. Pero
1: diba,
0: thank you,
1: na,
0: ha, karapang jowry, kita na sa imong pag pa-discount, kita na kako.
1: Yes.
0: Pero
1: ba sa idea?
0: Kuno ba na ko ba sir imong paki may discount man yan ni pero pa kilo hay pangbugas ha para pang jowre.
1: Kalisod man ana. So anyway mga katropa this afternoon ha syempre, hara, third day of July na kita.
0: Yes.
1: And of course, ibig sabihin karon third set man dahit aton karnya drama. So today, mga katropa, ro aton matakaroon niya story is may kang tanan sa ulihing biyahe itagipusuon.
0: Oh,
1: grabe, tag may nakasabay ako sa jeepney.
0: Ayun!
1: Diba karoon atake, mga katropa nga. Diba, kung may mga, may kitawag kitang jeepney love story.
0: Yes.
1: May mga, may mga jowa or mga naging karelasyon ka mo nga nakilala niyo sa mga
0: diba,
1: unexpected place.
0: Diba may na karong-karong pangyani nga may sisilyo kita ipakita naton eh. Kung meron man na ay para, diba?
1: Paabot po.
0: Ay diba pag abot ay pamakarot arin inyong mga
1: anima. Yes, nag-holding hands.
0: So literal, yung pinakita kong 20 pieces ng sunod sa itong kahita. Ah, kung baka mga katropa ay ro eksena, may permit sa jeep katropang yan. Diba may
1: paabot.
0: Diba may kung kapabuyot ka, may nagayug-yugan, diba? May na karong makatropa nga nag-iswag.
1: Yes.
0: Ang may natutugan.
1: Taharag ito na ba namin?
0: Maabo mga katropang eksena nga pwede ninyo masaksihan sa jeep.
1: May una may katropang may guy nga habang cellphone, nakikibasa ka.
0: Wow, Yes.
1: Doon
0: maganyan, ikaw pang yan, isa pagiday, tag nasasayuran mo kung ano rin da karang ginaong
1: istoryahan.
0: Tapos may imo man ina sa binit, nga naka-headset, kakilinan ta. Oh. Takaside ko ama, turo to nga, tao nga pinamati.
1: Kabas ko ko talibog.
0: Ano, kagaliran ng alibog. Diba? Abo ron, mga katropang eksena.
1: Abong facial expression.
0: Pero, sabi mo, katropang yan, mas kabubugo sa siguro kung nakachinilas ka. Pero, taguwa mo, di ba may nabi, katropang yan, mahilig sa, mahilig man na magtutungtong or basa man na ng chinilas, di ba?
1: Yes.
0: Ginano na naginauban ang dalang chinilas. Tapos angan-angan ay nahugog, di ba mamakaro ba? May mga eksena.
1: Madali ang nong.
0: Tapos ayaw kasunod si chinilas, nahugog dana.
1: Sabi
0: may kakaon man, di ba? Mga katropa, may samtang sa ray ang nakainaan.
1: Pero, singkiri malang gaban yaban roga kaon kasi gapanimbang man ape. Nahuya man ikaw nga, syempre mga kapwa kapasahero, may unang maunga pa ape,
0: yes.
1: Di ba? So nagapupanimbang. Pero grabe no, iba-iba matod niya. Itsura, iba-iba nga ma-expression, ganap.
0: Daya, bigyan pang yan, na-challenge siya, bigyan akong dadati. Kasi, mga estudyante, pagkataba ang mga katropa, kasi may gayo, abito sa makato. Di ba, kung makato, makatropa, ay nagasakay kay jeep, karun,
1: yes, multi-cab.
0: O, multi-cab, paagto, ita, kalibo.
1: Yes.
0: Era tong time mo, tabi kami ka, ita,
1: ilabas.
0: Nag nagutumot ang geda. Pero technique, ako, bigyan pang yan, di ba, gihugang puro, backpack sa akong classmate.
1: Kaya tago mo,
0: ito akong sa yung sugod. Tatropa, nakawag, kasi nagutumot ang geda time, mga katropa.
1: Ako pa daw na listan para kay mo. Okay, pang binoo mo lang tagkinaon.
0: Kasi yan, may mga tao sa printe na huya ako. Ako yung tanak ako na feeling na dahil gakatug ako. Feeling na dahil medyo naduyog. Pero wakas na nakasahin mga katropa sa
1: kaba. Namukbang?
0: Oo, nagamukbang. O tagal na ako rin kato. Tapos nag-gusinin niya sa ako niya, classmate niya. Kung siin yung kami, siin yung kami para mag-ano.
1: Makapanaon.
0: Pero gabukas-bukas mataki yung mga katropa kasi nagahinga man ako. Hindi yun ako kahinga. Siyempre, kulob abito sa rata parang bag.
1: Katagbulot.
0: Diba?
1: Okay, masiguro ako sa mga bus. Kasi rin ba sa iming ko, daywa-daywa mo lang eh, diba?
0: Daya, pakilaman. Pwede ka gitabi mag-iswag, mag-makaraya. Mayroon mat akong classmate, mat isuportahan, mat anana para pangyani. Hindi ka niya kung nakukahugat.
1: Isa, kaon yung na, diba?
0: Nag-ano pa man ang pagkaon ka to eh. Tag medya, siomay, oo, siomay. Rang mga katropa nga may humay, ara, toto. Kaya,
1: sabit ang mga challenge.
0: Kaya napipili ko kita dati nga, ma-survive, hindi naman kung kita kara.
1: Yes. Pantawid gutom. Pang Angel, good afternoon. Hapa po listening, Kimo. At sigara pang Ellen sa Ulda. Good afternoon, man, Kimo. Karapang Ellen. At sigara pang Samputan Vlog. Abaw, gitana. Na wrong info ka tinga. So, shoutout lang, Kimo. Halata, gitana ka pamati ikaw sa ating mga katropa sa PIAC.
0: At least, gitana, katropang Samputan Vlog, ay nakakomment kay Gidimo.
1: Yes.
0: Kung grabe, matabi kong mahamba na itong wrong sense. Among itsura ni Karapang yan. Pang wrong sense, itagid kami.
1: Sigur, wrong type lang. Ikot name. Raya, mayroon mga names sa ating sister stations. Except from Roja City, Capias. Sira pang yum-yum. Sana all guwapa ang mamabuot. Yeah, thank you. You're welcome, Gitana, ha? Karapang yum-yum.
0: Oh, ikaw pa. Maaling, Gitabi kami kimo. Karapang yum-yum.
1: Always, kating Gitabi namon niya kabadi kada hapon. Siyempre, si Karapang Joseph Candido. Good afternoon. Thanks, kita sing pa-heart.
0: Oh, limang bilog ka heart.
1: Yes, kabo-abo, Gitana. Kaya, go to mga katropa ba si makarelate ka mo, ha? Sa itong niya istorya later on. Hay, mamati kita dapat ka mga katropa. Basi maalala ninyo, rinyo karon niya mga naging crush. Rinyo ka niya mga nakilaga, gindiskartihan, samtang kamo isa public transportation. Ikaw na may ito, matakarapang mengay. Kung mahaba-haba, arubiyahe.
0: Oo, kasi diba? Kung mahaba ro biyahe, mm-hmm. 'di ba? May nakar makatropa nga
1: kaw istorya pa
0: man, na, hindi naman na kunta magpundor ro chip nga ra.
1: Yes, agapo pa ta pwede ni mo ipamutana.
0: Tapos masabat ro driver mo, bata man akong kapag gasolina kamo.

0: tabi sa movie kung may mga gatukaan. Di ba may driver, di ka sa pinte. Nagaling-ling saan taro sa ano ho?
1: Sa maisot nga.
0: Oo,
1: no?
0: Sa kamin. Nakikita ng daigtog.
1: Nagpamatsyagan.
0: Ang isa pa, road driver, talaga panimbang kung mahambay, mga manaog. Ano siya yan? Ikaw mo man naman. Ayun. Diba? May siya mga tanak ang, ma'am, iyon kita. Ma'am, siya ka nga ni dapat manaog.
1: Kasi ikaw talaga panimbang, no? Nga magpangutan na. Kasi maistorbo.
0: Diba? Grabe, tuod ba katropa mga experience niyo na. I-share man niya binin yes. Ay,
1: so, kasi makarelate ka mo ha. Oh, go with ah.
0: Ang sa mga katropa na tunro na siguro nga nagasakay sa makarang pang orasol.
1: Ay,
0: mabas ko lang data. Aga,
1: si Inka mo, nagkakilala sa inyo mga jowa. I-comment yun ang mga katropa. Sige na pang Fuliba, thank you so much. Ito sa pag-highlight sa programa. Good afternoon. At sige na pang Bernabe, good afternoon mga katropa. Pa-shout out kami iya sa parkingan it madalag nga always dito ang nakalive. Gatanaw kinyo na daywa. Thank you so much.
0: Bernabe, medyo bago ikaw sa amon karanga.
1: Comment section.
0: Thank you so much kita na nakara sa may parkingan it madalag.
1: And of course mga katropa ha, don't forget to follow gita na sa amon karyo Facebook page para maging updated gita na kamo every day yas sa mga programa news posting sa Axafam Kalibo. Well, ano yung mga katropa, oras na ton alas 2:35 na sa hapon. Mga commercial break ani kita mga katropa sa aton karyo pagbalik ay aton ngon yas saksihan pamatian ro aton karyo istorya makaron niya hapon magapanumbalik programang X-Rated makataliwan niya mga rupilang ka mga reminders.

0: The secret of health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gadya nagabag batyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Sanson Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Sanson Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sanson Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding iya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secret of health.
1: So, if constipated, maginom sa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Sanson Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig.

0: sa bulk kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The secret of health.
2: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunzone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The secret of health.
3: Sunzone Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunzone Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunzone Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunzone Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami firm na to sininga skin. At the same time, nagapanami sa to sininga mga joints. So, Sunzone Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Sunzone Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa to sininga brain.
1: The secret of health.
3: Sunzone Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Sunzone Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Sunzone Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
2: Sunzone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Kambay ko. Hay kung may pakupo. Tapos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, eat a Sunzone Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako, eat Sunzone, nahay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Sunzone ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Sunzone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Sunzone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: X FM.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
7: Liquid Premium D3.
8: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain. Ay, ito si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsapin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
12: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Wow! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
18: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
20: Bili na.
18: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
22: XFM.
23: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
24: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
23: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Oras, mga Ketropa Philippines, at our time, alas 2:47 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Ketropa. Siyempre, magpapalambali kita sa tayong programang
1: X-Rated!
0: At sige hapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok sa gihapon ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So, pala kita naka-live mga Katropa sa Katropa Facebook page. Don't forget to follow Gitana. And of course, si Katropang Ben Malben Clavel Bartolo. Good afternoon. Happy listening, Kimo. Si Katropang Apeng Sarandin. Good afternoon, mga guwap. Shout out, woman iya. Sa Guangco Balete. Nga permigid. Nagapu pa.
1: Abaw gita na. Kaya pang Rita, hello, gita na Kimo sa radyo, gita na ako present, gita na ako ni Imora. Wow. Bagong dating haling, gita na ako sa delivery. Nakahinga bot man, kung nasa atin karang Facebook, kita wow. Ako mga beauty nga sa XFM. Thank you so
0: Thank you so much. Ito harap pang Rita and welcome sa atin karin niya comment section. And of course, gita pang matator niya. Thank you, gita sa imo parang pag-highlight sa mga program at XFM Kalibo and good afternoon. So, ato nga ni mga katropa, bago pa kita ma-update it oras no. So dito ang pagpabuhayon pa itaon naton ro aton karon nya oras sa pagpamati sa panibag-o natong istorya iaron sa aton nya katropa drama seri mga katropa kusa sa inya ni ro anak karon nya titulo is ro ulihing pagbiyahe it tagipuson.

0: lang nakaabot. Buti nakaabot pa.
1: Boss, sa likod na, sa likod.
0: Ay, salamat po Manong, salamat po.
1: Sa likod na lang po kayo, may bakante pa nun.
2: Oh, last trip, last trip.
0: Ay, salamat.
3: May problema?
0: Wala naman. Kala ko kasi naka-reserve na itong upuan na to.
3: Reserve? Kanino?
0: Siyempre, sa magiging crush ko ngayong gabi.
3: Grabe ah. Wala pang 5 segundo, naglalandi ka na.
0: Di pa nga.
3: Ha? Ano?
0: Intro pa lang yun. By the way, Marco nga pala.
3: Hindi kita tinatanong.
0: Alam ko.
3: Oh, eh bakit sinabi mo?
0: Baka gusto mo lang kasing malaman.
3: At bakit ko naman gugustuhin?
0: Alam mo na. Kasi mamaya, kapag iniisip mo na ako.
3: Duh!
0: Pangalan ka na pong babanggitin.
3: Ang kapal mo talaga.
0: Makapal lang ang confidence. Wallet ko, manipis.
3: Buti honest.

0: mukhang lalakas pa ang ulan.
1: Oo nga eh, no?
0: May payong ka ba?
1: Siyempre meron.
0: Eh, bakit basa ka?
1: Mas gusto ko lang kasing mabasa kesa may ibang magdala ng payong ko.
0: Arte mo?
1: Hindi ah.
0: Ano?
1: Nag-aantay lang ako ng dahilan para may makasabay pa uwi.
0: Smooth ka ah.
1: Practice lang po.
0: Mukhang marami ka nang napapaniwala ah.
1: Alam mo, sa totoo lang.
0: Ano?
1: Lagi niyang napabasted eh. Grabe naman to.

0: din talaga kita.
1: Nay, okay lang po ba kayo?
2: Oo, oo anak.
0: Nay, sandali lang po.
2: Salamat, iho.
0: Ay, wala pong anuman, Nay.
2: Aba, eh, mag-asawa ba kayo? Po?
0: Hindi pa po, Nay.
3: Marco!
2: Abay, bagay kayo.
0: Yan, narinig mo.
1: Hindi counted ang opinion ni nanay.
0: Bakit naman?
1: Kasi gusto lang niyang may love story sa bus.
0: Eh, ikaw?
1: Anong ako?
0: Ayaw mo ba?

0: trabaho mo?
1: Photographer po.
0: Talaga?
1: Oo nga.
0: Kaya pala.
1: Kaya pala ano?
0: Mahilig kang tumingin. Morning sun, the day is mine.
1: Slowly dancing and everything's fine. Professional hazard?
0: Professional na manyak.
1: Uy! Mata lang naman ang makulit.
0: Talaga lang?
1: Promise.
0: Di mabuti naman.
1: Pero...
0: Ayun, may pero pa.
1: Kapag umingiti ka, parang gusto kong kuna ng litrato bawat segundo. Ba't tumahimik ka? Bakit namumula ka?
0: Mainit lang.
1: Talaga, naka-aircon tayo.
0: Manahimik ka nga.
1: Ayun, ang cute.

0: Alright mga katropa, pati na kita no, napapayuhum-yuhum lang kita sa binet.
1: So, iba kita na kiyar, mga ruat-ruat na karang iksena nga dayway.
0: Ganap na ganap no, kung mga buko na to sa kilaga ay nadadagaw, takita sa to, ang dakaroon yung mga iksena. Oh, diba? Oh. Pero hararo kita namin, abiga na pang menggay, kung gapamati kating, manami matanga, nakikita niyo mo may actions man ba sa TV kagapamantaw no. Manami kasi nakikita mo bawat iksena, pero mas namiyan akong gapamati kata.
1: Yes.
0: Kasi ikaw gapin kat picture sa imo pinino.
1: Ikaw nag-create ita.
0: Image.
1: Agar. Sitwasyon kung mauno yes. Tong klase.
0: Agma itsurat mga tao nga ra. Siyempre, habag kapamati ka, makarat na siguman na set up nga to, di ba? Manami, abiyo kasi nagiging creative
1: aga,
0: ka.
1: Miski nagabasa ka, ang katropang yan, na-imagine mo ro.
0: True.
1: Kung ano
0: eksena.
1: Nga. Eksena. Agad to, mga katropang, matag-inti mo ma-explain sa iba. Tag ikaw, alaman ro, naka-isayod or naka-batsyag.
0: Tama. Araro, kita namin kung kapamati kita at mga drama nga ra. Kita mo very nostalgic, imaw. Siyempre, dati tagwa pa ta mga katropa at digital world. Diba ga? Kapamati at kita dati sa mga drama sa radyo, which is nakaka-enjoy imaw habang nagpupungko. Ibag-ibayag ka, diba ga?
1: Agay, tapaano matanahay, napifeel ni mo nga makararaad ng eksena kadaywa.
0: Kung makakilig, natagbo ka man.
1: Yes. Agandang, andang idanang paano kung tumuk, andang mga mata.
0: Yes.
1: Paano magsakding.
0: Kung mag-iping sanda, diba ga? Exciting. Masira pang matator niya. Shout out kay Apoy, kay Majel De La Cruz, kay Heno Pelayo, kay Esther Salota, kay JJ Mariano, kay Peter Orencio. Masika na pang Ritas, biyahe uman ko ni matapos itwatch sa program niyo.
1: Magdahan ha, karapang Ritas.
0: Yes.
1: At si karapang Yam-Yam, shout out, kidana ko no sa anang karashi. Sinurin karashi na karapang Yam-Yam. Dapat ginapapangalanan
0: yes.
1: Taro na.
0: Para side man naman kung sino. Ang side man na crush mo imaw, di ba ga? Para magkaalaman. Wow.
1: Magkaalaman na. Regarda galing reveal.
0: Para tapos hindi na masakit si karapang Yam-Yam ita multi-cup.
1: Ayun!
0: Imagine na naro ato ni istorya makarnya hapon. Pero aminon ta mga katropa, no? May mga tao kita matuod kitang namimit sa mga unexpected na to niya lugar. Siyempre, pag public transportation, abe, iba-ibang tao na nagasakay, di ba ga? Kung siin matasanda maghalin niya libel sa aton parang niya lipunan bukod itanan niya nagasakay sa bus is pobrigang doon na mataan ang mga professionals sabis ka na yung mga doctors naton diba nagasakay na mga negosyante depende kaya naman namin nga mga experience iba-ibang tao halo diba?
1: Yes, so,
0: halo-halo nga klaseng mga tao what mataas wait manabatan kita kasi patas, malaro bayan
1: yes, so,
0: diba kung regular aircon
1: tama nagpata siya taba mga katropa
0: true nga para gitana sa tanan kung ano rin service para kimo tanan doon makaroon sa tanan niya pasahero sa bangkuan yung kita nagkakatalo kasi
1: yes.
0: Kung standing
1: standing hay literal man kamo nga tanan kung sa standing magrapan yan tanan man
0: yes nga ma nauli nga tot sakay di ba ga isa ito hupod ba kita manami matanabi magbiyahe-biyahe ko amat nga nag-imagine ka miss kanyo wa kakulitan ka na pang mengga ikaw isa ga pag mahaba ro biyahe abo-abo man yan na imagine mo bacha nagkakaroon kat pangarap pero im pangarap ba
1: yes.
0: Imagine mo
1: samtang nakakita mo mga dahon, nakikita mo mga kuwan.
0: Mga bye-bye, diba?
1: Mga palibot, mga katropa. Ganun.
0: Yes.
1: So, nag-create man kimo ita. Peaceful,
0: true.
1: Diba?
0: Ang sikara pang jury, ganyan talagang mababae. Una, pakipot. Pero ganda ng sinabi ng babae. For example, menggay, photographer ka ba? Gusto ko kasi malaman kung lagi mo akong tinitingnan.
1: Oh, paano kita? Grabe kita na si Grapang Jory.
0: Harap ka na pang menggay, bumanat.
1: Oo, oh, bumati. Nagali bumanat si Grapang Jory na rin.
0: Nag-tipon-tipot, nagalimot anak. Karoon yung mga touch rune na.
1: E di ko, mat pwedeng hambaw niya na yung kasing tigas imot hollow blocks.
0: True.
1: Diba?
0: Grabe, ako mga kasing tigas ng hollow blocks. Kasi delikado eh, kung mapudpud.
1: delikado, matagid man.
0: Ay, ka na pang jury. Pero thank you kita na ha. Kasi nagpamati kagiting sa aton karoon yung istorya. Hindi ka magproblema mga katropay. Every afternoon, basta programa kitang X-rated makapupumati
1: yes,
0: makauhibayag makilig anak kamuruna ma-inspire sa aton kanyang mga istorya iya sa aton karon niya programa and kabay po mga katropa no nga na-enjoy ninyo ro kada hapon naton niya pag-iba kasi kami mismo habang kapupumati man napapahibayag lang man
1: yes,
0: kami
1: yes nagangirit so, no, man oh. Kami nga mga katropa napapangirit man kami sa mga makaraang istorya
0: mga eksena no kasi nakaka-refresh mo diba aton niya piniino sige na pang Ritas red and black abo nga ni kada pang Ritas ikaw ay mag-white ka man. Ayun, para may, may sa pula, sa puti, yes, sa itim.
1: Tama, literal yung kompleto gon.
0: Para kompleto ratang karne colors. Anyway, mga katropa, oras na to. Yung punto, alas 3 na sa hapon. Ma-commercial break, anay kita ha. Bango may aton pa karne 3 o'clock prayer. So magapanambalik, yung programang X-rated, makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag pag-agto ako sa doktor, tambay na nahay operahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it santon, coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking kutita ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibal niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
7: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
9: symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santhan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
13: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santhan Gold Herbal Tea.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.

Oras mga katropa, alas 3:11 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbalik kita ha sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, hello, gita na kinyo mga katropa, kumusta ka mo? Ay, kinamitong gita na mga katropa, magmurmurienda na ha. Sa mga karang gita na nga parang orason, mga katropa, manami magpamahaw, magmerienda kung may kaibahan niya kape, agro kape mga katropa, Rosanton Gold Coffee Mix. Kaya mga katropa, rubagong kape it yes to health incorporated, nga sigurado makabuli, gita na sa inyo karang ika, ayong agawas, pang panami it kutis mga katropa, at syempre pang pa-healthy pa. Raya mga katropa, may sangkap imo itry kara nga ang palaya, mangustina, aga iba pagid mga katropa nga ingrediente nga literal nga makabulig sa gawas para maging healthy kita adlaw-adlaw. Ray mga katropa, produktor ni Tiesto Health Incorporated. Ang pwede ninyo rumabakay sa mga suki ninyo runa nga mga butika, pwede man sa gyapon ka bago order sa online shop una ka ro Lazada, ro TikTok, agro sa Shopee. Hello, ano yung shout out kanday katropang Jomar, nakarasa naman siya. Kanday ang Uncle Bibot, o nakarasa Tabangka, sa Kawaling Family, gidana ka din ng Don, ng Eric, ng Ivy, at kay Rexy. At sa mga katropa nato na, nga nakatutok sa anda karang mga radyo, padayon sa gihapon kitang nakalive sa ating karang Facebook page, via sa XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, oras nato, alas 3. 13 na sa hapon. Yan ay kita mga katropa sa pagapuro pamati. Ito atong karang sunata, atong karang aklanan banda. Kasi yan ay mga katropa, mas manami gina nga Friday na ay pamatian anay naton, rayang nga ra.

tropa, alas 3:25 na sa hapon. Nabatian na itong mga katropa ropila, karang kamakanta, itatong karang aklanon banda. Nga kung sa siin, mabatian na sa iba-iba karang area, iya sa itong karang probinsya, it aklan. By the way mga katropa, kurkulabos na kita sa tiyempo. Ah. Thank you so much, idana sa inyo karang pag-iba. Umpisa alas 12 sa makarakarang oras. Ag syempre, naging ka-partner na itong technical, kaya si Grapang Tricia. Ag syempre mga katropa, sa support man, itaman karang station manager, kay katropang John Allen Ascanio. Sama man karang general manager, kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamalwan, pinakasitanan. Raamon niya, Big Boss, Doc Remelito Uya. Kay Banyang Karon, anak ng beautiful wife, kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkililitaw mata kita kara sa Lunes sa same time, same station. Naging kaibahan man nato si Karapang Yani. Aga ko mga katropa, si Katropang Menggay. Mga ron sa programang X-Rated, Rex FM, 96.5 Kalibo ang Katropa mo. Sana.

0: Doon si Kaya Biab po. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Taking pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati. Santon
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: sa anumang uri ng sakit.
1: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libo-libong papremyo.
3: Ko si Javelin Flores, at talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libo-libong papremyo.
2: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinakas. Nahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libo-libong papremyo.
3: Ko si Javelin Flores, at talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libo-libong papremyo.
2: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Ito
8: si Aida Cordero, taga-Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi, isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
10: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

Meaning si Sterit Office of the Ombudsman nga may mabakod nga bagasihan. Lugin pasaka karanga kaso na plunder kontra kay Senator Rodante Marcoleta. Raya may kaangtanan sa 75 million yung campaign donations. Kanabaton si Gunit Senador, agwa gindeklara ko 2025 elections. Kagakit man sa mga ginkasuhan ni plunder campaign donors ni Marcoleta, Sunday Mark Defensor Joseph Espiritu ag arresto tol bira. Sa iba pagid naton nga mga balitaan, mga katropa. Ginmanduan it Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte nga mag-atubang sa pag-umpisa it impeachment trial in person. Pinaagi sa anang nga counsel sa July 6 alas 12 oras sa hapon. Baton it law firm na nga Fortuna Narvasa at Salazar one-page notice nga ginpirmahan ni Senate President Twin Gachalian. Sa ginhat-hat nga schedule sa pre-trial order, makaangkon it 92 trial days, 62 para sa prosecution at 30 para sa defense. Sa iba pagid natin karon nga mga balita, nag-agto sa Attorney Levito Baligo dag iba agarupilang dating miyembro or dating mga bagmen dating Congressman Saldico sa Office of the Ombudsman makaroon niya Biyernes July 3. Kaparte raya it pagpahaom it reklamo kontra kanday dating House Speaker Martino Maldes agko. Matandaan niya ginpahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clabano ang ginahugat ng daro signed affidavit sa agwago sa 18 nga ginapahayag ex-bagman nga makonsidera nga mga kaibahan ro andang testimonya sa posibleng reklamo kontra kanday Romualdez ag. Para sa kadapusan nga balitaan mga katropa, may kaangtanan gihapon sa trial or impeachment trial kontra karon kay Vice President Sara Duterte. Magataga na it kabilugan nga 6,000 nga police officers sa Senate premises para sa pag-umpisa it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa Lunes, July 6, ano, kay Philippine National Police PNP spokesperson Police Colonel Alin Rayco. Ano kay ko, may una nga nakalatag nga comprehensive security plan. Malayon mano, ginapatigayon yung intelligence monitoring kontra sa anuman nga pag-ag. Dahil nga balita ginahatod katon in premium D3 coffee mix. May una nga mangosteen, vitamin D3 ag stevia. Nagapabakod sa immune system ag resistensya sa gawas ag nagabuli nga makontrol ro imo nga blood sugar levels. Bangon sa natural nga asukar, maghalin sa stevia. Wet kabagakan ro may mga ginabatsyag nga mga diabetes. Sa pag-inom it premium D3 coffee mix. Dahil man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: FM. XFM.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm irritated caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ko si Jovelyn Flores at Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Cup Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Danton Gold Coffee Mix. Danton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
2: XFM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Sur na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Xanthone Gold Herbal Tea.
3: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Xanthone kag XFM, libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinakalimti. Hanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Xanthone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag Xanthone Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Xanthone Plus Herbal Oil.

0: Gold. Maspina lakas.
1: Islamista po, Sanloban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya. 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Kag XFM libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
6: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sakit ako sa center agent.
12: Burmig, ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Ibalgay na ito sa akong sang
14: Sister Pain.
13: Nasigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
10: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ko si Jovelyn Flores at Talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplikado, Ibalom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ko si Jovelyn Flores, at talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimdi ang mga Yes to Health products nga kinakasal. Hanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
4: Ko si Javelin Flores at Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libong-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libong-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa kasi

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: ako si Manong June, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

name, Lord. We bless you, Lord. We magnify your holy name.

before him. We worship.